0: Radio Manila. Oy, magandang umaga sa'yo, Jan Serpo. Michael Tampos Jr., Laing Buntag, Gadropang Eric, always watching this, my Agus Lapu-Lapu City. Good morning, Agus Lapu-Lapu. Roderica Arangel, good morning. Happy watching, listening. Yeah, this is FB Live, this is my sitio Bugo, Kiyot. Salamat. Hey, good morning, inyo niya, Tanga Kiyot po. Si Mama Rina Basebe, happy Thursday, God bless. Exciting from Kanduman, Mandawi, mga hindi. Og ang sa kwan po na to, no, sa YouTube channel na to, mga kahigalaan po. Da? So, Ma'am Elina Latulia, Sir Saunas Duterte lang, Seris Ila Karonggi Saway, mga maestra, lalim ang pagtudlo sa mga bata. Jennifer Barbas, good morning, Idol, from Makati City. Marami tayong Tagalog na nakikinig ngayon, mga kahigalaan po. Naabot tayo ng Maynila, mga king. Mami Mamilena Natulia, Nimpa Sales, uguban pa. Kuhan po na ito, naglantaw sa YouTube, mga kaigsunan po. No? So, dagan salamat sa pagiguan-uban. Karuga, buntagas, tutulmanon, inyong tulumanon.
1: Kasikas Express Balita.
0: Og, ang pulong sulwasan ng pupo sa mga naglangkob na itong balita, karoga buntaga, mga katropa, dagang salamat sa pagiguan-uban na ito. Susunod hingay lang po sa mga isasyon og takda, mga kaigsunan po. Og sa mga balita, ang hatun sa kaninyo mga kahiglaan, ay ganyan yung kalimti po ng pag-inom sa mga produkto sa si Yes Health Incorporated. Pagkatabang, arumuhim sa itong pamilya o panglawas. Ganyan yung pag-inom sa Santo Plus, Santo Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, mga kaigsunan. Dapat ay Santon Vitamin C, palingon sa resistensya. Dapat ay kaning ato sab nga Vision X, no? Pampa tin out 2020 Vision sa itong mata, mga kahiglaan. Itong mga mister diyan nga nangaluya na gidin taon ilag pagkatawo mga kapatid. Or buhi na kay 12 o'clock kaya ragi kay mga kaiglan dyan. Manang happy si Mrs. Happy wife, happy life. Turbuhi mga kaigilan po. Og ingon man natin mga kapedre, Santon Plus Coffee Mix at ay Premium D3 Coffee na ay kinipog Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen na punti Santon Herbal kinipong Herbal Tea, no? Tay pampagwapo pangpagwapa sa bon sunburn na kining Santon Herbal Soap Clear Skin mga kaigsuna. Okay ngon man pawa sakit-sakit sa kalawasan, Santon Herbal Oil og Seize the Pain og bamba mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Para kay igong oras musunod na ang ini pog Bulls ay mga kahiglan. Sa Gastong Station Manager Katwan Jelimin Chavez Viking adog Newsroom Director, katupang Philip Siruano, ang Gawban Dari Spika sa Aquario, mga hingala, katupang Rafael Moraldi Vare. Alang, seryos ang Pilipino, paros Pilipinas, sa kunyong katropa, katupang Eric Amaro, mga kahingalan. Salamat sa pakiga uban-uban sa atog tulumanon po. Og, ako naman amin it, magingon, katropa mo, exciting!

0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James, nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafili

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tapak, yes to health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlibo. Hangin ko na sa kit, bayong muto ni inang poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yun nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya akong tiyan mula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Ang sumading kape ang dapat inom?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Ano di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
9: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
8: Ayya!
10: Exciting!
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8.15 na mga katropa. Kining maong time check. Getod giliganato sa Santhone Plus Gold. Ang nag-inusara mga katropa nga magkatabang alang sa kayuhan sa itong kapanglawas. Mga kaigsoonan na ito, na problema in town, gumikan sa diabetes. Mga pagbukol-bukol sa tuang lawas. Sis tumor mga katropa, sulbaron sa Santhone Plus Gold. Apil na po niya ang problema sa high blood. Is Santhone Plus Gold lang na.
2: Sa modernong panahon, diin da kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga bugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
2: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mong insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropa John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Tribus Libertas, data popule, necesse nunesse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pos ang kagawasan sa pagpadaya. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot nini nga tog pag-sibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa tong pag-uban-uban nini nga tong tulumano ng Bullseye. Adlaw kita karon nga Webes baga katropa. Bitsa 20 sa buwan sa Agosto tuig
1: 2026.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Lay, Men Chavez Viking.
2: Libertas Expresiones Nan Solom Iost Lukindi Est. Itsam iyos odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga magkaistorya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayang buntag gani yung talan, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
1: Bullseye.
3: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning, Tarraca Bay! Good morning, katropang Philip. Nag-live na sa tanga.
4: Ang page ron, Rap.
0: Ang ako ang page ron. Na, okay na. Morning, dagandagan sa viewers.
4: Of course.
0: Anyways, ay mo kalimot mga katropa. Bag-uta og page sa XFM. XFM Cebu bag-o na ito aga Facebook page. So palihog ko, i-share ninyo di ato ang live. Eh. O di ay mo kalimot pag-follow o sab, sa ito ang bag-o aga Facebook page. Na di ay katropa ka Philip ang mga ingon tampunga maayong mga balita.
4: Kala. Palis FM Cebu mga katropa.
0: Na di ay katropa ka Philip bag-o na ito ang page. Sala, search na ninyo. Sir Ronnie Karen Tudem. Or nakadumdum naging Sir Ronnie.
4: Naka-like na po na si Sir Ronnie Karen.
0: Of course, matik na na. Si Sir Michael Tampos Jr., good morning. Yabay na ko si Japin Candol. Nawag yung ko kadua, aga pong adlawa ka talo bagpila. Exhibition, wag mi magkakita ang Kuya Dexter Galacar.
4: Oy.
0: May kan kay gapong adlaw ka tropag Philip, maglisod ko lakang in town sa mong hagdan. Wa ko nakakita gis duwa ni Kuya Dexter, pasensya kayo, wag yung ko kaduwa kagabi. Kaya wa pa ko uli eh, sukad atong 2 weeks ago, mga ikatulon rong si Mana. Kaya sao mga... Sakit magyo kun ako kun mura magba mura dunay bunog nga wa may nakaigo nako Morning, di ba ya? Si Arlene Artaho, good morning. Karong gabi, Teacher's Night, mga maestra.
4: Ay, ay! Abi na kong Teacher's Night sa mga kunsyal.
0: Teacher's Night, karong gabi, kanto sa mong barangay. Pizza 21. 21 ugma, katro baga Philip. Niya, fiesta mo, karong Domingo, katro baga Philip.
4: Ay, pag-ganindo. Tapi fiesta, kung sa patron ninyo diha?
0: San Roque ba tinga na
4: diya?
0: Di murag San Roque di kay ko sure kadto bag. Kay dili mo ko na among lugar. Silbi ang sentro na sluta ka mag fiesta gidron sila sa Abay Japit kan.
4: Ay ay, pila ka mong baka
0: kay kapali. Pa sigo kay bao pero sayo kay nagchat ganiha si Sardines jaga.
4: Ay ay.
0: Dong atoy das bayer ng Domingo na daghan na ko imbitasyon. Pero ako di bigi ko hilig og pamista.
4: Pero imo lang sayan. O napugos ka.
0: Dili sad mo. Okay ko ay ko siya by Japit San Roque. Awag ko og gana fiesta labi na gusahay ka tropa ka Philip. Kanang imbitar ta niya ni kadto na tos bay timing bitaw nang naligo ang ga imbitar. Gusahay na asa lang bisita niya di ta matiman maunwo ta oi. Mo nang mo adto ko kanang way okasyon.
5: Liwas na ka.
0: Oh, naamag yun ay mo. Naamag yun ay yung tampong nga katropa ka, Philip. Mga sobra-sobra nga mga...
5: Katapaksiyonon.
0: Paksiyonon, madamig yun ah. Hindi, namahitabog, wa. Muni nga, rare gyug kay ko mamista. Salot ah, kang akong pamistahan di ha.
5: Inyo rabalay.
0: Dito rin silang rapyo. More akong pamistahan, kada pista.
5: Kada pista.
0: Oh.
5: So, Domingo, anto giga.
0: Wow, dito man, manukar mamisila ako.
5: Ama o di ay.
0: Sagol pang inabuhi ming ako. No. Pero layo ka siya. Na, yung taliya ka ng mga kalingawan magabihin. Mati ka na, mabitaw nga ha. Si Miluya ko pirmi. Gabi era ko wakad to sa among gym katropag Philip Kim. Portig yung sakita sa kong tiilman. Sayaw gi ko itong pag-upinning.
5: Ah, yan sa tayo itong karimo itong...
0: Ko ano mong sayo? Ano naman ito ang sayo na mo? Ano ba? Ano ang kabotris pikas?
5: Lista, tanino. Good morning!
0: May buntag niyo tanan. Advance happy fiesta sa mong barangay. Ugmang adlawa, muragway siguro, gwa ko.
5: Aha,
0: ugma. Aliday man. Pero,
5: bro. Aliday de, wa de ka ugma.
0: De, padaw lang ipista mo, ah.
5: Asag nila, di pa mapista sa inyo, ha?
0: O, padaw lang, mamandam ko ba niya? Namay nang untak na kagod nga, na idagang yuhawo nun. Ikaw, di tamo absente, ha? Lantan tamo, jutim kita. Naara kita. Di man, akong naibaw ang balita, marag ikaw na may hilig, acting-acting. Nakapan din ako, kaos ko sa una.
5: Tanawang imuha, di ba? Sakit ka pang imuhang kwan.
0: Pero ka na nga ako, tininood. Ang imo, na ako nidonggan yung istorya. Pero mo sa katoig, isan.
5: Sa iyon lang ginay kayo pag ugnamo yung mga arthritis, mga tropa.
0: Kisa may.
5: Baka ha, naamoy ka na. Mga sakit ba? Palitig kratsis, daan.
0: Ay, ito. Props mo na ni Masuna.
5: Ay, bawang taga nanay. Alex ko, gratis.
0: Mata na rin ba si, mata na si Alex Comendador? JR Dabatos pa din, may muntag. Shout out sa bagay taga Banawa. Good morning, happy fiesta. Sa gunson, girong fiesta. Muna, sa gunson ng mga kalihukan. Sa gunson ng liga, dagan kay sumbagay.
5: Dihara. Yarang lai.
0: Ningon si Abay Alex Comendador. Naigo ko na siya sikong Abay Japit gabi.
5: Ayaw!
0: Mo ba? Murag di pa ni man niya. Di ba?
5: Robo sige rin sa Bayzapit.
0: Ay, di ko kumutuan ang Robo ka na sa Alex.
5: Asa to pa? Kamugna pero sa Alex?
0: Japit Comendador.
5: Asa?
0: Alex, dili man na Robo. Nay, ingon si Steve Ebosejo ay. Siya nga, tuwa ko na itong page nga. Mako ko ito'y una mag-pop up. Dili na mo ang page katong usang XFM Cebu na hack na nga page. Dugay na kayo nakadrop ka
5: Philip. Basawa mi naka-live diha, di na na ato ah.
0: Natay bag-o nga page ron XFM Cebu ang mugawas mga katropa, ang profile pic niya puti nga logo sa XFM. Kanang nay logo diha babae.
5: Di na lang mo.
0: Wala, dili na mo ang page na hack na. Actually kanang nga page ako agina tanawang ba bag profile pic ako anang naong. Katropa bag Philip unya na hack na few years ago. Mga duhar, tulog katuig na nang nahak. Mopay pagsugod sa XFM mga katropa, nahak na nga page. Morning, ngayon tampong dili na naamuha na ibagong XFM Cebu. Kanyang profile pic niya puti niya ang background at ang logo.
5: Basta na ay, sa iyon rin na pag-identify, na ay mga updated niya mga balita.
0: Yes.
5: Na ay mga, ang atong live,
0: madilip man. Tanawa po niyo ang mga recent posts.
5: Na, mga recent posts na po. Katropang Ray Duran o Gaspar Alperez.
0: JR Daba, nabasa na niya. Si grabe ko nung kumbati ko nung sa Agaw Japit gabi. Si Melba Dico, may buntag. Good morning ni Sir Joy Nunez, kadumdum na po.
5: Oy, katropa.
0: Ikuanan ninyo, be, invite friends palihog mga katropa. Gagtudloan naman tamog hapon, invite friends na at least makahibaw sila nga na ibagong page ang XFM. O niya, live taron sa kuang Facebook page, usap katropa ka Philip. Janley Biking Page, live sa tanito. Morning, dagandagan, tag-viewers. Kinahanglang matag-backup yun, katropa ka Philip.
5: Mugano Tanoy, good morning, dia sa Inayawan. O niya, si katropang Bunig, Kakayan Gumapak, dina sa Upper Suran. Association, si Kinasangan, sa Dakbayan, sa Sugbo, may butag.
0: O niya, sakto, sir, giundang yun ko nung gabi, iliga to sila, ha? Kay masuko ko nung banggaan, may pamagduwa na lagbalibol. Asam din na pita. Good morning, Sumagataga, 5th Street, Diastiera, Dulces, Inayawan.
5: Di magaling mo ganahan nga magbangga ang mga players basketball, pag doon alam mo, kigulbol.
0: Nindag ka ng pikulbol lagi. Ang problema lang ka, tropang Philip, mahal man kay nang puspos di ay.
6: No.
0: Kay jersey naman og short. Ah. May man to kay short. Sus ka na ding puspos anang kigulbol katrobang rap-rap. Nalid to kong 2B Sports. Kani pa dungog-dungog mas kati.
6: Na itag 26,000 alay.
0: Na ang pinakabarato si Timil Rap. May lag-aray kag Shopee o niya. Di man sad, bati man din kung nagtingog. Bati mag-untol.
6: Si Fire, si Amot, iduha na ba kag kigulbol si... Ano sa may ting? Bati tingog.
0: Bati ko nung tingog. Wana, wana ka no.
6: Ibaw ana ang karang fake. Oh, kining class A o unsa mala? Kandi dito sa original.
0: Oh, pero og kato ko nung mga mahalon gyud kayo kadto pag Philip. Katong pang billionaire nga nanig tingog.
7: Si Mark tahimik lang.
6: So hilom ra, hilom.
0: Oh, hilom ra kay pero kato ko nung kag Shopee kadto pag Philip patay lain kuno kay tingog oi. Ah, kay sus, murag yun ka na, nya, labi na, parisan sa nimog sapatos sa Shopee nga magtutututot.
6: No.
0: O, dipindi sa tingaling, no. Ganaan sa ibang kamahalon di sa Shopee, pero mahal lagi, mahal kayo katropa ka Philip. O, nakadaglisod baga katropa. O, nga, wag it in town ko, nakakuan.
6: Wag ka kabalit.
0: Ay,
6: wala. Wala. Na iba na yung mong kwarta, nahot na yung kwarta.
0: Kanos amta na yung kwarta.
6: No.
0: Sos, paita lagi ka daw pag Philip, sos. Ay, nako. Mahalan doa, pero niya, mahal sa geng abang. Ah. Bonnie, pa doa lagi na para sa mga arang-arangan o ga...
6: Naong.
0: Ay, naong. Patik naong.
6: Ayun, ma...
0: Katong doon na extra kay o basketball ka katropang Philip, bisag asa na amang yoy basketan.
6: Ah,
0: o nga, di magkapabayron. Makadua, magkagwa kay kwarta.
6: Ah.
0: Ana, kaspikulbol.
6: Ah.
0: May magnaay libre rap. Nga ang oras na itag kinintos. Tag 600. Ang pinakabarato na itag 3.
6: Ay, 3. Oh.
0: Pero
6: open na na, dili na covered.
0: Asa, o, oh, open na niya. Gawas ka open, way linya.
6: No. Kaya ang plan na linya, siguro 350 na to.
0: Mahal ka eh, sas karun. Or ticket ka tropa ka Philip. Na may abang, inurnas ba? Na itag 300 ang oras, pinakabarato na.
6: Pero way linya lagi.
0: Wala lagi saan. Na ikaw pa'y mabaw bukod, bula. Mahal na bitaw.
6: Way ali.
0: Ikaw, wala ka rito, pahuwam mata ninyo, Bi. Maluoy sa muna ko. Igor ako magpa-picture para lang inong dato.
6: Okay, ako nalang.
0: Kaya, ang purpose naman ako katropang Philip, nga na ako'y pang Facebook, bossing, di maginan ako sport. Di ba ako magsilbi na? Ang mga Igor, takamawa mo kumuduag tibul tinis. Maura man ko nun na. Kuduwa masagog tinis. Kundo dili ko maayo, kamaol na tamuduwa gamay. Muhapak sa takay. Dako man tagbukton. Pero kanang tikulbol, wapag iko kasuway niya. Isuway lagi ko itong sang adlaw na nanaw ko lagi og puspos.
6: City Mail ang labing barato.
0: Diya lagi, 2B Sports by the SMC side. City Mail ang sa'yo pinakabarato. Iko nga, ayaw magpalitra kong usa ka buok.
6: Sukos kate.
0: Look, isa may kaduwang kanti. O niya, kasumunan itong lain. Maagali kay oso man kuno kay ng kabit-kabit anang pickleball. Ay, yung magkupiansa.
6: Panabana, ang mga kasawang kanuha nitong pickleball. Na ako'y amigo sa kong amigo.
0: Oh, amigo sa mong amigo na.
6: Amigo sa kong amigo. Karon ka tropang Janli. Sa una,
0: bisan asa siya. Istorya, kapi sa Tagamay, bisan. Santon Plus Coffee Mix.
6: Sige, magkukigob sa Santon Plus Golding ako. Sige, siya sa una, bisag unsang orasa siya mauli. Inom, barkada, kay lucky man siya.
0: Dayon. May storya mo kita rin.
6: Dugay kay siya mauli. Ala unas ka daw, alas dos. Pasagdan siya siyang asawa. Sige sila gaway. Karon, ang iyang asawa, naam siya mga barkada. Mito nga ang pickleball.
0: Mito nga?
6: Miuso. Sus, karon. Ang iyang asawa, ang circle siyang asawa, nanuwa man sa dog pickleball.
0: Dito sad, oh.
6: Dito sad. So, ang iyang asawa, may duwa og pickleball, naganahan sa pickleball. Karon, siya mismo, imbis mo laag na siya, ang iyang asawa, tag-alasize, nas gabi, oh, karon, kilom-kilom ba? Matay, makulbaan na siya.
0: Ano man?
6: Ang iyang asawa, magsige na mag-contact sa Facebook, magsige na ganyan nag-chat-chat, Ang mga alasay si Imidza, malangin na yung asawa. Ah, manuwa na silang pickleball sa iyang mga friends.
0: Dayon.
6: Onya, siya mismo. Ang iyang asawa, gwapa man. Iyang kuyugan.
0: Onya?
6: Pero nagsige na siya kuyug siyang asawa.
0: Dayon?
6: Di maas yung maglain sa...
0: Di ara siyang laay.
6: Kaya busy yun. Iba-iba na. Keduhan ko sila siyang asawa. Ano? Ang iyang busy siyang asawa.
0: Sports man to.
6: Ang iyang busy yun kay inom, suga, laag. Ang iyang asawa na siya di mamudong pickleball.
0: Maoligin ni Ron.
6: Sabi,
0: ako maglagot, nagigos ka pa o sa uso na. Mapressure ta. Ako nangita, lagi kong padol o niya. Kinang lagat ang padol ako. Ang printa, katog yung mahalon. Kay, mo may itong goal diya, di man naingon ang uban diya.
6: Di na panindot tayo.
0: Di ba? Ang uban diya, di man naingon nga exercise. Dili na exercise. Ang uban diya, aron ingon nang dunay kwarta.
6: No.
0: Ma, o, man na importante din. Nag-picture, ana. Labi na, ana. Strike na ko. Nama akong ang goal rin na pita, harap. Pwede ka, ana na ko. O niya, o balaton imong racket. Ay, kaya naiklaro niyang racket. Pero mahalo ng imong racket, iyana, gana, ipato bang nasnaw?
6: Muna yung tawag yung English kay Inflex.
0: Of course. Ito ay mahala ng paddle sa pickleball. Eh. Walang gigo ni Duwa, anak ka tropang Philip, akong ginas ka ating. Kuhan ka nang pwede ba? Bisag badminton lang ta.
6: Racket sa badminton.
0: Kapurti na nanindutan si Timil. Ay, kung nga, mumao, mahal pa mas racket tennis ding. Kuhan ka ng sa pickleball. Yung mining rackets, tennis trap, kayo sahay, naaman na ng mga Korean. Na Korean ng mga kuhan ba? Kanang gikas gawas, linabay dito ba?
6: No.
0: Kapalit ako sahay ko sa kalibo, nindot na. Sos ka ng pickleball. Niya, wapag yung baligyang si Kanhan.
6: No.
0: Portig yung laaya. Mone nga, wag yung taong ko yung kuhan. Wag ko kaduwa, anak ka drobag Philip. Igo lang kong magtanaw-tanaw kay naarag yun sa The All You Guys Amo. Pwede na singgitan na may pikulbulan ka doon mga Philip. Natanaw lang sa ko, okay? Mahal mas ang duwa.
6: Ang talaga rooftop ni mo. Lantang. Lantang mamukbo kasi mong mga halaman.
0: Amore itong lingaw, okay? Pwede mamukbo ta. Kama ka ng lingaw sa tabagtanaw. Pero okay ba yung duwa ang pickleball rap? Grabe ko no kayo sa Dogon's Lawas. Pero mas grabe kid sa Epictus Bulsa. Ay, nako. Igos Alex Comendador. Di ko no to siya. Di kasi makapanik ko kuno sa pickleball. Ay, nako. Roland Hernani, good morning. Na ako no'y pickleball court dias dito sa Mua. Naaman. Naaram rag walay bayad entrance pero may bayad sa exit.
6: Libre ang entrance.
0: Libre ang entrance. Inig-exit ni mo, di ka pa bayaran. Di ka mabayad, di ka kakawas. Ambot lang bitawa ko kay Baog Pilay Rates, kadroba ka Pilay. Biyad na sa akong nahibawaan. Pero wag yung ko kadoa, wag ko kasuway sag pa-picture. Hindi ka nga ako ni gusto ni. Ay, nako. Pero naa mo di ay padol ka drobang Philip. Pohama ta ninyo. Pohama ta. Ikaw naa ka dito.
6: Wakoy. Naa ko'y padol sa una, table tennis.
0: Pwede naa ko'y padol. Padol mas prato eh. Dili na pwede table tennis. Ay, table tennis na ako. Pero pickleball. Panahon na, sabi tao ko, palit bitaw table tennis. Aga drobang Philip nga. Gawas nga rakit ka doon ang misa. No, kay ang bilyeran, murag lisod man kay gud isakas babaw.
6: At sa gayo bug.
0: Oh, lisod. Kawas og dito na simbolon, pero di kakahimog marmol. Adto kag semento, lahi man gyud siya ang dagas bula. Di usahay og di pa maklarong level. Di pa mao. Hello, guys, katropa ka Philip. Dita maglangay, arita sa tuang.
8: Bullseye.

0: Laguna karon sa tuwa nga pagahiskutanan. Laing bagyo nga gibantayan karos pag-asa. Kining bagyong nining. Tanbay mga katropa, kay check tarog pag-asa sa di patamuan to sa tuwa nga pagahiskutanan. Aron magkapangandam ta katropang Philip kay ako makadungog kog term nga bagyo. Mura na in town tag kurat-kuratan. Bullseye. E karon pa lang kaidaan nga way bagyo. Totaligsik lang katropang Philip, grabe ang baha. Although karong si Manaha og last week katropang Philip, murag sa gunson gyud ang init. Kano sa man last time gawaan dito sa Paril?
1: Mga over 2 weeks na.
0: Kay so good naman sa drone og liki ang yuta katropang rap-rap.
1: Na dito sa amo.
0: Mao lagi ni og mag-uwan por timbaha og ting init. Problema po das tubig. Bullseye. Morning nga og dunay bagyo. Check din tag pag-asa katropang rap-rap, at least magkapangandam in taong mga sugbuanon. Kay kita mura na tag natruma gis bagyo. Sabi na kanin mga kusog kayong hangin at tugong pagbagyong audit katropang Philip, di magi kumalimot. Sa kadaghang bagyong nangagi sa itong kinabuhi, ang audit yun di na kumalimtan. Kay katong bagyong Tino, di na sa amo, wa magkayo ipikto katropang Philip.
1: Uwan
0: raman to, di matayingon. Ang hangin, wa magyong kayo sad. Oh, sa naga, wa kayo ng baha-baha. Pero katong audit katropang Philip nga magbadyong, magbadyong may tawag na?
1: Badyong,
0: magtingog. Magtingog in town nga murag dai eroplano si Montongod. Di pa kita malimot ra. Although nakapangandam na man gita tong pagbagyo Tino, grabing pangandam sa mga tao. Ang atop gipanghigtan pero wa ta makapangandam sa baha mga katropa. Lakin nirong guba atong flood control. Ha? Wa pa ka recover katropang Philip. Morning permit ang kurat-kuratan. Bema ka nana katropang rap-rap na standby na pag-asa. Nagonsa man na sila nga.
1: Ano naman na sila?
0: Ina ko na nga, unihan na mo mag-meeting. Humas bullseye.
1: No.
0: Standby ron to, Todd. Gihatagan tarag igong pagtagad. Humag-meetings pag-asa. Check na katropang Philip. Doon na ba ni direct effect rin sa ito, Sugbo?
1: Ito ang pagkuntan ng pag-asa. O sinyong imitingan?
0: Oo. Samtang sa pikas nga bahin. Headlines. Dugang sa ato ang magahisgutanan, mga katropa. Claire Castro matay. Di yun mga ikpasaylo.
1: Sa asa.
0: Sa iyang pamahayag, batok sa mga magtutudlo ni Altong Nakalabay ng Adlaw. Kay matod pa niya.
1: Kahit na ang Claire, mga ikpasaylo.
0: Na misinterpret ko nung iyang pamahayag. Apan gapong Adlaw, iyang gisumpayan, iyang gibawi. Nga atong siren, karon mas komersyal. Kaya namawi si Auntie Claire. Claire Castro, baga katropa.
1: Yes, ako sa may klases magpamawi. Tagaan nilang bonus.
0: Ingon siyang, karoon na lang tataon. Karoon tataon atong siren.
1: Kumaniya, gibi-ibiayan ang mga magtutudlo. Nga wala tarunga o tudlo mga bata hinungdan nga resulta sa ingon ana. O niya, karoon na investigasyon katropang Janli. Wa man na ito gibuling bata. Wa man sab di ay tumadepress. Apang ko tanaw sa mahinungdan?
0: Tanaw na ko social media.
1: Mismo si Sunny Angara, ang Department of Education Secretary Katropang Janli, kay nang luto mong mga hongihong, nga, gibuli tong bata, depressed tong bata, isa may mang bully anak, Police Customs Chief ang
0: Papa.
1: Papa?
0: Purtin na to ah. Ang ayag arangag na o.
1: Kunya, naanagtong ha sa private, utokan. Kisa may mubuli? Kaya ka nagbuli ninyo, tanahon ta?
0: Posible, makapatoy buli.
1: Tawag ka na nga nung niresulta man to. Posible, employed sa social media. Pero dili tinuod nga gibuli tong bata. Dili tinuod nga wakto tudloig maing pamatasan. Pero pangutan na nga nung lagi, mao na Auntie Claire, di magpataka og bukas ba ba?
0: Standby karon to, Todd. Samtang sa pikas nga bahin. Uli kanhi. Police Master Sergeant Orly Gutesa. May bakwi sa iyang pamahayag. Atras niya iyang pamahayag.
1: Now, ikapila naman eh.
0: Ikadua pa ni. Ikadua pa ni.
1: Di na naman to'y tulungan ng atras.
0: Ade, ikaupat ni siya.
1: Ikaupat.
0: Now, ang pangutana na to, kinsa man tong naas mga picture di ay.
1: So, kasabang sa nilailan na ni.
0: Yes.
1: Which is which? Asay tinuod, asay makak.
0: Okay. Matod pa niya, sige lang, atong basaw nga affidavit, humas komersyal. Matod pa niya, katropa ka Philip. Niya, gi-impluensyahan siyang Marcolita, lang defensor, o guban pa. Okay. Aron ko na magpagawa sa itong mga pamahayag. O nawa siya mo detalye, o diin man ka itong mga picture ni Ma Orlen. May picture na ito. Now, o pananglitag tinood yun nga, gibayran ka or gi-convincer ka nila ni Marcolita, nilang may defensor, pakita saan may ebidensya?
1: Asan picture?
0: Sa karon ra ba, Mark safe na rabas Martin Romualdez tingaliin eh?
1: Ang iyong magkaubang Marines na nga trust na sa baya.
0: Ang tulo man to.
1: Tulo.
0: Ika-opat or le.
1: Ika-opat.
0: Kaya na, kani.
1: Siya although, biya ito yung gibasihan ka tropang dyan.
0: Siya pinakauna.
1: Siya pinakauna nga kani, kaubang mo yung orle. Nga mao ni nahitabo. Karon na nga trust ang tulo. Although, di ni siya originally part sa katong
0: 18 Marines. Ika-19 yung bine. Pinakauna man eh. Pero nga, ani ka tropang Philip. Sayon mangod ang pagpasangil nga gibayran ka. Kani, truth versus truth. Gumikan kay puros naman ni affidavit.
1: Correct.
0: Ha?
1: Puros man ni mo gipanumpa.
0: Puros man ni makapanumpa, mapriso ni Orly Gutesa.
1: Puros na way bakak.
0: So dili, katrabaho puros ni adunay bakak. Pili lang tag-asa ni.
1: Dili.
0: Ang dili lalisono na ni na makak ka Orly Gutesa. Na kay gibakak either sa primero or ikaduha.
1: Pero katrabaho diyan asa may imong tuhoan. Ang primero na makaka. Supposedly ang primero mao gini tinuod. Imong ko na imong gipanumpaan. Nga ang tanan imong giistorya diha og gisuwat tinuod og gikan nimo. Nga karon giusman nimo og laing affidavit. Nga gipanumpaan niya po nimo.
0: So asay tinuod?
1: Asa may duols tinuod?
0: Aray sa mga sirkumstansya. At tong una kang nanumpa, na kay mga ebidensya, na pa imong naong ipakita kung naong ni Orly Gutesa diha katropag rap-rap? Sa di pa na tumasahon ang affidavit, iuna lang na di rap ang naong ni Orly Gutesa. Na nagkargag mga malita na akay picture sa mga eroplano.
1: AI na AI.
0: Kins, AI. Ikaw man eh, ikasay ka presenter. Na ay mga text, na ay mga chat, na ay mga videos. Now, kinsa man din ni Orly. Kaniyan ko rap, pakita rap, kanin kang attorney Levito Baligod. Nagdag malita ka rin, o kanao. Oy, Orly.
1: Basig mo. Lagi kasi punto man eh.
0: Kinsa man eh, ikaw ni, sabi na, gipuno lang ni iyong naong, i-appeal sana sa affidavit.
1: Kaya, ikaw no, nga,
0: ningon man ka
1: na,
0: ningon man ka nga, na makakuad to, convincer ako, okay? Granting, tinood to, o sa may imong probar.
1: Kung may iyong ka nga, ibutang na iyong naong di ha?
0: Gikumbinser magkakang Mike Defensor, nila ni Marcolita, nga preso naman to, nila attorney Baligod, okay, pakita mis probar text nila.
1: Ana.
0: Asa
1: komunikasyon?
0: Pakita mis komunikasyon. Pila may gibayad?
1: Kana.
0: Nimo. Pahibaw, medi kay.
1: Di unsa pagpaagid bayad? Check cash.
0: Di kay yanura kay kami ingon diha nga giimpluwensyahan ka without any evidence. Kay ang una nimong pamahayag may ebidensya
1: ka. Lig-on kaayo gibidensya.
0: Dali de, okay sam de ni, di nas orle. Nagdama sa nagmalita, although ako kita ko sa episode, ana. Pero ikaw man ni Orly. Paibaw, asa may gi-edit ba ni?
1: Kanay. I-appel, katong, i-appel.
0: Le, katong mga videos, Orly. AI to. E karon, asa may imong ebidensya nga mo counter aning unang ebidensya ang imong gihatag. Tanpa eron, tatot. Samtang sa pikas bahin, mga katropa. Presidente BBM. Ingon man, Sara Duterte identical og resulta sa survey sa WR.
1: WR?
0: Identical numbers.
1: Aminaw
0: sa numero ba?
1: Di ba legit WR ba? O saan na WR?
0: Naon sa main taong ka? Ay,
1: ha?
0: Legit ni nga survey. Paminawa sa...
1: Ako kadungo ka na, alalison, tika.
0: Kadungo
1: ka na. Kinsa may
0: mag-survey? WR National...
1: Karon pa ko kadungo ka na.
0: Isa,
1: SWS... Ano, social media station ba? o Pulse Asia. Maura na yung mga lehitimo ng mga national surveyor.
0: WR, saan WR?
2: Isearch, ako to ako. Pamino, sa watas ang balita, di ba ka kamumubasa?
1: Ay, balita ba? Hindi mo natin balita.
2: WR Numero Research. Katro pa ka, Philip. Legit po ni. Sakto nis mga permit. Hindi pareha itong
1: kang... Sakto nis permit lagi. Pero karon pa ko kadungog.
2: Tataod na sa di.
1: Karoon ko kadungog lagi. Nga na sila yung survey.
2: Wala ni ma-appeal sa pinaka... Katong pinakakaraan. Pero tataod na sa di.
1: Now, karoon pa kadungog lagi.
2: Ang resulta sa ilang survey, paminawas ha.
1: Sige.
2: Pareha sila 55. Pero ang kalahi lang, kang BBM negative. Kang Sarah, 55% satisfaction rating.
1: Positive
2: 55. Kang BBM, 55 gapon ang dissatisfaction lang. Pero parihag yung nilo. Kani, legit man eh kay, gipost ko din sa Daewon News, TV5, GMA. Hindi mo nga survey. Hindi pareha itong katong... Saan to katong mga mayor nga...
1: RFMD o
2: sa to?
1: RPMD o sa ka?
2: Kato, scan yun to. Kay, ang mga mayor, mag-survey, puros number one. Misulwain, graphics yung nurbiha ito. Ano? Ha? Pakita gong graph. Di ba, naakaan ni katropang rap-rap. Pakita ang graph katropang Philip. Mao niyo?
1: B?
2: Ah, dara. Performance assessment. Ang pangutan na kibaw kagunsa. Paano ilarawan ang kasalukuyang pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos / VP Sara sa bansang Pilipinas? Satisfied ka or dili? Adara, 36%.
1: 36, okay.
2: Aray ka ka BBM, ha? Nakao yun. Porte ko yun na, oy. Pero sa 25, lagi nga wa kao yun. 10% why siguro. Aritang Sara. Nga ilang gisaway nga nagsigilag larga. Sobra katunga sa mga Pilipino, satisfied kasi lang Sara. 55%. Ang dissatisfaction, 35%.
1: Murang ilis-ilis sila.
2: Pareha lagi. Ang kalahian lang katropa ka Philip, satisfaction kang Sara ang dagandagan kang BBM, dissatisfaction.
1: Kaluwat rin yun. May satisfaction yun yun.
2: Atle, satisfaction. Gisurvey ko nun ni Katropag Philip, matod pas WR, June 9 to 16, 2026.
1: So one week.
2: Through face-to-face surveys, 1,004 ka Filipino adults ang ilang gipangutana o niya tibuok Pilipinas ang scope.
3: Bulsa.
2: At meron doon at rin giwaton. Samtang sa pikas bahin, DILG na mahayag na butangan ug tanod ang mga eskwelahan. Naunsa naman ta ini?
1: Apa na tanod ay DILG?
0: Ayaw!
1: Hagbay raman lang na itanod?
0: Ayaw!
2: Dili man yung mandatory ang tanod kadrobaga Philip. Ang uban magbayad magali na tanod. Di ba na ingon pinogsanay, pero amo ang barangay, naagi pa dutihan ka ng tiglabang, labang mga bata ba? Nagod.
1: Apil na maguna sa trabaho sa barangay.
2: Pero nakadepende na nasa ubang barangay nga dili. Hindi man na kay di man na obligado buwag man ng DepEd.
1: So, pero butang as DLC.
2: May pa, pero di ingos pagunsa. Bintaha paggamay ang si Idol ko Remulia. Ha? Kay nakaunahon na pa ini. Naauntay Congress. Nga pwede katropang Philip nga magbuhat ang mga katropa, apil na tos budget. Pagkatanawar akong pamahayag ni Idol Remulia, akong i-play katropa ka Philip ha, paminawa ninyo ang maayo. Kay sos Ginoo ko, magsalig latas tanod.
4: Meron na kami mga circular na pipirmahan ng Department of Education. Number one, ang PNP ay nasa labas na ng lahat ng mga classrooms hatid sundo araw-araw. Pero ang iniingi namin ay payagan yung mga barangay tanod ng maglagay ng station sa loob ng mga eskwelahan.
2: Butang agstaan na tanod, sodyot.
4: Kasi yung mga barangay Tanod, kilala nila yung mga batang yan. Kilala nila. Pwede nilang kausapin. Pwede nilang sitayin. So, hinihingi namin na ayun ang further security steps na pumasok doon.
2: Oo. Oh. Although, kasabot kong Rimulya. Nga nung ingon-an nila iyang mahimo nga naman. DLG raman siya. Oo. Oo, masya yung power of the purse. Kayo mag-iskot at mag-hire tag guard jarap. Kuan man ka ng additional man nga gasto. Pero ang maayo tingay mo, ang mga mayor mo'y ina.
1: So karo, sakop na niyang tanod?
2: Oo, oh, sakop. Sakop ang gajad, katropang Philip. Oh, appeal, under maginas di LG, appeal maginas siya. Okay. Kay, mga LGO, sunod, appeal man niyang mga tanod. Pero katropang Philip, ina kuno diyang mga mayor nga, Mols, gawa sa tanod ba kay, prakante mo pagka-istorya, gamay ra kay nag-honorario mintaong tanod?
1: Aperte ng may.
2: Oh, kada barangay may lag pinakadaghanan ng 20. Kada 20, barangay, ha?
1: Maximum 20.
2: Oh. Pila ka sitio na? Ba kasagaran na bahinon.
1: Ini man mo kuan
2: di. Unya dili na kaya stanod nga magtrabaho ra di ko sa oras in town. Ang ubang barangay labi na adto kas buket 800 rang buwan. Na pagairoy kinintos. Inyo pila mang inyo?
1: Gamay ra dito.
2: Oh.
1: Ang dako dito sa amo, ang share sa city.
2: May lag, dunay share ang city. But dili tanang syudad, dunay counterpart.
1: Correct.
2: Provincia, oh. Wala, may counterpart ng mga lungsod. Una, tanod na yung mga ibutang sa eskwelahan. Di nalang namang inabuhi.
1: Muresay na.
2: Mga pas mo ng mga tanuraw niya, may lag ka na aray trabaho. Ang realistic kayo, ing na diyang mga mayor, mag-hire mog G.O.
1: Gahinig budget
2: yun. Pwede, gahinig na ninyo budget.
1: Ayaw lang sa dali-dali at taon
2: samtang,
1: mall.
2: Samtang wala pa ba, niya, kumbinsiha o si Budget D. Paghimo mo dahi, appeals budget mo, tangig yung nag-guard ang eskulahan. Di kay, sama niyong tanod. ang mga namatay, ang mga suspitsado, gadag armas. Ang tanod, batuta ra. Mga hadlok ka ni mga bata.
1: No.
2: Sayap. Ula rin batuta.
1: Nindot yung mga idea mo, pero ay mong approach, bati.
2: Maragwa, mama ota. Pero at least, makita na ito ba nga?
1: Nasa idea
2: ang gamay. Nasa idea. Pwede magugamugod, imo lang i-encourage ang mga LGU.
1: Total,
2: mutuman mo gina.
1: Hinihingi mo daw niya. Siya ingon nga mandatory.
2: Di man eh, mapugos sa good.
1: Hinihingi lang niya.
2: Pila ra may tanod in town. Pajutihon na naman kutso oras diya sa eskulahan.
1: Di man sana kadaan daw mo juti talang tanod.
2: Dili, gani. Listen kayo, niya kuwang punastrin eh.
1: Ako ang
2: eh. Pila ra may... Saligganta in town, pila ra madawat in town na ng honorario yung porting gamaya. Niya, pajutihon na naman diya pirmi kadaan daw. Napajutihas barangay hall. O panay mo hatod sa mga sumon. Abot lang kag nakasuway ba ni siya o...
1: Tanod?
2: Dili yung tanod. Kaya nga, mga trabaho sa barangay ba?
1: Wala.
2: Oh.
1: Gobernador na mula sa...
2: Oh, mao ka. May magka-gobernador ka.
1: Di man na siya ako. Wa mo na siya. Abot, napagay ka na siya amigong tanod. Gani, wa na
2: eh. Ay, ah! May sanbaron taon-taon. Tiwason tani ka trabaho, Philip.
3: Bulls!
2: Patani, pabaga ka tropa. Palotson siya tani mga pahinom daw.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9 in punto.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM.
5: Santo Blasco. Si Joel.

0: Ito Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon para gamit man taron iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system di kusog dili ko dali mas stress di mag dili na kuan akong una maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako man ni banaon padung. Mga bang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko nga babaan bayaran.
3: Hi sir, mga bang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod man sir?
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ayak!
5: Exciting!
0: Balanced diet?
6: Check.
0: Regular exercise?
6: Check.
0: Vision X Plus?
6: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Salsong

0: Street tapad sa barangay hall sa barangay Zapatara. Nahimutang ato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Huwag na adiri ang premium D3.
1: Bullseye. Now, arita katropa ka Philip. Basaho na to ang affidavit. Ha? Ni Orly Guteza, baga katropa. Ha? Paliog kong andam katropang rap-rap. Paliog rap. Paliog rap. Atong basahon ang iyang bag-ong affidavit ni. Mm. Kini atras naman ni Ros Orle, o niya, maragwa na kayo tayo ebidensya against Romualdez. Mauning si Uncle Martin ron, gasuroy-suroy. Kati man, may pasangil rabas ombudsman Boying Rimulya nga gibayran. Matod pa kining mga witness nga nibalih katropang Philip. Kani, katong upat, filean man tong kaso.
0: Mm.
1: Upat ba to? Tulo.
0: Tulo.
1: Agatong tulo, ni Atras, apilan to nilang file o kaso. Kay, ni Atras sila silang affidavit, pero saon taman ng ebidensya? O, dara, zoom gamay, katropang rap-rap, pero at least maklaro bito. Ako si Orly Guteza. Ah. Dating retiradong marino. May asawa at mga anak. Okay, di lang talabasaw ni Repet. Okay. Hmm. Ginawa ko ang aking salaysay upang ilahad na ang pangyayari kung paano ako nahimok at nilinlang na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay, sunod rap. Paragraph 2. Zoom pagkid gamay rap. Ang pagkakataong ito, number 2 rap. Katong paragraph 2, number 3 yung maniimong na zoom. Okay, para at least makita sa mga kaigsonan. Number 2. Ang pagkakataong ito ay hindi ko lubos maisip o sumagi man labang sa aking isipan. Dahil nagkita kami ni Marculeta, tungod ni Mike Defensor, sa Japanese restaurant sa Sofitel Hotel sa pagitan ng amazing show sa Pasay niadtong September 24, 2025. Ang pangyayaring ito, naganap dahil tumawag ko no si former Congressman Defensor na si At Django. Mga September 24, gitawagan siya, kung pwede ba kuno silang manihapon o ba ni my defensor, netong adlawa. Sunod, katropag rap-rap. Sa pagkakataong iyon, sinabi ko kay Mrs. na alis ako ng 12 noon. Sumpay rap, number 4, sa kagamay. At may pupuntahan lang ako. Umalis ako ng bahay. O niya, nagmotor ko na siya, paingon gato sa Django. Nga, dool lang sa area sa Senate. Sunod, itong si At Django, matod pa niya. Mm-hmm. Nakilala ko ito mga 4 to 5 months ago sa BGC. Di ang naka-duty pa siya sa asawang Zaldico. At nasabi ko sa kanya na kay Kong Zaldico naka-duty isip VIP security detail. Hindi ko alam na boss, former boss pala niya, si Mike Defensor. Mm-hmm. Paragraph 6 rap. Tiwasan na ito ha. Alauna 46 ko sapo, nakaabot ko nun siya sa Petron dito sa Makapagal. Nagparking pa siya sa matay na apil namang parking. Basta gina lang. Grabe kayo.
0: Grabe ka detalyado?
1: Grabe. Gasigin nagtanaw rilo. Alas 3, alauna parking siya. Itambay-tambay siya pag alas 3. Nagbigay na ng lugar at yon dito Japanese restaurant dool sa hotel. Dito ni sakay na siya siyang motor. Pag abot ko nun niya sa restaurant, dito sila second floor, nisold sila sa VIP room, kundiin, nangutana nga, ikaw ba sa Orly Guteza? Siya nga, ako ni. Ang VIP room na yon ay tatlo lang kami, siya, ako, at si Mark na asawa ng next rap. Paragraph 9. Okay. Sinagot ni Marculeta, mayroon na ba pare? Basahin mo muna, ikaw nang bahala. Ipabasa ko na siya o kuhan ka ng affidavit niya. Ikaw na yung bahala. Nandiyan nga, pare, 150 million lang. Masaya na tayo. Sunang kag 150 million. Nibayad nos Marculeta. Sige lang, ato. Pero pa ni ibidinsahay, ha?
0: Istoryahay lang, eh.
1: Istoryahay lang, eh. Wapan ni ibidinsahay kay... Nara ni 150 million si Marculeta. Obos, agamay ka drobang rap-rap. Katong ganiya. Sinimulan ni Marcoleta ang ginawa ni Mark affidavit na affidavit. Gibasa? O niya, doon mismo sa harapan, inayos ni Marcoleta ang affidavit at sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong masyadong magtagalog. At nang matapos basahin, balik. Ito na ang missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang makakabanggit kay Martin Romualdez. So, gisogo siya nga simo ingon yung Martin Romualdez. Okay. Sabay paalam pare, ayusin nyo yan. Babalik ako, habol ako sa sesyon. Sagot niya, di pwede si Paul at Mark kasi iglesia. Matitiwalag yon. At sabi ko na ako ang dahilan sa pagtiwalag nila, bawal kasi sa aming iglesia. Okay. Sa paulit-ulit niyang ituloy ko ang ginawang affidavit ni Mark at dala ng takot pangamba, tatlong beses na nag-deliver ng allegedly bahay ng malita sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park. Matod pa niya, wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Siya gagipugos lang ko siya. Sunod rap. So sa ato pa, gibuat-buat lang ko no, base ng affidavit nga, buat-buat lang ng Marcoleta. Oh. Habang inaayos ni Mark, ang ginawang affidavit sa laptop, na ako na siya skilid. O niya, direktahan siyang Marcoleta. At kumuha si Senator Marcoleta ng copy, sabi niya sa akin, ito muna ang copy ko niya, magkita taugma. Okay. Nabilin ko no si Mark at pinapunta ako sa para mapagnotaryohan sa Pasay. Agad niya ibinigay sa akin ang address dito ko sa panotaryo. Mm-hmm. Naikwento ko kay Mrs. Sabi ko sa kanya, parang nahaharap ako bukas sa Senate. Ang sagot niya sa akin, bakit? Kasi sabi ko sa kanya, si Paul at Mark ayaw ipatawag ni Senator Marcoleta kay madamay ko no ang iglesia. Sunod rap. Oh. Mm. Basta saan, kiduha matang gibayran.
2: No.
1: Okay. Sige. September 25, kinaumagahan, umalis ko na siya ng bahay rap. Umalis ako ng bahay, dala ang sasakyan ko na Montero. May Montero ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Napanotaryo siya. Niya. Pagpasok, pinipaupo siya sa opisina ng Marcoleta. Naana dito, ready na ko no ang affidavit. Next ko no katropag rap-rap. Sunod. Kay atong tiwason ni katropag Philip, gawat ko sa part sa affidavit nga ingon siya gibidinsya. Bakit amis ebidensya nga nabaka moy, nabaka kay na record or nabaka kay chat nga giingnan ka ini ana ba? Or text lang katrobang rap-rap. Sunod katrobang rap-rap. Kaning 17 pa man eh. Asa naman sumpa ini? Naa man ni paragraph 18. Kay lisod kayo ni mo, ingon lang ka diha kalit diha nga namakakuadto ana nya wa ebidensya. Marami ang nagpadala ng pakikiramay ng kanilang simpati at suporta. Minabuti ka na din ako mag-contact sa kanila para wala nang madamay. Noong September 27, may isang biglaang kumontak sa akin. Nagsabi na, oye, ruin na Guanson ko, no? Para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong, affidavit na may correction upang magamit ebidensya sa pag-file ng kaso. Pero hindi na ako nagtangkang kontakin si Guanson. Appeal pas Guanson, no? Ang tanging sinandalan ko na lang ay ang tunay na kaibigan na naging karamay ko at gumagabay na nagbigay ng linaw sa aking isipan. Sunod rap. Paragraph 24. Kani mo akong ganahan, no? Unta ka ni Sir Legoteza. Wala na. Ginawa ko, maura ni. Paragraph 23 ra. Ginawa ko ang aking salaysay nang malaya at kusang loob at ako'y nanumpa na ang lahat ng sa dito ay pawang katotohanan. Bullseye! Kining ebidensya ha, doon ay copy silang Martin Romualdez. Gumikan kay katropang rap-rap, sila mas Martin i-submit ani counter affidavits ombudsman. I-attach tong may si Martin Romualdez kay na-copy at tong tulok ka mga ni atras ha? Sa 18 Marines. Na-copy si Martin Romualdez. Karon, di alam po siya i-copy sa kang Orly Gutis, ha?
2: No.
1: Katropang Philip. Oh, katropang Rap Rap. Ako dito, pilan ni ka? Pilan mi ka marin sa umatras, be? Pila kabok ang ni atras. Oh, pila. Dag, oh, upat din ni atras ni katropang Rap Rap. Ha? Ang naay ni atras din upat. Kalimanis or ligotis, ha? Oh. Now, i-zoom ni gamay rap, kaya di kayo na ito maglaro rap. Mabaw, tao ganaanah, hiyong-hiyong smata. Now, ang pangutana na to ining Orligotesa, be, ikaw mang kahay, ingon tampong nagsulti makakaros tinuod katropang Philip, at tung una, bakak mang kahay, ahay bang mga ebidensya? Bullseye! Mani pangutana na to, kay, at tung una kang may luwat o kafidavit, nipakita ka personal. Personal katropang ka Philip, niatel pa ka dito sinado. Ah, na ini pasangil ka dire nga ni Hilo kuno og nga kuno kanang gihilo sa kwarta. Oh. Katropang Philip, pero adtong pagatubang mangud nimo, dunay ingon tampo nga mga katropa, dunay kay gisumiter nga mga ebidensya. Ah. Onya, ang katong 18 Marines pag una nilang presentar na ang imong naong dito atubangas maleta. Ipakita agad paliog katropang Rap Rap. Oh. Unya karon lisod kayo. Lisod lang ka kafe David, di ha? Unya makapahibuong batang katropang Philip kay na kapis Martin Romualdez. giyon sa man pagkontak sa mga abogadong Martin ni mo di ay karon.
2: No.
1: Katong mga ni atras kabaga sakop sa Barins katropang ka Philip. Ah, giyon sa man to nila pagkuha og abogado. Ha? Giyon sa man pagkuha og copy sa baga affidavit katropa ka Philip. Katong upat. Ha? Upat sa 18 ka mga malita boys. Nganong na may copy silang Martin Romualdez. Niyahe mang inyong mga ebidensya na mag-back up nga. Okay, gibutang lang na to ha. Sakyan na to inyong pamahayag. Gihaylo mo kwarta ni Marcoletag Defensor. Oh. Na asa mang inyong ebidensya?
0: Ah.
1: Naabay, wade mo na ngayog down payment di ay.
2: No.
1: Or, naabay di ay text sa tao ba kang Marcoleta or tao ni Defensor.
0: Di ba na mahitabog wala?
1: Oh, di mo kita mahitabo.
0: Hmm.
1: Or naabay kayo, probar lang sa tawag, ana.
0: Bisag dial na lang, dial.
1: Pakita ako no, me. Kay kaniyo, ikaw magini Orligotesa.
3: Bullseye.
1: Oh. Orligotisaw, ikaw maginali. Ano yung saon, tama na, be?
0: Le, listen kayong bawi only ka ng pamahayag bitaw ka tinuod niya imong hiwion katropang dyan, le.
1: Ay, pakita ning naong ni Orligotisa, ha, o. Ikumpara rap, sa naong ni Orligotisa, ato sa...
0: Kaning nagduot sa
1: kwan. O, kaning nagduot, katropang ka Philip.
0: Malita, ganit.
1: Ikaw maning gaduot, di ama ebidensya batok ni mo. Kaning ebidensya, ha, ni coincide ni sa una ni mong pamahayag nga nagdeliveran yung mong mga malita. Naamang imong naong dre orle. O, oh, niningon makakana makakaad tong una, so kinsa man ni di ay.
0: Napagaling kay Hisgutan, pinakabuok malita, masood sa Osaka. Van!
1: Oh, now, katrop, ikumparar ko rap ang ilang doon kang mga hulagway, kuha lang ning na yung mga logo des obos rap. Oh, kaysa akong tanong, ikaw gini orle, oh? Ikaw masaya hata ganing picture.
0: Yeah,
1: oh, niyang imo mga kauban, moy gak take ani nga picture. Kay although di magini upload sa social media ay naghumagkuha, pero kinanglan magpugprobar nga boss, na deliver na boss ana. Naaman to yung mga text or lay, daghan imong gipang presentar. Kinsa man tong text di ay? Ay ko ing na.
0: Unsa man dito yung deliver ninyo?
1: Di ba? Ni pasangil makaron nga ready-made ni Marcoleta og ni Defensor. Through Mark Tiksay, katong affidavit pag-una. Now, ang akong pangutana katropang Philip, kaning mga malita, o niya, naakadiyas likod, ready-made, saan eh? I-explain, saan eh? I-appeal na si mga affidavit. Kaya ang imong unang affidavit, doon na ebidensya. O, tanawa, katropang Orligotesa.
0: Ilong wa eh iagid yakan
1: iagid iagid eh ano ano ano kayo na kay malsa kanang malita binilyon guna nya wa kay tupi kay dili naman lalesonon nga aid kang saldiko naamgid kang saldiko sa una og ikaduha nga affidavit ang lalesonon og tinuod bang gatod ka og malita no di ay picture og pananglitan ka tropang Philip. Tinood ng ikaduhan mong affidavit, unsa may imong role aning mga malita? O saan nga, hatod lang kag mga brief ng saldiko, son?
0: No.
1: Isum out lang, rap. Isum out gamay kang Orly. Kaning naaskilid, rap. O. O saan may sood aning malita, ha, di ay? Katong mga text nga imong gipakita nga mga probar, diin man tugikan, di ay? Kaningon maka-redimate. O niya, kaning picture, redimate sa ni. O niya, ang mga experts katropang Philip, wala pa niya ingon nga AI or gi-edit ni. Wala, eto, taod naman tong inyuhang statement.
0: Dugay na to.
1: Last year pa ko to. Wa man, katropang Philip.
0: Listen.
1: So akong pangutana, Orly, tumaga, i-appeal sa nag-affidavit niya. Katong mga video nga nagkargag mga malita. Ha? Padung sa helicopter nga rehistrado sa pangang saldiko. Unsa man to di ay? Edit lang to.
0: Listen, oh. Only listen.
1: Unya i-explicar pod og nganong nakakontak kas Kampong Martin Romualdez. Karon ko na be. Gawas ko no dihas mga tao. Gawas sa media. Di kay makasakta lang tanay affidavit unya. Giunsa nimo pagkontak sa mga media sa Manila? Kana may akong pangutana. Kay butang na tog nag-affidavit ka, giyon sa nimo pagkontak sa mga media, nganong naa sila i-copy? Kinsay ni pakatap ani? Nganong gigamit ning Martin Romualdez as ebidensya pabor ngadto kaniya? Giyon sa mas abogadong Martin pagkuha ng affidavita? Wa ka may gisabutan ron. Di ka kinirong bag-o maoy doon na mo'y kasabutan. Kay maglibog man ta. Beg, unsa man katropang Philip? Nganong nagkakontak kay man mo? Unsa may mga pamagi?
2: Bullseye.
1: Ha? Unsa may pamagi? Di ka, ikaw rap, di ka mahibo nga nira?
0: No.
1: Ha? Unya, hinumdum ka? Si Saldiko, miilarabaning Orly Gutiza. Ha? Si Saldiko, miilani mo Orly. Ni asaon man taniron?
0: Ayaw ni ma.
1: Ang ubang mga Marines, daghan pa man sila katropang Philip, di amay 14. Oh. Di amay 14 pang nahabilin katropang Philip. Ningon nga ikaw gyud na.
0: Ikaw gyud na, Li.
1: O saon man nato ni Li? Muraga.
3: Nangilipit na dali. Pero at least katropang dyan, Li.
0: Oh. Lawas na siya sa pressure.
1: De, luwas na smart at si Martin padong na ni Ma-Mark Sid. Kay, nakabantay ko tanaw ha. Ang mga niatras katropang Philip katong upat. Oh. Dahil sa Rots Orly Gutiza. Purus to dunay mga pamahayag nga naglink kang Martin Romualdez. Kay ang uban katong ni Damay ni Stila Kimbo aman mo atras.
0: No.
1: Ha? Waman mo atras katropang Philip.
0: Wala.
1: So nganong ang dirimang Martin Romualdez nang atras man? Mo ya kung makuha sa tayo, makapangutana sa ta katropang Philip. Ha? Di ka maglibog? Ngano man nino? Ngano ka? Unsa kahay mga rason?
0: Lingin nga katarungan o
1: kwalidong. Muraga, mutuon ako pa doon kang Buying Rimulya. Nga, doon ay ni-invest in Iron. Na makabinipisyo og mga trust. Ha? Kisa may makabinipisyo og mga trust si Orly Gutiza?
0: Katunyan yung pasingin lang.
1: Mauna di ha? Mauna yung katropang Philip nga. Ingon tampo nga. Adila sa kita palabig to. O di mo anong ikaduhan mo Orly. Pakita sa may gibirin siyabe.
0: Hanap.
1: Mayingon ka nga. Gipakontak kang Rowena Guanzon. Pakita Miss Probar. Ikaduha katropang Philip. Pakita Miss Probar. Nga giofiran ka ng kwarta. Nilang Marcoleta. Nilang Mike Defensor. Pinaamakan na yung mga chat. Kung takay magamo, pakit ako na mi. O niya, i-explain ka, reappeal sa affidavit. O nag-unsa ka ay ninggada kag malitang purtindagana. Maghimo ko naglaing affidavit. O, kay kaling imong affidavit rong bago, wa may ebidensyahay. Wa may backup katropang Philip. O niya, patuhoon mi ini.
2: Bullseye.
1: O, patuhoon mi ni Moana. Di ka ni bago katropang Philip, kaning ikaduhang affidavit. Maoy, naka-binipisyo ka gabay?
2: No.
1: Di karoon, hindi makabugawas. Ang mga taong imong gikakontra na nga preso naman. Preso Gus Mike Defensor. Preso Gus Marcolita, yan hindi makabugawas. Pa-interview ako sa media. O niya, akong gi-challenge ron, Senador Tulfo, ipatawag ni balik ni Senate. Oh. Ipatawag ni balik si Orly Gutiza. O pananglitag doon na pa'y Senate Blue Ribbon Committee Hearing.
2: Bullseye.
1: Okay, papangutan natin eh. Namakak magkakadong una. May pakitat ang mga probar. Inig, kani, kani piktura. Idapog ni siyang naong. Ikaw man eh, oh.
3: Ikaw nili?
1: Oh. Ikaw ba na? Ikaw ba na?
3: Ako ni?
2: No.
1: Ha? Basti lang lisura. Maora dito yung affidavit. At least si Martin
0: Bati
1: Romales.
0: Ang iyahang statement, di katuhuan pero luwas yung pressure.
1: Luwas, Martin.
0: Luwas
1: si Martin.
0: Wala siya magsunod-sunod niya.
1: Nadin yung sunod ko, no?
0: Kaya na magbitan ni siya patol sa Senate hearing niya. Oh, pwede ka naming bigyan ng protection. Adalahan ka namin ng mga ano. Sabi niya, pwede nang wala dahil I can't protect myself. Senator Marcolita.
1: Posible sad katrobang Philip. Ikan ni mom ni nakaanghel sa God siya. Pero ang problema ron ni bali na lagi siya. Pero ang iyang pagbaliway ebidensya pakit ani. At least mutuo ang mga tao. Pero anyways, komersyalan sa nato kamay. Standby sa pagbalik. Check tag magabalita katrobang Philip kay naunsa naman ning mga eskwelahan in town, mga katropa, sagun ni Katay-Katay naman eh. Ha? Kini problema sa mga estudyante, mga minor, mga bata, katropa ka Philip. Magdaan na dihag mga armas. Eh kagabi eh, naapoy dris ato. Ha? Huh? Nagkaroon daghang mga eskwelahan ang wa magklase personal. Distance learning lang sa subay nining sunod-sunod ng mga pagpangatake sa mga tunghaan.
0: Oras sa XFM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9:29.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darling Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron nga pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marling, Achia, napiyot akong bumiyan piling napiyot. Nang huwag kong mabungod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Senator Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mga baskog.
2: Manuari natin ang exhibition game.
8: Bata akong lihok ba? Sao na? Siyempre, nagay panahon na magluyat ha. Kasi ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: May buntag? Mo-apply yung tako pagka-barbero?
10: Dali ba barbero mong ipagkita? Paano
4: Parlor?
9: Mo ba? Parlor din eh? Kada sa'yo ka magsugod?
4: Ayaw!
10: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist, call your doctor.
16: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes.
19: Abli
18: na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
21: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
22: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
23: Ug matag Domingo.
24: Libre na magpakonsulta sa doktor.
25: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
26: Ug mapalit nimo dinhi
27: ang mga produkto sa Yes to Health.
28: Yes to Health Clinic.
29: Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.
30: Hilid sa Barangay Hall.
31: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.

0: America nationwide.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.36 na mga katropa. Katropa kay Philip. Kinimong time check. Ito diri ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape ang hadun ay glutathione o collagen. Kape nga makapaputi. And of course, makapahamis panit mga katropa. Mag Santhone Gold Coffee Mix na. Samtang check taga pagbalita, duha ka leader sa Ateneo de Cebu. Gitataw nga walay na dawat nga hulga taliwa sa ba nang gawas. Ya matod pa adunay shooting threat. Bullseye. Ang ipagawas sa lag official statement katro baga Philip. Kaysa gunso naman ni atua in taong nga mga tunghaan. Dunay baga hulga in taon mga katropas pag pamusil. Naka-standby na speakers, linyas, katropang Eric Amaro.
3: Live report.
4: Katropang John Lee, mga kaigilang katropang Philip, no? Gitataw aning Sacred Heart School at Ateneo de Cebu, kinipugusas mga pribadong, pribadong tunghaan. Dari unsab sa Cebu nga negative, no? Wa sila'y nadawat nga kinipong threat. Uhul ka usab sa kinikas of the moment, katropang John Lee. Gani, matod pa usab nila nga palayan sila nga nag-monitor o kinipong situation closely and remain coordinated sa kining kapulisan usab under sila sa police station 6 of the City Police Office katupag dyan liya matod pa nagpabilin sila nga mag nagbantay committed to the safety o well-being sa mga students, faculty, staff and the community katupag dyan liya. So muna ang ilalang apilar karon nga unta no nga tos mga sa punta kini mga wailing ako katupag dyan liya unta unungo na ang mong pagpakatap o mga akining fake news school threat kay Juan Polinton para no nga di mabal daning pagtungha sa mga kining estudyante kining mga kwadpod ha magtungha ito mga sanli o di po taon maputos kabalaka sa muntan itong mga estudyante mga parents in town nga maingawa in town sa muntan itong gikan sa trabaho katulad nasa trabaho no pugwat lang in town maputol mo bias trabaho tungkol lang sa kining naning mga hulga katulad mga sanli gani kiauhag niya ang kining mga kung panalitan doon na po'y makadawat makatap kita sila o diya social media katupang Zanli nga wanjid ha i-verify daan ang mga impormasyon una i-share katupang Zanli mga kigilan para di makamugna uga kalisang katropang Zanli. Panawagan pa sa mga tungaan nga dapat no responsable aga pag pagkinipong pag kinipong share sa kinipong mga gusto mo share katropang Zanli o dapat mas may gani ato i-report sa authority kaysa ilang ipakatap diha sa ilang mga Facebook accounts na unverified na makamugna na inun o kalisang katropang Zanli baga higala po ang maunga kinipong
2: Rick! Katropang Eric!
4: Katropang
2: Zanli. Naray makontak og mo report sa authority. Sahay mo ko manawag ang mga tao diya uway manubag mo aning i-post nila sa Facebook.
4: Maosa na ay concerned Katropang Zanli. So muna kung palang pinakaduol ng istasyon sa kapulisan kung dool na Katropang Zanli kay asad sa 911 BC so dito na lang sa local police station para ga barangay kining kasaligan nilang mga elected officials diya para mo na i-report sa kinipong mga ingon-ani nga klase sa hulga-hulga Katropang Zanli mga kaysa ni mo pa ni panawagan ko ato i-relate diri sa Cebu City.
2: Katong kagabi unsa man tawo kita buha sa katropang Eric?
4: Diri sa kinipong area sa Mambaling si katropang Dentas ni katropang Zanli ni follow up ato pero doon natin mga initial information na katropang
2: kay mo ning mahadlok na yung mga tao kay tabo gabi niya na pa na trending dito na pitas may Zamboanga dito sa Tacloban. Mo ning mahadlok tayo na magsigig post diya. Di na tumabasol yung magpanik.
4: Po, no? So, Monique kay Katok. Katopag dyan niya. Diri sa Quanbot, may alas 8 kagabi. Diri sa Cabrero Street. Nagito siya ang katong hospitsado. Katopag dyan niya nga. Nanakpan yun kay Katok. Kualang ito siya. Kanabang yasag yung gihimo sa itong pag kwan matod pa pamusil katopag dyan niya mga kaigalaan. Caught in flagrante noon siya sa ato sa mga responding kabalisan, ako ang isang 38 revolver, katupag dyan, niya, 21 anyos, no? Kining usan ni Kapintor siya, katupag dyan, ling, hinoon, moral na nagwagyod suit sa tunghaan, magdaran siya sa Gawas, Cabrillo Street, Katropaga, San Lima nga higala po da. So ato ning kwad dugang update ani ngadto ni Katropang Benzita si Katropang Sanli niya. Ato lang isigwe Katropang Sanli kay naman taron diri sa usa sa mga istasyon sa kapolisan sa siyudad sa Sukbo na ay nadakpa na gyud Katropang Sanli, nagpang kwad siya, mao ni siya ay nagpakatap o kaning suspect nga dinakpan karon. Padong nadadon aning kwalan sa nila sa tuingan na ng police station, nalakpan, nadadon na tiri, Katropangsan. Mao ni siya di pakatap o katong rag, karoon lang si Manaha siguro, no? Or last week pa ito Katropangsan, di pakatap ni siya o kining threat sa usas mga pribado, iladong tunga andres sa siyudad sa Sugbo, Katropangsan. So kaning padong kwaman ni siya, tiri, nakaulip mong siya kisla, gida diri sa kining Sugbo na, padong na diri sa istasyon, napabot-pabot na diri Katropangsan, ikong ma... himo, ato rin ma-interview, ikabot na din Katropang Sanli sa pagkipagi, present pa ka sa CCPO kay accomplishment pa nila kay sa kanagans mga nagulga-ulga ron, lagi na lagi ng mga nanakpan, no? Atong kapulisan Katropang Sanli, din magsilbi ng message pa, ng atos mga mupagatap, kadi yung maayo ning mukhaan ka rin gulga-ulga kay late, basta ma-ilhan lang kita sa kapulisan, di madugay, madakpan mangin Katropang Sanli mga higala. So, dugang update na detalye, sa ato na lang pong pagbalik Katropang Sanli, Katropang Pilipa, mga higala. So muna ito kasi ikas office, CCPO, mga katropa, para update lang si kondisyon, mga kaigsyon, hindi mo magluyad, yes, yung mga aktibidadis, no? So di ay kape, mga hilad nga, the more you drink, mas magka-healthy mo, the more you drink, mas magka-lagsik mo, mga higala. Ginamas, kasaligan, yes, celebrated Santom plus Coffee Mix. Alex, sa Ligusan, Pilipino, para sa Pilipinas, ang katropa, Eric Amaro, XFM.
0: XFM Report, Bullseye.
2: Daga salamat ka tropang Eric Amaro. Samtang ato isunod ka tropang Janley ang report. Gumikan kay nakamugna ni White Classic karon ang Ramon Duterte Memorial National High School. Gumikan mga katropa kay duha ka leader sa gang nagbinawsanay. Namo sila tubangan sa Basak National High School mga katropa. Katropang Benji Talisiko sa dugang detalye.
0: Live report.
1: Yes, daga salamat kita mga Philip Katropang Janley. Sukwaya alahin po din sa kanong Basak Community. O gadyo dito mismo ang kasamay Ramon Duterte. Kagabi kita pang pili ko na pag-jali daw murag kasalida ang kanyang pag-pamusil sa Osaka giingong nga leader sa Osaka gang at dali mismo sa may barangay Basak Sirikulas ni nga itong Dawi Sugbo sa Osaka 15 anyos nga out of school youth kanisang matupan humang sila nga nagtagbo diya sa may gawas kabahin sa kanyang Basak Community National High School sa barangay Basak Sirikulas. Kagabi matupas sa tulad ko ang report ang kanyang maong ang chief tanod sa barangay Kiniliang Basak Sirikulas nga si Oliver Cabalon nga ang kinimoong matupang ang kinimoong grupo sa duha ka mga gang ang gihulagway nga notado na sa ilang nga gipabante ni o ganang gipaborito ni Kap tungkol kay singlit nga kini mga padlungon sa din sa maong barangay kagabi isang nagtagbo ang kinimoong suspect katapag dyan katapag pinit kini si ang iyang pangalan nga tawag mo Lester gamon iyang alias but ang iyang pangalan tinuod si Adrian ang kini mong suspect karon dagpan og priso diha sa akining mambalim PNP human nga nadagpan kini sa to kapulisan og nagkuha kini armas nga usa ka 30 revolver ingon man diri tulo ka mga buhing bala og usa ka akining empty shell og ang suspect nga si Adrian so yung pangalan kay Adrian katapag dyan katapag dyan sa unang report katapag Pilip Karawan dyan diyang nagtagbo nito matapang nga doon na kanang kanang panagbawsan ay tungod kay matapang nga tungod lang sa usak babae o kanyang magung ilang grupo doon na sila mga grupo nga kanyang mga babae pimpro nga ang uban nga nagtunga dali sa Basak Community mga ito nga mag-gabi ting panguli sa mga sasyante dali sa among tungaan magtabog-tabog sila hangtod nga nag-abot din duha mato nga nakita ni Lester o si Adrian ang kini monkey si Anyos nga si alias Jumari o mato yung posible nang galing nga nagadagan ang apuhan nila nga nakita pwede itong kuyawa kagabi ka tapang jil kumabilip o niya mato nga napaglantawan nga ang kini mong bigli mabod o mga nagadagan may action o tapunin ka ng kuwag-kuwag armas o may kasama yung galing na abdan o na-respond na bod sa tumatalo dumagin ng isumbong sa usaga konsyal na silingan sa akin yung mga biktima. So, karon kining suspect at nahinabi kata ba dali, iyang kipahamagat na matupan niya nga din isa leader sa usaga gang o matupan niya ang ugat tinunan sa yang pagpusil sa kini mao bigdi makay pagbani mao tungod yang gipalit ang kaning kuan ang kaning kanang panag
2: pili edad ani bata ka tro Benji
1: ang kaning ang namusil 21 anyos
2: ang gipusil
1: ang gipusil 15 anyos ka tro Benji
2: diin man siya og armas kaning namusil
1: ang kaning namusil ang iyang armas mato pang iyaning di siya ang pangangkon on ya mato nga iyang lang gipalit ang kuan ang kanang kumbaga
2: iyang gipalit ang unsa man
1: iyang gipalit ang kuan ang kaning balag-away sa igig agaw.
2: Di mo lagi ang armas ba? Diin gikan.
1: Ang iyang armas, iyang matupan niyang iyan itong kuwan, pinalit kayo ba dyan?
2: Pinalit niya. Sa may trabaho niya diya?
1: Ang iyang trabaho, pintor niya siya sa mga sige niya katubang Eric Unya. Gani, bakulan niya siya ni abot sa Sugbo, Gigag Manila, Amito Manila o sa Kuluhan. Ni abot itong buwas Mayo.
2: Tagalog din eh, Tagalog.
1: Kasi yan eh, niya gihulagway sa...
2: Ah, kuwan lang, pumunta ng Manila.
1: Pumunta naman nila. O niya, gihulagway sa mga kaning ni Kapitan Norman Navarro, ang Kapitan sa Barangay Basas Nicolas o ang Chief Tanod dyan sa Barangay Basas Nicolas nga mga banungog gini kito dyan ni. At doon ipanungog ang pamahayag sa suspect katong katapos ang katapang rap ang atong gisen. Suspect na siya. Ang katong nilagpang si Lester Adrian kinsa ginagop humangkini nga na atong ang kaning na-update sa mga polis yang namusil sa usulat si Anyos. Yang gibahimak nga leader siya sa grupo o bato pa niya yang gibot ang pagpusil sa mga biktima. Liyang nakita niya tungkol kay bato pa niya nga yang gipalit ang kumbaga kay kumaguli ka ng ang yang gikagaw na subagat na yung mga biktima. Moto nga yang gibawsan o sinipalit sa akin ay pagpamusil kito pagkadyan kito pamilay. Pati mo na pamayag sa mga suspek.
3: Itang uwi. Kuan nang dana dong dong nila kaw gagaw na to kay ba kaw gagaw ba ila bitong gagaw dugo ko na para lang dong gabon tapos ako about to ko ako ay ang gagaw ka tapos ani is nang di mo ka bao ko bang bao
5: ani ang gagaw main dong
3: oh katarsan niya
5: ikabali ready mo
3: na di no
5: ay nili mga lima gwardo nga isa sulinga kuno na nagigibot tanya ka ng grupo o galing ka, leader lang pa.
3: Wala ko sa ito pa grupo, sir.
5: So, wala kayo mga membro na nag-aspila sa Basak Juan sa Nicolas?
3: Wala.
5: Ang kaning imong kiposin, muna yung kaaway sa mga agaw.
3: Oo.
5: Imo lang gitalit. Kasi kaaway nila.
3: Walang grupo-grupo nila, sir. Puro na sila ng grupo, blood niya.
5: Juan. Ah, blood sa Eclipse, ha? Blood sa Eclipse.
3: Adili niya Eclipse ang naway gagaw.
5: Kaling imong kaning kaning si katong ilang ko ngayon katong 15 anyos sa may grupo niya to
3: diyan 15 anyos
5: katong imong gipusil daw nga wa may grupo
3: ah katong blast
5: siya ang imong igagaw
3: but lang wala ko bawang si kuha na niya kayo ang likot tayo nagkakupatan na kami goro mong punila
5: pero ano siya nagkabayan daw
3: but lang po wapo ko yung sa wapo ko bawang sa inundan niya ng ano na nandunggaba na siya eh. Kaya sa wala, kaya din na sila din.
5: Nagagawa ba na mga gagawa? Mato yung mga nanimaos ka. Pero, gusto din nga nanimaos ka, wala mo ka ng sutaada o sa inundan yun, kaya para ma-full ang inyong wala ba nga wala ang mga pinimaos mo, kaya siya.
3: Ang ako nga doon mong kita na kayo, ka na din nanunggab, bago daw ng laya. Walang korsonado ka nanunggab.
5: Pati mga wasil?
3: Mga korsonado kayo mong labot ng tao.
5: Asal siya, leader niya siya
3: kung ano? Member ako na siya. Member ako na siya.
5: So, ibang ipalit ang dunggan siya mong gagawin. Ikaw, nagyo kayo may gulong? Basin, gulo. Mabay ba nilang mo? Ay, pwede naman yun, nagamasin? Pero, ilan klien niya lang ko ng Lester? O sa'yo, ibang ba?
3: Adrian.
5: Ang Lester,
3: Alias.
5: Alias. Kalayo.
3: Ambot lang, ba't nga lang alias na sa mga nga lugar?
5: Ako ba? Ako ba ito nga? Ito ba ang lubok? Lister Adrian. Sa inyong lugar, Lister yung mga ilan sa inyo. Pero pinuod yung mong pangan.
3: Adrian Salta. Ako
5: ka lang, Les or Adrian, lagi kaso sa una. Wala ka. Pero lagi kaso nga mga possible mong mabutay. Katong yung katong kay namin lang din mga katong yung inyo daw na dugaban na tapos po siya Meron sa barangay ito. Huwag ko gani nga, mula sa barangay daw, mula gani nga word nga, mula magkakasikit, daro ka sa ulo sa barangay. Bugoy lang sa barangay.
6: Mau pagi ke kolej, nak pergi ke Manila, kita pun tu.
5: Sebab kita Manila, bukan Manila. Terus mana Manila? Terus bukan terus mana bot?
6: Mayo Tres.
5: Mayo
6: Tres,
5: Mayo Tres. Jam, selamat ya. Enis bangga.
1: Ang pangyat ni Adrian Olester kata pag Jelly Azospek sa pamamusil sa 15 anyos kung ang mga talod o kaditsip talod sa barangay Basag Sinikulas ang pasultiyon ang kinimong suspect ang badlungon kinsa gali doon lang ang kini ang gitripingan o gagi ng isukmag ng sukisusyante dili sa Pasak City Kulas o batong ang niundang niya na po'y duha ka biktima ang iyang gidunggap o niya na po'y usa ka biktima ang iyang gagi bunalan kiposposa katapanjali si ato may nabita taon karon si Pasak City Kulas barangay captain ano ba na baro o iyang gibutag inisya sa itong pag-interview pag-pangunta na kaniya nga ang kinimong grupo ha sa duha ka mga grupo nga nag-away kagabi ilang plano nga bungkagungit ang kini mga grupo araw nga di na kini nga makahatap pa kining kaguliang o kini kasamog kini mismo sa Basag San Nicolas Committee Katopan Jerry Sangnit nga sa report o sa informasyon nila Cap Navarro nga kini mong grupo ha matagabig katong grupo ni Jumari o kini grupo po ni Juan kanina ang Lester Adrian ang gingon na ninarecruit ng mga batalon ng mga high school kini mismo sa Basag ka National Committee High School, Katropang Jelly, Katropang Kapilip.
2: Salamat, Katropang Benji!
1: Mga to report nga ato ginuntan kila Prosaba sa kanyang ang pagpamusil sa Osaka, ang kanyang hamtong sa Osaka 15 anyos, dili tungod o kanyang doon lang yun sa tungan sa Basaka Committee National High School. On board sa patrol, kaobari Katropang Genre Renobrado, kaobag ang Santor Balawal, alas ng sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa.
0: XFM report. Bullseye.
2: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Medyo apikis oras katropang Philip. At tanging musunod niya tulumanon.
7: Tukar-tukar.
2: At ang partners, Master Control katropang Rafael Baring sa Newsrooms katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa ko na is katropa ka John Lehman Chavez, Mikey.
0: Bullseye!
7: Ako sa mga katropa niya yung certified turbo user, katropang Philip Atuelcero Hano.
0: Bullseye!
2: Salamat sa pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo!
0: Exciting!

0: Kabog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kong dako sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan yun na ako.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga apply ko trabaho, sir.
3: Uso ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili naman ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Uso mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,

0: gisgutanan tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always nag-apply tayo para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes!
9: Abli na ang Yes to Health Clinic
7: dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid,
9: hilid sa Barangay Hall.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og mini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluog, magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
5: Sunfon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:01 na. Atog time check maghihigala, hatod ka na kanato sa atog Sunthorn Plus Coffee Mix. Sorry, atog Sunthorn Plus Gold, double G, no? Thank you, Sunthorn Plus Gold, maghihigala. Atong mga katropa niya, mga kaigsunan nga, doon na dito karoy high blood. Kung kumpiyansa, kay pertigyong inita sa gawas. Sus, porbida ang atong mga security guards, maghihigala. No, guban pa mga trabahante nga naintaon sa gawas. Ampingin taon mo sa inyong panglawas, ha? Sa ato mga tindirong tindira, sa mga motorista usab, habal-habal drivers, mga grab drivers, taxi drivers, move it, angkas, maxim o guban pa. Ito maghihiga lang ang pingang itong panglawas. Inom ta kanunag Sunthorn Plus Gold kay at least wala tayo kabalakan. Gumalita mga kaigsuna, mag-isgot na itong high blood or baka kanang pag-atake ba mga kaigsuna kasing-kasing. Ang atong bagong produkto, doon na kini maghihiga lang dito ay ahos. Katabang ni pagpaubos sa blood pressure sa itong lawas o niya, gawas niya na napo ni palia, na espirulina, na maghihigala dito karoy mangustin, na adito maghihigay, na ikamunggay. At itong mga katropa niya sa merkado, labi na kay sus, purbida sa iyo, kay mang mata. Itong mga tindirong tindira, sa iyo plus buntag, sus, purbida, maglumbaan niya na dito karoy pagpamaligya, aron nga daghampong mamalit sila mga tinda. Yung mga tindiran hibaw tanga di gini mga kegson mong batig kakapoy. Kinahanglan yun nga mahurot ang tanang baligya. Labinas mga mag-uma, gikan sa bukid, paingon diri mag-exhaust carbon, iniguli, wa nagibit-biton. No, aron po nga, doon na sila madalang pauli. No, kanang ila dito karong mga pang-groceries, mga exhaust. Tibok adlong panikamot, ayosab kalinti mong panglawas. Ha? Kamu mga naningkamot in town niyas gawas. Kini nga tong produkto, mag-iigal ang Sunthorn Plus Gold at doon na doon ay paliya. Dugan ng kabayans tradisyonal ng pagkaos mga Pilipino o gipa bilhan isip na natural na tanom sa wellness. Sa mga mampingong gipiling sangkap sa Sunthorn Plus Gold. Natag-adlaw nga paginabuhi, nagsugod sa lawas nga giatiman. Sunthorn Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas tres, tres na.
0: Eric Serras Malait, asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteos adit guadivolumos! Sed Fatsera! Odios Tom Est!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat kung unsay husto.
2: Asintado!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon usab ka natong tanan magasugiting paminaw. Adlaw, karon maghihiga lang Huwebes na. Sa 20 na yun, nimbuha sa Agosto 2026. Huwag mapuhon maghihiga lang holiday. No? Kumusta mamudiha mga katropa? Relax ang uban, o niya, basigang uban usab nga mga trabahante, naka-file na dito ang sick leave kaigsunan. Tas-tas, maghihiga lang long weekend. No? Sa itong mga katropa niya, maghihiga lang. Sige. Hashtag doon na pa'y bala, mga kegso ng ilaglag. Laag mo mintras batanon pa. Ay, mao magini maghihiga lang. Giingon usab sa mga katigwangan nga basta maghihiga lang, baskog pa. Hinanglan yun ko ng mga tigpaminaw nga mulaag pa. Ay, sus por vida, inigkatigwang na. Labi nag doon ay arthritis, perti na yung paitang ibangon. Sige. Anyway, may hapon sa itong mga katropa dias Buhol. Kumusta mo diya mga sano? Sa itong mga katropa dias Tubigon, dias Maiklarin, Idabanga, Binabista, Hitafi, Talibon. May pagpaminaw sab sa mga tagalungsod sa bayan. Dias Carmin, Batuan, Bilar, Lubok. Katigbian, Balilihan, Cortes, Tagbilaran.
2: Asintado!
1: Dias Kalapi, Loon, Maribuhok. May pagpaminaw ninyo diya tanang mga sano. At the same time, diri po magigalas Negros Island.

0: ningi ang suhestyon, no? Di na lang kuno ta magpaipokrito. No? Di a porbida, di ba kani bagigala, ambot lang pugka si Irwin og si Rafi Tulfo nga mga lumiker. O kung say, ikasulti ani kay harap-harapan, harap-harapan man ni bagigala ang isulting mong Tulfo nga himuon na lang kuno legal ang prostitution sa Pilipinas. Although nahibaw siya nga pertindaganang musopa kuno nini nga mga Katoliko, ambot ka mo, nakadungog ba po mo ani? No? Nakabasa ba po mo bagigala aning maong suggestion ni Montolpo Pastilan? O sa 20 taon, sa kadaghan pa ditong pwedeng himoong legal ka na pag yung mga kaigsuna ang pagbaligyas unod. di magsilbi ng ingon na. Ay, morbida. Kain man ang atong pagka-Catholic country anang kalakiha. Samot magkakaigsunan pero ambot lang kahapon o ang mga katigoangan may pasultion. O samot siguro ta magigalag igong katalagman. No? Kanang ingon na. O niya, kineng di man po na sus porbida. Kanong ang ubang po mga kababayan ang musul magin po na. No? Aron sa magigala nga dali ra kayong pang warta. No? Kanang pagpangitag sapi magigala. Di lang yun ganahan magbalat buto. Huwag ka na magtrabaho, magigalag 12 oras, 8 ka oras kay gusto yun baga kaigsunan ka ng masaba? Himuong escort girl ning uban? Astilan. Alas 3:08, magigala. Atong tagaan pagtagad baga kaigsunan di a 50 naman kuno ni ka mga eskwilahan ang nakadawat dito magigala o mga maingon ta threat ba? Sigon pa sa PNP. No? Nakatala ron ang Philippine National Police og mga 50 kabaga school-related incidents involving children in conflict with the law. Gikani sa Hunyo 16 ngadto sa Agosto 19. Including na ani ang bomb og ang shooting threats, ang kining pagpanunggab og mga firearm-related cases. Ang pinakawahing nga natala sa PNP ang nahitabo dito sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Asintado!
0: 50 na kununi ka mga kaso magihigala involving ani mga children in conflict with the law. Dari sa ato mga kaigsunan, kagabi magihigala, although dito related mga kaigsunan sa kining inuntas call threat, but doon ay nahitabong pagpamusil sa may basak pardo. Da? Doon ay nahitabong pagpamusil diris may basak pardo mga kaigsunan o niyamatod pa kanto related to magihigala sa gang war or fraternity related altercation. Bangi sa fraternity. Dito lang nahitabo gawas, no? Sa Don Vicente Rama High School and Elementary School ang insidente. Pero ipaklaro sa itong otoridad mga kaigsunan nga kanto mong hitabo ah. Dilito ingon mga kaigsunan nga dunay shooting threat or ingon ta dunay nahitabong pagpamusil sold sa eskwilahan og ang target baka magigala ang eskwilahan mismo dili. Away kuno ni magigala matod pas fraternity. O tanawa. Nya dito pa gyud duol sa eskwilahan. So kinsa may magaginikanan na nang di mabalaka? No? Kagabi ini mga kaigsunan. Although ang suspect na dakpan og naaron sa police station 11 sa Mambaling police station. Da? Ngano ba po din taon ning ato mga batan-on ron nga perte namang hiliga magbit-bit-bit-bit og armas? O di man ni sila armas? Eh? Di man ni sila mangigso og armas? Ngano ba in taon ni maghihigala nga yano naman lang in taon kini sila makagunit og armas, makahupot og armas? Da? Bida, mahadlok ta ba? Kay di ba yata mahibaw aning uban magkakaigsunan o unsay gilok-lok diya. Kikita sa onas estudyante ta nga itong ilok-lok. Guna rin yun. Diba? Unsa raman magigala itong ilok-lok nga kanaramang gunang niya itong poston magigsog papel? Pero karon magigala ang ubang mga estudyante armas na ipanglok-lok. Di siya magigala ning nahitabo dito karos basak. Pardo. Sa may Don Vicente Rama High School and Don Vicente Rama

0: elementary school, mga kaigsuunan. Mao na nga karong adlaw gisuspensyong klase. Daw ato ning ikonik mga kaigsuunan, ning usa ka lalaki nga dadakpan. Diin nadakpan maghihigala kay otro po ning nasudlan dito bakukang ning utok ning kulira. Pasaylon, ngayon naman hinodi pasaylon, namatay video di double J, ipli na to na taon-taon. Dito ni madakpi mga exhaust kamotis, human nga ng hulga. No? Sa Osaka Universidad. Dini sa dakbayan sugbo. Kini mga igalang si Clarence, 20 anyos, Osaka culinary graduate. Sus, doon na naunta ni kurso maghihigalang natapos, oy. No? Karon gidakop mangigala human nga siya nang hulga nga dunay himuong pagpamusil sa usa ka dakong unibersidad dinis Dakbayan Sugbo.
1: Asintado.
0: Karon nagbasol siya mangigala human nga di anasod silda tanawa. Tanawa. Pare kong giingon magigala nga ang kagawasan daw baga kaigsuunan. Didto ra nimo magigala matugkad. Kung unsa ka anindot ang kagawasan kung ikaw na anasod mga igsos bilangguan.
1: Asintado!
0: Na? Ang kagawasan, dili kini maghihigala pwedeng ato mga kaigsunan nga yama-yamaan. Ha? Ako bitano maghihigala ang isulti diri mga igsos akong saga? Di ba? Ang ato maghihigalang buhaton, mga kaigsunan, niining ato nakabot ka kagawasan, mubuhat ang unsay insakto. Mga kaigsuunan, kay kun mo himo gani ka maghihigala og sopak doon na gyud kay kapaingnan karon tanawa nagmahay na niingon siya nadala ra jud ko sa kabuang daan pa jud ko sa una nga bugal-bugalon ha ingon pa niya daan pa magud pud ko sa unang bugal-bugalon no nadakpan ni siya maghihigala dito sa Camotes Island mga tigpaminaw. Kini maghigalas Clarence taga Barangay Tabok Mandawi City. Pero nibiya dito karon maghigalas Mandawi paingos Camotes. Sa dihang ang kapulisan misugod na niya maghigalas pagpangita tungod sa gihimong online threat.
1: Asintado.
0: Ha? Dito ni maghigala na si Kwates may Purok Mangga Barangay Alta Vista Purok Camotes. Nangayo siyang pasaylo. Tungod siyang gihimo maghigalang nakapalarmas mga tao. No? Pasailuwa lang jud ko kay nabuhat naman. Sa akong nabati ron, wala jud sa akong intensyon nga mubuhat o gingon ana. So wala ra jud moy angay kabalakan. Way angay kabalakan sa imong mata? Pasailuwa jud ko ninyo kung unsa may nahitabo sa inyo ha. Na-delayed bang inyong classes tungod nako? He further assured those who were alarmed and were concerned by his post nga kanto mag-iigala, komedya lang or prank lang. Wala ko ana, wajod ko kakupot maskin isa. Ingon pa niya, natatak na jod sa akong utok nga, think before you click lang jod. Sus, lisod kayog makigsabayan ka. Ha? Kay, niyatong Agosto 18, no? Two days ago, kinimagol bataa mag-iigalang, 20 anyos na muntay edad aning hinampak dako. Nagbutang maghihigala, no? Doon ay gihimong live stream sa TikTok. Then, he commented that he would stage a shooting against a major university in Cebu. Matod pa niya sa iyang live stream ang igsoon nga, mag-school shooting ko ara ugma. Ingon siya, mag-school shooting ko diha. Nga nung ara man po niya eh. Nga, kining uba mga batanong ron, dinagay ka, maong mong Bisaya. Mag-school shooting ko ara, ugma. Di man ni Sinibuano Double J. Kanang, mingon dag, mag-school shooting ko diha. Kining mag-school shooting ko ara. No? Muanha ko dira. Jesus. Muanha ko dira. At, muanto ko dire. Nagyod, no? Ako sabot, mag-iigala ni Uba mga batanon, mga igsoon, basta mulitok. But anyway, karon diya, nagmahay. Atong i-play Double G ang maong video. Naaman ni mag-iigala yung video na kuha si Eric Amaro dito sa Station 11, Mambaling Police Station. Paminawan ninyo, dra. Ara, mo ni. Tao ni nang hulga nga 20 anyos.
2: Kadali lang. Among ipakita di ninyo, among kuan mag-iigal ang audio, ha?
0: Kadali sa.
3: Paghapon to sa...
0: Ate, ibalik doon siya. Ibalik ako. Ate, siya ibalik ka. Kadali lang. Sorry kayo, sorry. Among ibalik. Dara, mag-iigal, ha? Sige, tanawa. Ang saning iya dito karang pagpangayog pa sa ilo?
4: So sa eskolahan diri sa Sugbo?
5: Oo,
0: ako to.
4: Tapos ato, ano lahat doon mo?
5: Paghapon to sa 18.
0: Hapos 18?
5: Nadal lang
0: dito sa Kabuang.
4: Ano sa mga joker ito? Bugal-bugalon ka? Ano sa mga imang palalik?
5: Oh, yan na, marag nahog. Kung ato pa lang ko sa on na bugal-bugalon dito ko.
6: So, wala dito kay plano on ta?
5: Wala. I have no, wala dito yung intention nga. Na bato na, yun sa ba? Nakuhaan lang dito sa bugal-bugal dito.
4: Hindi ka bilinting ang tao?
5: Dili.
4: Wa kay criminal records.
6: Estudyante ka diyan sa mga university?
5: Dili.
4: Lain imong graduatean. Culinary graduate.
5: Oh, culinary graduate.
4: Ano sa mga
0: tanawa?
6: Ren, sa may kuwan mo, tanawagan na lang imo ren.
5: Kasi loan lang gigabit, kinabuhat naman.
4: Ano sa ba?
5: Sa
4: gamahay ka, sa kanyo.
5: Dako yung kamahay kayo.
0: Pero dako ang pagmahay?
5: Makita ang mga pamilya nga nani ko dito lang.
6: Sa imong kasulti sa mga
4: estudyante, taon niya, na-unlock na ba ito yung gayon na?
5: Kato, kasi luwag ko ninyo kay isang debate ron, wag ito yung intention nga mo buhat o nga na.
0: Wai intention?
5: Wala ramay ang may kabalak na.
6: So, wakay armas yung
5: rin? Wala gito armas. Wag gito kakupot din
4: sa
5: gusto.
4: Sa management, sa kaning private nga eskulahan, na kay minsahin o nila?
5: Sa eskulahan ako?
4: O, sa kanyang eskulahan nga, kanang asa mo?
5: Sa USC campus, asa mo gito nga USC. Sa ilo, agi ko ni Gigi doon. Yung sabay na hita po sa inyo, nag-delay ba yung classes, tumbud na po.
0: Wag ni siya sukuwas, ginikanan, ha?
6: Ren, sa mga kabatanunan nga maghimoy mo na lang, siya ikatambay sa limo.
5: Mahog yung, ang kumakuha na Gigi, na tatak na git sa motok na, think before you click na lang din. Think before you click na lang din kay susulisod ron niya. Samot na makigsabay ka, presang dibuhat. Nga, ngunit pa kayong sitwasyon.
4: Mga sundun ang inyong nabuhat.
5: Di dang.
6: Magaling, dagang salamat.
4: Salamat ha.
1: Sundown Plus Coffee.
0: Kita ka? So, 30 niyang mahay, aning 20 anyos, mga kaigsuunan. Kay, di ana man siya sold magigalas bilangguan, kisa mo pa'y magdahom. Nga sa iya dito magigal ang gibuhat, nga nag-livestream siya sa TikTok, nang hulga siya dito magigalas o sa ka-private university, nga matod pa niya mga kaigsuunan, mag-school shooting ko ara ugma.
1: Asintado!
0: Di man eh pwede magigala ditong Di ni pwedeng dituhuan sa mga tao karon nga nabalisang na mga nangaratol, mga na disturbo. Di ba? Ang pagpangumedya karon. Bahin magigala aning ingon kining ingonin klaseng pagpangumedya nga mag-school shooting usab. Di gyud na mao karon mga panahon na gumikan kay grabe kayo ang mga panghitabo sa mga eskwelahan. Labi pa kay bagko pa kay nahitabo tong pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga University kay Igsunan. Karon siya. Tanawa magigala niya itong pizza 18. Nag-livestream. Sa TikTok niya mo, anak ko na ugma. Mag-shooting ko niya. Natural magigala ang mga tao. May ngumpas ng binuang. Ha? Kada kung tinunto mo na diya, magigala gisombong. Gitray sa PNP. Karon manghihigala, adi ani dagan siya gikag Mandawi ni Anto Kamotis ni Tago na dakpan gyud.
1: Asintado.
0: So, atong pasalamatan ang kapulisan sa labing sa ilang pinaka paspas nga paglihok ani. Unya. di man ako maklaro bagay galagdag bahay bagay maayo ni tawahan na. May ganig di ni papiyansaon aro madugta na desbilangguan mga higala.
1: Asintado!
0: Ha? 20 anyos naman eh, pero wakman gibutang ang utok bagay galas ulo di amasampot. Ha? Nagkomedya, pwede man kang magkomedya. Pero dili, ingon anang klaseng komedya. Diba? Pwede man kang magkomedya. Kadaghang paagis pagpangomedya, pagpakatawas, tao sa ba? Nganong adto magiging kas pagpanghadlok na komedya? Ah, ni-graduate naman utang ka dito karos, kulihi or college. Pero asa man napita magigalang utok ni bata? Ah,
1: sintado!
0: Mirise, karon na preso mga kaigsunan, hinaot paunta nga kini. Ah, panaminan sa uban. No? Panaminan sa uban nga kini magihigalang ingon-ining pagpanghulga. Ah, 50 naman ni ambot og di man unta ang ngayon magihigalang moabot pag 50 ba? No? Kay kanto na hitabo dito sa kluban, automatic maorgid unta to, di na to masundan pa pero nagsunod-sunod ba ni siya? No? Mura man magihigala og wagid mahadlok ning mga ubang estudyante sa balaod diris Pilipinas mga parinte.
1: Asintado.
0: Ang ubang mga tao magigala dito sa gawas murag mo sunod man mga kaigsunan sa balaod. Amo na lagi ni gumikan kay balik ta sa ako nang giningon magigala kaniadto. Daw nga ang diri manggod sa ato mga kaigsunan gikan magigalas kinder ngadto na magigalas grade 1 sige ta magigala dito karong palumbaan ay kisay taas grado. Makalimta na lang maghihigala ang pagpatuman, pagsilsil sa insaktong disiplina o sa mga maanindot nga mga butang. No? Nga kinahanglan dito mo itamdan sa ato mga bata, mga kaigsuunan. Ako man ang giingon ninyo kagahapon dito diri sa Asintado program. Nga, ang dito sa Japan maghihigala. Ang mga bata magigala dito sa ilang pagtuon, mas giuna pagtudlo. Ngayon mga bata, ang respeto, ang responsibilidad, ang disiplina, o ang maayong pagpakigsalamuha, ngayon imong isig kaingon. Sa dili, pakinis sila mga kaigsunan, isa lang, ngayon karon sa mga, uban pa mga academic nga mga lectures, mga kaigsuunan. Kay sigon pa mangigalas pagtuos Japan nga importante para nila nga kining mga tinun-an. Gikan mangigalas kinder. No? Hangtod na maghigala diri karon sa grade 3. Importante kayo maghigala nga sila mga kaigsuunan makamao. Og unsa dito karoy pagpakig salamuha sa mga tao. No? Ang batasan, ang karakter. No? Batasan, ang karakter. Dili, mga keksyon na magsigunona niya nagara mga academic competition.
1: Asintado!
0: Dari sa ato, magigala lahi man. Palumbaan na yaman dito karong padakanis grado niya. Malimta lang dito magigala ang paghubog. Ah, ang pagsilsil. O ni Osbon unta magigala sa DepEd. No? O niya, dari sa DepEd magigala ka ng og pwede magbutang ta diag leader ba nga kanang leader manghigala nga maayong himuong ehemplo ngadto sa mga bata. No, dili tong leader moingon dito bagay so I imagine myself cutting his head off.
3: Exciting.
0: ayo inana kay porbida mamahimong violent mga bata ana. Mas maayo siguro tingali mga kaigsunan nga dirita mo balik ba kay wa man siguro ko sa mga manghigalay naka bati kon atong baliko ning ingon ini mga kaigsunan nga paagi di sa lang ta manghigala magsigig inganyos mga bata kay kining mga bagong tubo ron tanawa manghigala og usay ni tabo napabay mga insaktong pamatasan ng uban or kadaghanan ba sagad sa mga bata manghigala karon. Tua. Ang gihuna-una, duwa. O di gani, duwa manghihigala. Huna-huna dito karon sa grado. Nga, why gamay manghihigala nga kininiang, unsa ba, kanang gamay lang nga pagtulunan sa pamatasan ang diyan na silsil silang alimpatakan. Ha? kung nahimo na manghigala dito sa Japan, ganun di man na pwedeng mahimo na to diri. Di man baot siguro musundog ta. Kana pa manghigala nga mailaon niya ta nga ang mga Pilipino, usap po dito karon sa mga matinahuron kay mga tao.
1: Asintado!
0: Ha? Batian na mo, ana? Kung paranglit maghihigalag, mailata nga, uy, ang Pilipino ni sundog sa Japan. Ang mga tao dito maghihigala, matinahuro na. Ang ila dito karon mga bata, mga kaigsunan, maayo na kayo maghihigala nga, kananga mutagad pa. No? Ingon na ingonin eh. Kay mga bata lagi dito magkakaeksonan sus porbida. O nakaadto mo kana lagi mag magsigig yoko. Pasalamat. Oh, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hey, nana, no, salamat. Balik-balik. Bayad mo ato ka magigalag mga murag 7-11 dito mga kaeksonan sa Japan. Kanang nagbayad nimo na. Salamat. Arigato gozaimasu ana. Andiri mangigala sa ato, mangpalit ka diha karog mga das karinderya. Or ari ba mangigala si Bino? Yeah, diwa, yung ay doko-doko, way. It's showing next, okay, so bayad. Oh, sige, next. Oh, wait. Inestrikto. Ay, kabantay mo mangigala, karon gagmay lang mga kaigsunan nga bikil, wa na piti na yun.
1: Asintado.
0: Nga di pa masiguro wahing tanan. Kining 50 ka mga school incidents nga natala sa kapulisan, pwede pa ni mangigalang mausab. Kana kung hingos gangyod sa Departamento sa Edukasyon. No? Nga kinahanglan gyud manghigala, baliko na to. Ibalik to na tong GMRC, ibalik na to manghigala kining pag-silsil. No? Ganto sa limpatakan sa mga tinunan ang mga respeto, ang disiplina, ang pagpakigsalamuha, ngatos imong isig kaingon, ang mga responsibilidad, mga igsoon. Ha? Ingunana, ingunin eh. Ang pagka mainampuon ka na, i-appeal po na. No? Di man po magsilbi mag-iigala, di tamo saligs Ginoo. Ang diri sa ato, mag-iigala ang bot o ang mga bata ron, mga kaigsoonan sa ilang klase, sa di pa magsugod. Ah, mag-ampo ba na sila or ditso-ditso na mag-iigalag? Okay, class, get 1/4.
1: Asintado!
0: Ha? Si John Davis, mano na padibino, naminaw gina to. May hapon si Rick, mamasko ko sa, mamasko na sa presuhan ng tawhana. Gara-gara ray gaayo, awahin ang pagmahay.
2: Oh.
0: Diba? Katropang John Davis, mano na padibino, naamagin ka niya sa Japan, sir.
2: Oh.
0: Di na amginis Japan ng atong paisano magigala. Kaya ako gisulti di kini mga kaigsunan ing nunta sayop. No? Maugin na ang mga tao. Maugin na akong sa obserbasyon ako magigala dito. Kanang naa dito ka rin malabyan ni mo ng mga construction sites. Ang diri sa ato magigala, gibutan mo dito karon nga slow down, min at work. Napo na sila'y karatulang gibutan dito. Pero every time muagi ang mga sakyanan, mga coaster nga sakyan ato, muyoko gyud ang mga nagtrabaho sa kalsada o niya murag imo sabton pasaylo ami kay ana na disturbing inyong pag-agi ingon ana pero una paningkamutan within 24 hours kinanglan mahuman na. Kay ang driver magigalas coaster nga gisakyan namo Bisaya man pod at Tagalog man pod nyato mangipa-translate magigalag unsa gilitok atong maong hapon. So, ana, pasensya lang kayo. Unya, kay na-disturbo inyong pag-agi, na-disturbo inyong pagbiyahe, hinahinay lang, yun ana. Unya, kanang, maulig na, based on their observation, di yun magdugay. Ang mga road construction or road repair, and there is ato, ah, sus, pasagdan lang. Ipangbili na magigal ang mga usapan na diyang grader, ipangbili na diyang karong mga pison, no? Nga nakakaon magigal ang space sa kalsada, ana niya, bisar magigal zona, humana magigal ang kalsada, tuwag hapong pison, tuwag hapong ditong bulldozer, naag hapong ditong bako, pretendo gaya. Ha? Magigal ang money, nakaparat ba? Adere sa ato, maumang po na mga kaigsuna ato nakita. Ingos down ziklim, kaniad tong GMRC gita, nakabalansi. Og ang mga faith subjects. Lamat ni mo diha karon DNJK. DNJK o. Danjiklim. Mauni mga kaigsuna ng ako nga kuan. Kinini ang
2: Unsa ba? Ako bitaw maghihiga lang gusto nga makitagbalik sa atong mga tinun-an karon ba? Kay natandi na magyud nato karon. Ang nahitabo karon og ang kadtong naagian nato kaniadto matadi man gyud ta ingon ini. Ha? Bisan pag maglupad to maghihiga lang mga eraser diri sa atong dagway sa atong agtang unsa pag mga igot ha? Wa gyud tay kalagot sa mga maestro or maestra. Akaron mga igsog, dapatan ganis maestro. Ha? Eh? Lusion ganis maestra. Wa na, bantay-bantay ka ma'am. Atgan ka na musgit. Ha? Ika na, ika na. Diba? Ingon si John Dibbs, manon apa dibino, mayong hapon sana, tinuod yun na, sano? Ingana yun ang mga bata, dre. Thumbs up ko, anak, sano? Oh. Kini Pinoy ni nga toas Japan. Siya ni Kumpir Martino, maulang gini, mama po ni mangigalan na kita na to dito. Ha? Ingunana, yun, yan hindi man na pwedeng mahimo diri sa Pilipinas, bi. Ang kini mangigalang pagka tao good punta. Hindi na pwede mangigala nga nga to mga bata, mga kaeksyonan sa ila ditong pagtubo. Nagkadako ang edad, 3 anyos, 4 anyos, anak. Tudluan as insaktong pamatasan, no? Kinahanglan mo respeto gyud kas mga maguwang, kinahanglan mga kaigsoonan dunay disiplina gayud. O gang kining disiplina broad kay ni. Disiplina diris balay, disiplina ditos gawas. Disiplina sa imong kaugalingon. Kay ang tawo magigala numero nang dili hugawan, ini gawas magigala di po na maghugaw-hugaw ditos dan. Di po na maghugaw-hugaw dito karon magigala sa trabahoan. Disiplina. Ha? Eh? Liman ka sa mga driver lang, oh, for example lang, kung na'y malabyan mga kalsada o niya pagkauman sa unahan pedestrian lane, layo pa kayo ang sakyanan dito sa pedestrian lane sa Japan, nihunong na ang sakyanan. Kay palabgon ang mga bata, palabgon mga higala ang mga tao, matiguang managunsa ba? Mula bang anak? Taas kayong distansya. Ang diri sa Cebu. Og sa pambayos Pilipinas mga igson na pedestrian lane aha sus burbida babagan yung motor oy
3: ay
2: tinuod dili ya sa man disiplina anak kita man gyud mo bisag asa na pita mangigala lilia diri mga tigpaminaw sa Osminya Bolivar na may pedestrian lane mangigala ning atong mga kalsada diri bisag diri sa to among atubangan na may pedestrian lane aning atubangan sa barangay Hulo sa Patira. Swag labang. Di ba ikay magdagandagan, magigala kay tuay mga sakyanan, nagmotor ba, mga four wheels, di gud mo minor.
3: Ay,
2: di gud mo minor. Ang pedestrian pa'y mabalaka o ang pedestrian pa'y mamiligro sa lugar nga mo'y designated nga ana siya shifting mo labang maghihigala. Pero di na hinon shift eh. Dumikan kay di ay mga motorista, di yun mga kaigsunan. Ha? Ah, mo, minor. Kay di mo hatag maghihigala o higayon sa mga pedestrian mo katabok. Bisag doon ay designated lane para sa mga pedestrian. Ah, Jesus, morbida mo tabok yun ay. No? Ang mga pedestrian lang dito maghihigala ay magdagandagan. Kay, o saan ito man ay kusog yun ay padagan yun. Sus, Mario Sip na on sarap yung tao ni. O niya asa man disiplina na. Ha? Naagil problema sa tao rin, no? Na di ta pwede, oy, ang mga bata na ito magigalang nagdako karon ingunini yung mga tigpaminaw sila. Ha? Puhon-puhon, huwag sila na po dito'y maniguwang aning nasura. O saan may hitsura ka sa itong nasur magigalaw? Sila dito managko, o niya ingunana dito mentalidad nila. O niya kita, wa na ta aning kalibutan na. Pwede siguro yung gumuta.
3: Ay,
2: ha? Kay para sa mga Hapon, dili grado ang una maghihigala nga kanang hinuhubog sa mga bata kundi disiplina at mga magandang asal. Para sa kanila, mahalagang mahubog muna ang ugali at karakter bago ang mga academics competition. Adto na mga higalas grade 4 or grade 5. Tigi mga kaigsunan. Kung kinsa'y pinaka-bright nila, pero there is kinder 1, kinder 2, grade 1, grade 2, grade 3. Ang gi-shell-shell magigalag maayo ang kanagyod mga tigpaminong disiplina. o ang karakter, attitudes bata maghihigala. Alas 3:37 na, nakonekta ni mga tigpamino because of this incidents nga nahitabo din sa ato. No? Latest maghihigala ni ini, ang diri mga exons basak pardo. No? Ang kantong sa Ateneo, kaganiha mga higala, gipaklaro sa Ateneo, nga wara to mga ka-exon ay kabalakan. Kaya ako po na naisgutan kaganiha dito solid impact program na to speakers istasyonan. No? After maghihigala nga doon ay listener na to nga nagpahibaw nga Sir Eric, gikan ko naghato sa kumbata diri sa Ateneo pero akong giuli balik diri sa balay kay doon ay mga threat ingon ini ingon ana. So atong gi-double check mga ka-exonan so far. No? Kinini ang okay ra. No? Maghihigala ang maong eskwilahan mga ka-eksyonan sa diyang gi-verify kini sa tugang pulisan. Ang kinilang dito sa Basak Pardo, sa Don Vicente Rama kagabi, doon nag pagpamusil, may gani kay ang biktima nakahupo. Pero ang rason po mga higala ni ining na musil nga nadag paningo siya, gidongga banggol po mi ana, ayaw! Matiaw mo na. Astilan por bida. Tanawar god mga higala kung sa initabo. Ha? Nagbinaw sanay di ay. Nagsimba ko sa diyang gi-pusil ni. Nakahupo ditong target o niya ang kantong bala dito miigo sa laing tao magigala perteng di malasa. O niya simba ko magigala ikay na timingan nga naglakaw mga kaigsuna naigo ka atong bala. Muingon dito karong nakapusil nga dira ba to na para imo niya sa tabang ang target ni hupo man niya sa man animo. Muingon magigala nga, sure, sorry kay sir, dira ba unta ikay akong pusilon, kinira ba unta siya akong pusilon niya, ni hupo man, ikaw man dito'y wakalikay, ikaw ay naigo, sorry kay sir, sorry ka ha? Yabag!
1: Asintado!
2: Muingon diri magigala, si I'll have a number 6, large 701, kailangan istrikto ang age regulation sa social media, sir. Pareha og style sa MTRCB sa salida. Oo. Oh. Og ISRB sa mga duwa para matarong og deliver sa katawhan kung unsa nang mga edad ang pwede nang anang ibutang. Ihapon ni magigalang idea. Kung unsa kangil ading mga batanon karon samot na gyud unya ng ilang mahimong anak sa umaabot nga panahon. Jonas Arbois, mao ni akong gitan-aw sir. No? Mao ni akong gitan-aw, mabitan nga nasigi kog balik-balik magigalang ingon Sir Gade, Boss Ricker Mark Albarico. Kining bulahan gyud ang mga nangatawo magigalas dekada 70, 80, 90. Because that time, mga kaigsunan, puryabuyag. Ha? Na, nakatilaw man to bunal, nakatilaw man to lusi, nakatilaw man to dito hands on the air, lohod baka gunsa ba? Pero at least, mga kaigsunan, kita natarong ta. Ta? Kining mga batanon nga, wak katilaw dito lusi sa dunggan, wak katilaw dito bunal og stick ni ma'am, wak katilaw labag o iriser mga higala ni sir, wak katilaw og hands on the air, matay perti naman nagkuwas o. Oh. Ah, di ba sir God, shout out ko rin gantos cooking partner niya nga naminaw ka rin, si John. Salamat kayo, samtang mga higala, nagpaminaw sa XFM Cebu Asintado. Perti pong bisiha, mga higala, dari karos giloto nga sos, purbidang manok, mga igsoon, naghapa. Dahi manok, mga higala, nagtigaya nga puno kayo mga kaigsoon ng tangan. O sa may okasyon, Sir Gads? Ay pagpaminaw diyag ni Boss Mark Rickel Alvarico Mamsila, Ma'am Mary Sindrias Lamosti, may pagpaminaw di mo diyag sa Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Dana Cristina Factoran, yes, Japanese are very courteous and disciplinado. I lived there before limpyo pa. My ex-husband, is a Japanese. And maybe one day, sorry mi balik dito usab. Oh, tanawa ka diyas, Madam Dana Cristina Factoran, ang iya ditong ex-husband o sa kahapon. Oh, di agad, mag-iigala di rin naka relate. Ang mga bata karon sir, sus, ikaw pa'y dasmagan. Waji pasinsya, sir. Tanaw lang ka, paita. No? Kailangan pong mapromote ko ng balance sa fun o academic life ang DepEd o tanang eskwilahan, sir. Naay ubang eskwilahan dere, naay adlaw, wali academics buhaton kay i-prioritize ang lingaw-lingaw ng activities. Mapo na kinanglan balance unta. Kana, gwapo ka ng inyong mga ideya. And I hope nga kining ingon-ining mga ideya naapod unta ang taga-DepEd ni ini mga higala. Ha? Naunta. Ano malipay ko nga, kinibito ang mga listeners na to, mo share dito karong mga inputs, mga ideya ba, DNGK? Ha? Mag
0: magtinabangay ta maghigala dito karon sa pagsabwag o mga ingon ini nga mga impormasyon. Sir, a great place ang taga Mom's Pizza main office, mama ni Ricker og iyang sister si Ma'am Carlene Alvarico, ni bisita diri sa station. Na okay. Di ba? Amo dito nilabay diri. Maayong pagpaminaw sa taga Mom's Pizza main office, mama ni Ricker og iyang sister si Ma'am Carlene Alvarico, ni bisita diri sa stasyonan. O, salamat.
3: Exciting.
0: Okay, sige. Thank you. Mo dito silang nilabay diri kaganiha, no? O niya, kinini ang sakto juga sir, waji disiplin ang uban ron, mas tudet man o dilit tungod Judas Bisyo kung karong panahon na. Gikang Maria Luz topic. So kung why disiplina, asa man na to ni maghihigala ipa abot ang panawagan? Wa may lain siguro tingali, aside sa mga ginikanan, kay sila may tagiya ni mga bata, ari diri karos ikaduha nga mga ginikanan nga mao mga magtutudlo mga higala. So, importante kayo unta na. Di man siguro lisod. Ingos Madam Lorna Margarita lisod ng mga bata karon kuwang og disiplina gyud. Pero di man siguro tingali lisod mga higala kon mobalik pata sa kinaraan nga paagi. No? Di gyud pwede mga higala nga ato ni mga kaigsunan nga kanabitong paundayon na lang sa una, sakto na. Kanang kagisan ka bino, basta tupi niyo ba? Di singon pag-unsa mga higala sa una, doon na pagiging mga classmate nga nakalibang dito sa lingkuranan. Gibuli, pero wag yun mga higala mo na. Na mga higala mga nakalibang sa sa classroom, na dito yung ipasos ka to, sit on the air, gibunalan niya, kare, gibunalan rin itong ruler. Ipagawa sa iyong kamot, bunal! O sus! Adiab, set on the air, ingon na na. Uwaw, pero maulikin na. Part na sa imong pagtubo. No? Mauna, mga higala. Naioban, waka pasudla mga igsoon sa imong first subject, inalit ka. Kana, mga rules kaniya to nga pwede unta mga higala mapatuman karon. Si Hilo Mapas, ingon, a wise man said, Philippines does not need democracy. Philippines need discipline. Gikang President Lee Kuan Yew of Singapore. No, tanawa ng Singapore karon. Solbad aning tanan Sir Rick, ilisan gyud ang presidenting bangag. Mag-ilis kita kay Toto Bramas 2020 na Marcos, pero on si kisa ikasadjes na mo Glenn. Tansyong may pagpaminaw sab, o niya may hapon usab ni Dante Apas. Sakto dyan ang imo. Lisod na kayong panahon karon, labi ng mga bata na kahibaw ng taga-gobyernong kawatan o adik, piras maayo. Okay? Tinood dyan na sa no, mga bata dre, mga tao, disiplinado kayo. Okay? Jesus Kanyete Celestial from Basak, Lapu-Lapu. Makram James, wamang guro na siya maminaw og balita nga daghan namang nangapreso ng klasis pagpanghulga or komedya, pagkabugo klasis tao. Tiaw na, magikang Makram James. Ang saan tamang puning uban nga mga, kini, 20 anyos naman puning, ang ngayon ang tani mag-iigala nga, maniid kong sa mga kasikas palibot. Pasig, nagsige lang puning da, tanaw mga igsong scatter. Good afternoon, Katrubang Eric. Dapat isample ng 20 anyos aron dili, panag-ingnas uban nga mga wife, pagbasol mag-una. Okay, pa-shout out sa Lorna Tambakan. Rosales, William Rosales, Clay Clay Tambakan, Ordin Tambakan, gikan diring Renz Rosales, Christian Amodia, kasuway man pugkog shooting boss, pero pinabiba Max Mantuoy, JJ, may hapon sir, mamasko ko sa mamasko na sa prisuhan ng tawhana. Okay, gara-gara. Gaayo awahin ng pagmahay, gikan JJ. May lumantas, pastilan po ni mga kabataan, Rosy Rec. 20 anyos na, wag gihapo yung saktong kabuot. Di ka may lumantas. Maulagi na, 20 anyos na. Graduate gog culinary. O katong imong pag-vlog-vlog dito karon, ay, muklo. Ang imo dito pag-livestream sa TikTok, o imo palang ito daan ang imo mga follows sa saong pagluto. Sakto! Culinary man ni DNGK, Dan Ziklim. So kung may ngugag culinary mga higalang course, at doon ipuntas luto-luto. Ang iaw ta mga higala dito karong pag-livestream, Oh guys, okay. Di ata dire karon usa ka manok guys, ato ni dito karon pritohon, ingon ini pagluto ha. Dili manghigala mag-comment dili dito karon mag-live stream nga moingon mga tigpamina nga. Anak ko dira og ma, mag-shooting ko. Oh. Unya karon tanawag ko si Nitabo, manghigala siya dako kay kong pagmahay. No? Ay nigsundogan ninyo, wa na 20 anyos ka. Ya, karon manghigala makagawas ni. Do you think doon na pa'y mudawat mag-igala, ani?
1: Asintado!
0: Kung mga apply, mga ganunin trabaho. Be, wala, gibuling-bulingan, yun ang iyang pagkatao. Kaya kanay pa kayo, ah, mani mga ka-exonag police record. Ha? Ah? Mga ayaw man mag-igala, okay, sige, ikaw. E, nagpang-apply ni mong trabaho so sa kakumpanya. Be, tanaw na to, mag-igala ang police clearance, usapan na din, etc. Wa ba kay kaso, inani, inani. E, nagtanaw dito, mag-igala na, ah. Kesa may kumpanya mudawat mo. Nga, sa imong pagkabugal-bugalon, niabot mas punto ng hulga ka dito sa University of San Carlos. Atol pa yun aning init kaayo nga isyo about ana maghihigalang pagpamusil sa mga tunghaan mga amigo. Di ba hanggang dako? 20 anyos ng edad? Niyamingon siya pasaylo ako? Katawaan ra ka, oy! Ha? Katawaan ra mo ng mga balik-balik yun ta. 50 naman ikabog school incidents mga igsoon. Involving ang mga children in conflict with the law. I hope nga dire rekotob. Balag daghan na kayo. Ha? Balag daghan na kayo ni 50 na ni kapin mga igsoon pero di naunta ni mapunan pa. Ha? Ipakita magigalas ka pulisan usab kung unsa ang ilang pagsilot ni ning mga klases mga bata nga di mo ilag balaod mga higala.
1: Asintado.
0: Good PM, Sir Rick. Ang mga batanon ka no, sir, di na kaibaw mga yung katahuran. Bisag magbangga pa inyong agtang. Murugwa kakitag tao. Gikang Noy Binoy. Natiaw mo na. Ang uban ko ng mga batanon no, di na ko no, sus, probida. Kana laging, manggabiin Noy, manggabiin ang. May kasugat ba? Amo, tugmao, bagi na dresibo. Kamu magigala mga karaan dresibo. Kisa ba yung mga karaan dresibo? Kaya naabot ko dresibo, tuig dos mil dos man. Ah. Unsa ba sa una magigala ang mga 1990s ang mga tao magigala magkasugat mo diri sibo mingo bag mang gabi di Hanoi mang gabi kay kami dito sa Bohol magigala o gabi nang dako magdami dito karog kininiya karong so ba nga kanang so ginama magigala nang dahon mga kaisuna slobi kanang lukay unya amo nang dabdaban mo ni mo i warawaras kalsada mata gabi kay minus pa man posting sa una. Nay makasugat pud magigala nagbitbit og soming biinang bino wala okay kayo ini gabos balay amin magigalas lolo amin sa lola amin sa papa amin sa mama amin dito sa kuya amin sa ate kuna na mao ni gitudlo no og di ka kaila maura gyapon magabi inong magabi ma'am di man ma'am sa una nong nang maura man na og mao ni ato magigala nga na obserbaran og na experience pud kani adto. Karon kini mga bata, kining giingon ni Bunoy, bisa pa dito mag-abot ang agtang, di gyud mangigala mingo. Eh, sorry. Ah, or unsa ba? Ah, murag wa kitag tao.
1: Sintado.
0: Medikilyo is Brad John J. May pagpaminaw. Sa may putat tuburan sibo, katropa, saon naman lang ang culinary arts ni mo, magamit radya sulod. O, ato lang ni magluto-luto, mga eksosos, silda. Silutan dapat ni Mataak, eh, nagkadaghan ni sila ron. O, may garig po, salamat sa pulis, mangigala, kinadagpan dito sa kamutis. Gikan rin sa Mandawi, perting tago dito sa puro kamutis, adagpan. No? Okay. Si Baymark, sir, init kayo, nang lagom na ta, maayo ani, pasilo lang. Aniya, may pagpaminaw di karon sa mag-sosyay, si Bilya Buhol. Samtang doon ay gikalingawan, giotingkay, gikakud, o sani. Sige, may pagpaminaw ninyo di karon, may lumantas. Wala ka og maon ng bata, 20 anyos ng edad, sa una dyan na, karun, wala na dyan, okay. Laktod pagkastorya, hapit nang muabot ang Ginoo, kaya nagkagrabi ng paghitabo, gikang hotbin K6G. Okay. Sir, regarding sa disiplina sa school, sir, importante ginunta, pero saon tama ni, ang mga ginikanan, mulaban man dayon kung madisiplina mga bata. Okay. Maupod no. Pero kinanglan naging mangigala unta, nga ambot murabog na timingan po siguro tingali nga sa atong panahon kaniadto magigala ang atong mga teachers ba mga idara na di magud pareha karon magigala mga teachers perting pagka mamords kaayong uban.
3: Exciting
0: ha ayaw. Sa may tanaw ni mo na Brad Norman Ibarli, mga Arif taxi drivers, mga Quezon, hilom-lom, paningog ko mga taxi drivers, Arif taxi, be?
7: Ayaw!
0: Si Sauna mag-iigala sa ito naabta ng mga maestra na ito, mga tigpaminop. Idara naman. No? Idara na yun ang mga teachers na ito, Sauna. Di pareha karon mag-iigala nga sus por vida si ma'am. Ha? O di magini magpinsil, kanto mag-iigala ang karsones, karsones, o niya, ambot lang. So, ayaw! Ambot, mao siguro po niya, mga batanon kay mga teachers karon ba? I don't know, kining mga batanon nga teachers karon sa diyang nagtunga ni sila, nakaabot ba ka ni mga igala nga to sa mga tigwang nga mga maestra ka niya to, sauna? No? Kay, karon mag-iigala, ambot, o giunsa ni dito karon sa mga teachers karon, no? O, sila magyo dito karoy obligado sa pag-train sa mga bata o sa klaseng mga subject ng ila dito karon. Amo to sa lesson plan for example. No? O sa ilang gi-preparar diha. So ang mga ginikanan pod otro pod murag wa na gid magiya siguro tarong ning uban pod no? Kay ginikanan busy teachers pod magigala. No, for compliance lang, basta lang mag-i-exon nga, nakapa-exam, o niya, nakaklase, ah, okay na, bahala na mo diha.
7: Ayaw!
0: Huwag doon ay magbinuang mag-i-gala, kung saan dito ko rin, kuwan, ah, hangad na ko sa langit, hatag grado.
7: Ayaw!
0: At ang oras, mag-i-gala, there is XFM Cebu, alas 3.53, ningo si lumapas, mapos na nang iyang pagka-culinary graduate, pero dito na nasa Cebu Provincial Jail. At ito lang pagluto-luto dito, nyo. Sir Rick, kundili madawat ang kundili mawala ang drugas, musamot gyud kaway batasan anak nila. Onya morning atong gikabalakan Felix Caberti sir. Og di na gini sila hinahineng mapitol. Og mao na gini ila dito karong pakadak-an. O sa may mahitabo nila kun sila na po dito'y idaran nga magpuyo ning nasod ta. Onya mao puy mamat-an sa umaabot pag yun nga henerasyon nga nagsunod nila. No? Naalarma ganita ron? No? Aning ato mga naobserbaran nga mga batanon? So kinanglan pampitulo ni sila kay kun ato lang impasagdan. Mga higala. Nga murag naghurmintado mga kaigsuna ni mga tawhana kay perteng paggara gira ni nila. Og mga wagta na taning kalibutana. Sila na dito karoy buhi. O niya, daan ang mga higalang gumot og pangutok. Maimpliwensahan mga higalang ubos. No? Ang next generation, so asa man paingon mag-iigal ang Pilipinas? So ato paggangon. No? Ato paggangon. Pero maulagi po niya, ang uban mag-iigal na diri, gahapon na, sa ako nang giningon, ingon mo sila nga, it's time to leave the Philippines ko, no? Pastilan.
7: Ayaw!
0: Mamiya man po noon sila. Maka-in love si ma'am, sir. Karon, sir, kay hubag kayog purma, gikang Maria. Ah, grabe na po ni si Maria Luz topic mga ako agad ko gilatok dito karang hubag kay kung sabag maka in love ha.
7: Ayaw!
0: Ika ginagsulti na Maria Luz topic. So oh na makita lang po na ako di man po kay ko magigala hinoon mo click oro sa makakita lang ko pero I don't know EI ba na kaya naman yun po magigala sa Facebook manggawas na nga naka-uniformig maestra maestro niya matay wa man sauna sa among panahon uy kagwapa ba ni
7: ayaw.
0: Kasagaran sir nga nalambigit ang pagpamusil mga kaliwat nga nagbuang nga pamilya sir gikan tank anyo blab mga estudante karon katropang Eric Pastilan halos YG Marcy perming loading utok istoryahan nimo pitok-pitok lang mata og tutukan ra ka lahi nagyud kaysa ato ang panahon gikan Francisco Talisik. Perming loading ko ng utok. Ngano man tungod mag-iigala si atubang cellphone? Mao ni nakapaloading? Nga pangutan ni mo mag-iigala og diin ka unya magpitok-pitok pa mag-iigala buto baga. Diin magani ko. Ah dito di ko skuan pa.
7: Ayaw!
0: Oh. Anyway, atong oras mag-iigala sa XFM Cebu. 4 minutos sa di pangalas 4. Atong time check, magating paminaw, hatod ka na ka na to sa atong Santhon Vitamin C. Ang nanasidik kong alkaline base ng Santhon Vitamin C. Tag 7 pesos lang ang bukini. Inyo mapalit sa inyong mga suking pharmacy. Santhon Vitamin C.
8: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C. Ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hina kasi ni Iyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man, basta mag-inom ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nag-dog adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang imo?
3: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
4: Katuloy ay, gibayra na man di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Israel. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu, alas 4:01 na mga katropa. Itong time check, atong ka na kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang atong ka kapi maghihigala nga aduna dito karoy glutathione, doon na pag collagen, no? O niya gipatami sa stevia. Ang atong kapi maghihigala para sa pamilya. Kung sa katasa sa kapi o sa dili lang pahulay, kini ang higayon sa pagpangandam, pagpamalandong, pagatiman sa itong kaugalingon sa amta ng apita. Ang Santon Gold Coffee Mix, nag-iusa sa mga gipiling natural ingredients sa mas malunggay, mangustin, garlic extract, collagen, glutathione o stevia. Matag sangkap, ano na kaugalingong nutritional value. Matag sangkap, doon na mag-igalay kaugalingong papil. Isip kabahin sa saka holistic wellness formulation. Kaya ang modernong pagatiman sa kaugalingon, maumpanag-hiusa sa siyensya o natural nga nutrisyon. Santon Gold Coffee Mix, kaping healthy, sarap! Alas 4:02 na!
1: Eric Serras Manait, Asintado!
15: Ang resulta, mag-igala sa King Dragon, alas 3 gabula, 7:24. Ingos Brad Norman Ibarli dire, Minauras Dutski Brad, samta naghigop og sabaw sa Tinoa. O sa mga Tinoa boys na to, diya mag-igala sa... Ini ni ang... Dynasty Inn, no? Mga taga RF Taxi. Las 4-3, magigala o niya buanga ng hitabua dito sa Pennsylvania. Katropag Jubin, di ay aeroplano o helikopter nagbangga mga kaigsunan. Unsa na po ni pag-unsa? Ha? Di ay magigala ay sus, Mariusip. Naunsa ba yung taon po ni? Nga kalapan in town ang natugpahanan diya magigala o dito sa ibabaw niya diya magbangga pag yun yung helikopter o aeroplano. Ang nagbangga mga kaigsunan, Cessna plane o kineng Osaka Bell helicopter mga igsoon. Tanawa magigala ang among ipakita diyang hulagway. Pertin pagkabungkaga mga igsoon sa helicopter. Pertin pong pagkawasak-wasak mga igsoon sa Cessna plane. Kineng Cessna plane, two-seater man yung aeroplano. Pero ambot o gunsang pagkaunsa ang wa siguro magkasinabot magigala ang piloto o ang air tower bakag kinsag control tower magigso pasingin lang pero di ay piloto magigala sa aeroplano patay. Ha? Patay. Human mga kaigsonan ngang gimanihong Cessna plane ni bangga magigala sa helicopter.
2: Asintado!
15: Dito ni Maytabo doon sa runway. No? Sa usa ka gamay nga airport dito sa Pennsylvania. Sa may Carlisle Airport sa Carlisle, Pennsylvania. Na? Kining maong insidente mga kaigsoon na nakapakugang yun in taos mga tao dito. Kay kining ko ng aeroplano padong mga kaigsoon na mutugpa pengos runway. O niya, kinipong helikopter nga dool mangigalas ground, no? Nasangit manig unsa ba, basta doon na kuno ni tabo magigalang mid-air collision. No? When I say it was very violent crash, that plane was cut into a lot of pieces. Grabe, mo rin mag-tosak-tosak sa palabad ang aeroplano nga Cessna plane. Pertigyod, magigalang ka. Right, tanawar ko ng katag mga kaigsunan diya sa runway magigala ang napisa-pisa nga Cessna plane. Mo nang violent crash yun kay Matod Padre. When I say it was a very violent crash, that plane, ang Cessna, was cut into a lot of pieces. Murang kitagod-tagod. No? Explaining that the part of the investigation will be making sure the pilot was the only person on board. He said the helicopter lost its blades until boom and crash onto its side. Putol pod ang kinini ang palabad o ang deribagigala sa luyo pod mga kaigsunan till rotor. No? Naupunta din ni may tabo pod sa ato eh, naunsa. Bisa pa man toon itong dili ni dipasiruan pero tagsa na ni Ingunini, no? Pero makapanglimbaw sa balihibo ba? Nga, doon na yung mga ingon-ining insidente. Kaya na ganyang magbangga, mag-iigal ang barko dito sa dagat nga, paita ka, lapas dagat, pero maulagi po nang uban mag-iigal ingon. Di man po ingon na nakatungod kay lapad ang dagat, mag-iigasa lang mo, agi po ng barko na mag-isunod nga kasada. Gisobay mag-iigal, abasi po dito karos. Radar, o kanang ila dito karos, mga gipang plating-plating o sa panadiha. Maulagi po, maupo na din mag-iigal as ibabaw. Tanawa ko siya ni Tabo, nagbanggang aeroplano, mga igsoon o kinihelikopter?
2: Asintado!

0: Philippine territory ang maong tropical storm Saudil. Although kining Saudil international name pa niya, pero guwas magkasod sa Philippine territory tawgon niya ng bagyong ubit. Karon kuno magigala posible Domingo o baka Lunes. No? Mara naman ni magigala ditong sinihan nga inigoman magigala sa lida manggawas ang mga tao to ano pa ilay mo puling mo sod. Karon human magigala nga nagda dito grabing pag-uwan ang bagyong nining di ana pud magigala ni exit siya nya karon di ana pud padung mo sod ang bagyo na pong ubit. Ikaupat nga bagyo karong buwan na mga keksyon sa Agosto. So, kinira ba ko nung magigalang maong bagyo sa akong nakita diri mga keksyonan? Ang tropical storm di akinigawa sa PAR 2,800 kilometers east of eastern Visayas. Tasidlakang Visayas. Doon akini maximum sustained winds nga 75 kilometer per hour o ganyan pag-unos 90. Yung binabantayan naman nating tropical storm sa labas ng PAR, kininga doon ang international name ng Saudil ay inasahang posibleng pumasok ng PAR sa bagitan ng darating na Linggo hanggang sa Lunes. Nga di arabas Eastern Visayas. No? Ay binuan diya Saudil. No? O pwedeng mahilis lang ka diya pandaa sa kwan? Kininiya karong Pacific Ocean? Das dagat lang kay sus. Although kami diri, ni reklamo maning uban nga perting inita pero mas payat gyud magigalag bahaon ta.
1: Asintado. Ha?
0: So, ampo lang ta baga kaigsonan nga. Kiningingon ini mga daotang panahon kay gibagyo ra ba magigala dito sa Luzon, giinit pug maayo dito sa Mindanao. Ang kita diri magigala na bingka, perti pug inita nga say uwanon puta. Pero sa din lang po eh, kay at least di susama magigalang ato na experience dito sa kauluhan na perting yun in town paitas ilang kahimtang. Grabing baha, nagsunod-sunod, gikan pas Luis, gantos may-may, gantos habagat. Di matabang, napag-ibag yung nining.
1: Asintado!
0: Alas 4:09, onya in line with this, mga higala, nakabasa ko balita diri nga si Presidente Bongbong Marcos. Adon ay gitugan nga ang gobyerno ko nung naglaraw nga doon ako nung ipangmuntar nga 30 ka mga underground cisterns. Ha? Nga to po, 30 ko nung ka mga lugar. Aron ko nung pagsulbad sa baha. So di na ni flood control. O sa mani, oh, flood control gihapon pero murag ni level up nga classes flood control kay kaibaw ba mo? Ari na sila magkob-kob sa ilawang siyuta. Akong gi-search ang kining underground cisterns. O niya, di ako nakitaan. Ito ipakita, Double J Palihog. Dito ni mag-iigala sa Ingnonta, Istanbul. Ang ila ditong ancient underground cistern system. Mga kaigsunan. Morago po dito karong flood tunnel. No? Magihigala pero ambot og kamo diha karon tanawa kuno magihigala uga makaoyon ba mo mga kaigsoonan kay kinini ang muraman magihigala og dako-dako ning gastuha onya base pa gyud diri magihigala sa balita nga kinini ang adto kuno mga kaigsoonan ni pangkubkubon og ipangmutar ipangbutang ning maong mga underground cisterns sa mga lugar nga bahaunon sama pananglit magihigala for example kini ni ang darao. Dari ko nung magigala sa asa ba to? Niingos Bongbong Marcos dari magigala nga. For example, ari ko nung ipang butanis mga football fields, ilaw football fields. Ari ko nung mga open fields. And we can dig even under buildings. Og ang pipila dito karon nga mga na-identify magigala nga area. Kay 30 man kuno ni ka mga sites ang pangbangagan. Kini ko nun diri sa may Raha Sulaiman. Diri ko nun sa Rizal Memorial, sa Camp Aguinaldo, o sa University of Santo Tomas.
1: Asintado!
0: Adto ko nun dito napita, initially mangigala, ilang napaglantawan nga, adto ta magbangag. No? Sa may Raha Sulaiman, sa Rizal Memorial Park, sa may Camp Aguinaldo, o sa University of Santo Tomas. Sus pastilan, di ba ni peligro? Pasig mawag tang hinuon ang monumento Rizal magigala ning kalahiha. Kay tanawar ko magigala ning ko ano? Da sa Istanbul. Amo sang i-download magigala niya pakita sinya sila ko double jig okay na ba? Underground cistern system. Ah. Unya mo ni plano

0: magigala diri sa Pilipinas. Kaya wa man mo salir, magigala ng mga flood control diri kilis mga kasapaan. Pariades mandawi nga nakalit lang kahugma kaigsunan. Ang karon magigala ang plano is magkubkob tayo lang siyuta. O kipasuyop, magigala ang tubig baha aron adto ni paingos ilawm. Throw aning gitawag og underground system mga kaigsunan just to curb the flooding dito sa kauluhan. Ah. Mao ni magigala dito karoy. Kini ni angga gi sulti diri ni presidente Bongbong. Tanawar ko ning video dadadada. Tanawa. Bara na good mag flood tunnel o usaba? Tanawa na kini kini video ako. Mao ni sa Istanbul ni nagli-li magugko kay well ako ning gisuhat diri sa akong program plan. Ako gi-check dito kung sa porma ning underground cisterns. Ha? Ah? Nga system. No? Features hundreds of subterranean water reservoir. No? Ingon ini mga higala. So samag ingon ini ang buhaton. Sa ato maghihigala ang gobyerno unya aron pagkontrolar sa tubig baha. Adto na pa ilawom sa yuta. Unya ingon ini ang ilawom sa yuta. Inana ko no. Kaya ba man ni maghihigala nakita na to. Base diri sa balita. The government is planning to build underground cisterns at 30 sites in Metro Manila. Isip kabahin silang lakang pag-establisar o mga long-term solution aning pagbaha. Kinigi pa iba ang mangigala karong adlaw ni Presidente Bongbong Marcos no? Atol sa kining command conference dito sa MMDA sa Pasig. Humas kipahigayong situation briefing o ban ang mga concerned government agencies. No? So ingon siya diri, maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing facilities. Halimbawa, yung mga football fields, yung mga open fields, kahit na may building, pwede namang hukayin yun. Yawa, manghihigala, anino? Musugot kang taga University of Santo Tomas nga, ang ilang building, mga kaigsunan na eskwilan, dres ibabaw niya, pagawa ang tuwa dito, manghihigala sila, sige lang kinubko ba? Di ba ka na mahugbak si Mako? Huwag kayo problema, siguro tingali, manghihigala, kung paralitan o ang mga Japanese ang himo. Ha? O gato ning isalik sa DPWS, agoy! Sintado! Mari ako, magama man lang gadi ini ni, o sige, suway na to. Kaya kung ako mangyigalay, labaw sa University of Santo Tomas, moingon ko mga tigpamino kanil sa, kisa may muhimo aning underground cisterns. DPWS, di ko musugot. At tumos lang lugar. No? At tumos lang lugar kay DPWS, sus, peligro kay na. Ha? Masino niya dito karo kini nga mo iskulan, mahugmak ni ko sa bakay magkugkubos ilawom. No? Magkubkub ko sa ilawom. So sa mo na, for example, magigala din sa ato, Cebu. If ever magigala, ipatuman po ng inguninig ideya ni Bongbong Marcos. Bahaon man magigala ni Fuente. Nandiri na pitas, may anitas. Nandiri na pitas, high precision. Sa may Cebudok. So ay ko gina magigala nga. Moingon po mga tingpamin ng gobyerno, okay, bahaon man ang Osminya Boulevard, nandiri na pitas, may Cebudok. Gikas anitas, high precision. Magbangag po to sa ilawom ng kalsadas, Osminya Boulevard. Nagbangag po tao niya pagkahuman diri magigala sa Colon. Bahaon man kayo ng San Sianco. Yes, may Imol, Cebu Colosseum. Bahaon man na magigala sa Ongkira. Magkubkub po tayo dito sila. Magbutan tayo dito ang underground cisterns. Sus, musugot ka ang taga-cosmopolitan. Musugot kang taga Cosmopolitan de Sungkira, musugot kang taga Elizabeth Mall, mga eksono kong sabak, kay baha lagi na din ang sansyang ko. Leon Kilat. Musugot ka mga igala mga nag-chicken de Steamy Sludge.
1: Exciting!
0: Namagay magandagang lads-lads ng Leon Kilat, mga keeksonan. Kanya, kanang mga lads, rundiha, mga ikson, di naman na dito karon chikinanan nga tos mga managoyab, chikinanan na nas mga disadis. So, karon mag-iigala, kining ingon-ining plano, just to curb, pagsulbad, aning, ambot, di ba kanin, ingon sila, within this month, matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titingnan namin, ipaprioritize na namin sisimula na namin ang paghukay. Tiaw mo na. Karon ko nung buwan na, mahuman ako ng detailed engineering, o niya pag mahuman ang detailed engineering, ilang tanawon, o niya ilang i-prioritize asa mga lugar ang unahon. Now, doon na dito'y mapilian, sugda na kunon lang dito magigalas pag hukay. O sabi ni Sayang Hukay, pagkubkub. Pagpalaom. The government is currently discussing the plan with local government units of the identified areas according to the president. So, ambot lang mag-iigala sa inyong tanaw, musalir ba kini tanawa? Maumani mag-iigala ang mga gitawag underground cisterns. What do you think? Musalir ka ni dito sa Metro Manila? So, gawa na rabas mga tao dito, basi mapunuhin o nagbasura niya o niya, muawas na po. Tanawa lang mag-iigala ng video nga itong ipakita. Ingon anak ko, no? Pero dito ni Istanbul. Ato lang mag-iigala ang gihimo. As example, ano na among ideya, unsang purma. So, mauna, limpyo dito, mag-iiga lang ilang tubig ko, bisag kini magkakaigso ng tubig ba? No, tanawa, mag-iiga lang tubig sa Istanbul, di magkaihugaw. Ito puti-puti man, nandiri sa ato, mag-iiga lang ito man. Di ba? So, di kayo sila tantong hugawan dito sa Istanbul. Okay. Disipliner lagi gapo ni. No? Anha na dyan ta, mga syakoy na mga proyekto ha, sir. Gikan Jonas Arbois. Ya? Anha na dyan ta, mga syakoy. Pagkapiligro ha, mga higalay. Di ma... Pastilan. Di, og magama, ilan ang pugsog paggama ng iunana nga mga underground cisterns? Hinaot pa mga higala, og ang tagagawas may pahimuon. Kay og DPWS, sus, naghana rabag yung mga project mga higala sa DPWS nga flood control. Nga tuan, nangaguba lang. Ya? Nangaguba lang. Unya kini peligro kay kay Antonis Ilaw. Simbakog mga hugbak ni. Ha? Kanon tagkalit magigalas yuta ni kalaki ilubong buhi. Di na magsilbi kurakuton gyud po na. Ha? Losnos ni mo BBM gikang Hotbin kisi K6Z. Okay. Unya si Cecil Jinson. Dili na malita, sudlan, binaril lang sudlan sa kwarta. Paldo na, usab ang mga buaya. Pira na. Okay. Plano nga, dili matuman, sir. Gikang Kimud. Ito na ako natunig, matuman ba ka ni? No, Kimud. Edmond Tabirara, mayong ta, sir Rick, ang ipangan sa mga bagyo ka ng mga pangan sa opisyal nga nakadawat ng flood control. Aron dili, malimtas katawan. Mabitan akong gisgutan dito, solid impact nako. Itong mga nakalabayang simana. No? Nga aron kuno di malimtan magiigala ang ingaan ani mga bagyo dili na ni mga nining mga luis mga maymay og letter A man hantod letter A letter B letter C ngana na no gigas January hantod ja December Z ito Z man ang ipangas bagyo ari magiigalas letter A inig August 2027 bagyong letter A unsa man unsa man magiigala ang apelyido ha at mahingong pag-asa nga okay attention sa publiko dati umabot nga bagyo bagyong letter A unsa man ang apelyido ha mga igsos politiko. Ha? Kanya sunod letter B to na po letter B sunod letter C sus por bida magiigala o niya ang uban po niingon nga ang atong eleksyon ari na itong magiigala ibutang Agosto or Oktobre kininting uwan kaya res Mayo magiigala wang gibaha. Stilan. Aritas mga messages be. Edmond Tabirara nagpaminaw na torong hapuna. Anya. Jonah Calatrava sir gardens disiplina sa school sir importante gidunta. Pero saon ta maning ang mga ginikanan mulaban man dayon kung madisiplina mga bata. Okay. Salamat kayo, Onya. Roderick Ranke, good afternoon, Sir Rick. Watching and listening sa FB Live. There is a sitio bugok. Cute, salamat. Maying pagpaminaw. Wa na mo'y brown out this cute. Roderick Ranke, Onya, tingnan natin kung matuko yan. Pia, sani? Plano ni BBM Underground System. Okay, PPP, good dapat, sir, para quality good ang trabaho. Gikang Ulysses Alferi Sayago. Matod pa ni Mayor Isko Moreno, nga nagpagahe gyud ang UST even during the time of PRRD. Okay? Nabutangan og catch basin diya sa UST. Soccer field kay kuno part na sa historical protected area. Maong dili sila mosugot anang flood control project sa Manila City. Okay, thank you. Unya, murag mao man ning gisutingan sa Angels and Demons by Dan Brown starring Tom Hanks. Mao ba din si Kate? Sir Rick, grabe yun ang ba diya sa Espanya Avenue, hangtod sa Santo Tomas. Diya sa may Murayta. Dugay nag-work dito, abot lapa sa hawak ang tubig. Gikan sa Blooming Street, hangtod sa Santo Tomas. Grabing baha diya. Gikan Ray Duran. Salamat. Kotobra na sa Planos BBM, sir. Wa na'y mutuo anang iyang istorya. Gikan Ulysses Alferi Sayago. Og madayon, napod gani na nga proposal, sir. Paldong-paldo mga buaya. Dagko kayo katawa siguro. Sige, BJ Rin, Cristela Gumbay, looy pod ang mga mag-uuma o mag-ting-init pod. Tinoo na, no? Kailangan mag-iiga lang. Igo-igo lang itong panahon ba? Sa unta man yung mag-iiga lang nga. Patagan tag-init, pero tinigin mong inita. Tagan po tag-uan mag-iiga lang. Habagat, pero tinigin po kusugas-uan. Tapaita.
1: Asintado!
0: At ang oras, mag-iigson sa XFM Cebu. Alas 4.24, itong time check, hatod ganang ka na ito sa Vision X Plus.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
2: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pod nako. Karon hayahay na pod ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usaka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Doc, kung sa bagay ako sakit, Doc, kung sa bagay ako sakit.
2: Doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usaka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
1: XFM.
7: Oras sa XFM Cebu, alas 4.29 na. Atong time check, atong ganagano sa itong Premium D3. Atong produkto, mga kaigsunan, nga aduna dito kay Virgin Coconut Oil. Dunay Moringa or Malonggay Oil. O aduna Vitamin D3. Sa mga kaubanan na ito, mga kaigsunan, nga hilig kay dito karon sa pagpasingot. Pagkaligo ni sa bukok. No? Sa itong mga muscles, mga higala. Healthy bones. At the same time, nindot po na yung mga exons pagbawas, no? Every day. So, nag-suporta kinig digestive wellness, mga pariente. Premium T3, tag 15 pesos lang, mayong ipari sa Santhon Vitamin C o Santhon Plus Gold.
2: Asintado!
7: Dalita sa ito mag-report, mag-iigalas mga kaubanan, ang 20 anyos nga culinary graduate. Nadakpan itungod kay Mato panigpakatapog hulga sa saka pribadong tunghaan. Report ani karo si Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
8: Katrabaga Eric na tanggong na karon ni siya ngayon, no? There is my parehan police station sa Cebu City Police Office, CCPO. Kining 20 years nga culinary graduate kay matod palagi ato usab sa usa ka TikTok live so sa ka sa mga estudyante.
7: Imo gani na istorya ngayon, no? Ganina, no?
8: Oh, sakto na kanto mang Eric.
7: Unsa man ang nga facial expression ang ako lang dito maybaw ano mapahibawos mga naminaw ron ba kay giplay man ako ang katong post nato sa XFM. Ikaw magi dito, ikaw may nag-interview. Ang iya dito karong pagpangayog pa sa ilo, sincere ba or unsa ba kana murag basta makasulti lang si ana. Depende na sa mga
8: tawo. Hilak katro pang Eric. Nagilak nga kala bang
7: what. Ininood yung hilak yo dili plastic.
8: Naghila na. Kuhan man nga, nag-abot pang luha o sipon. So, mag-tinonood yun siguro ito. Katapang Eric, makakigalan kay... Wala man siya criminal record na lang. Ining bata, katuya ha, murabag ka ng sabay sa uso. Sil-silin siguro ito nga.
7: Mga sabay sa uso. Mastang buha nga sabay sa uso, no? Wala gina ako ngingon ka ganiya nga eh. Culinary graduate man siya sa iyang live stream sa TikTok. Nagtudlo sa kasi mga falos sa pagluto unta. No? Paggambag
8: sakto mga... Pero ang nag-live ani ka tapang resulta sa Iran Food, no?
7: Saban?
8: Ang taga USA Kwan Food students nga matod pa niya gilang po siyang wall ni comment siya dito katapang Eric niya mo lagi na ang iyang comment dito nga
7: okay, yung nani din dili siya mismo ang nag-live yun.
8: Sakto na, Katapang Eric. So, dili siya. Ang taga USC students. Kaya mamani yung mga reklamante, Katapang Eric. Niya. Ang iya, ni comment lang siya dito nga, kanang, ang iyang comment kay, no, dito sa iyang kinipong gibutang ito, mura ba gi-kuhan niya?
7: Katuloy mo, anak ko, ugma, mag-shooting ko, ugma, dara, anak.
8: Sakto na, Katapang Eric, no, hara ko, ugma niya, mag-shooting. Sumotong, kuhan man, bago pa man kayo panghitabo ni sa kining taklopan, sa kinipong mismo sa Sambuanga, ngayon, sumotong, gikalisang, sumotong ni Taho sa PNP anti-cyber
7: crime. So, katong nag-live stream ngayon, mao ni Sumbong Dayon sa sa school, ana, o sa ba, dito siya, dito sa polis?
8: Station 1, kay Under Municipal Police Station, katapang Eric, ang kining USC mid-campus niya, okay. Ang natupot sa cybercrime, Anton, ang naka, ko lang ani, naka-advantage lang katapang Eric, ang nadakpa ni siya dayon, wa manggod siya magamit o mga dami accounts na magkahataw kalisod. Yeah, mura lang magka ng, ang pong lagi niya katulong Eric ko lang to kanang inamaw ba nga kanang comment katulong Eric mga kikilahan po masungon nga ang kining si ko lang a certain na Clarence katulong Eric tanggong ito naghilak to ang yung girikanan po naghilak po katulong Eric kaya nga nung nabuhat to niya nga nung naginamaw siya katulong Eric mga kikilahan sayang ba kay nagkuhan pa niya siya karun bago pa ni graduate culinary ni wakasyon sa katulong Eric kapadong na mangitag trabaho niya sa kuitag trabaho nga nabati naman ang bad records katulong Eric. So ano nga kani ah dito na nilakpan sa Camotes pinagi sa hot pursuit operation sa ato sa kapulisan sa Parepres Station pinanguluhan ni Police Major Jade Campos Sumugat katulong Eric. Ang kining maong bida news na public apology lang siya nangayos yung pasaylo sa kining yung mga nalisang mga estudyante sa maong tungaan katulong Eric niya aningon siya sa mga kuan po message na lang niya sa katong mga batanon nga di yun sundon ang iyang gihimo katulong Eric. Iwahig rin pagmahay no kani mga mag inamaw ka niya niya sakpan ka dakpan ka igol ang taon is paghilak katulong Eric sa sud sa prisuhan kining maong baydian news.
7: So karon desidido gud ang eskwelahan pagpasaka kaso
8: maunay kuan pod katulong Eric ka kana bang pasiuna nga ato usab nga nasayran mo pasaka kaso kay kuan na sa buntag karong panahon nga init kayo kining mga school threat so gusto pod la nga napoy murabag masampulan bag ha o kana bang ma kuan gyud ma priso kay ipa kuan ba murabag kining
7: patag mo lagi nana no
8: Para po nga ko na di na musunod yung uban.
7: Panamina sa uban? Panamina sa uban?
8: Sakto na.
7: Pila ba kung ipiansa ni naningay?
8: Ang ko na ni ko mag lakod-ako sa kay di man ni siya usual threat lang naman siya kuan po no? Connection sa kining kuan po da. Ining RA 10175 no? Cybercrime Prevention Act of 2012 katropang Eric mga kaigalaan ha? So mani nangyayita na gito sila kuan kaysa yung
7: ang ginikanan inyo na hinabi ang nainanha ba o sa ba?
8: Na kugang food ang ginikan katropang Eric kay
7: sus magdahog no?
8: Wa may kuaning bataa kanang di ba sa gulero kuan lang yan eskwilahan gym kanang di kayo siya rag introvert pa kaning bataa kanang di kayo siya mo makiksocialize katropang Eric mga kaigalaan kuan siya kanang bang ako rin bata ka nang di ba sa kuno ba lungon may criminal records ang pagtuon nila nagyamaw siya tayo na kay sa comment ko niya sa pag-Eric unang comment mo to ara ko ugma mag-shooting niya naman ko nito sa sunod na po kuno nga comment niya wala gini iusa o comment joke niya wala wahi na kay na-screenshot na to wala niya yung kining comment so mo to nga kuan ko no kana bang motin na kapalisang sa taga US students kadto pang Eric mga kaykila so mani nga daring gasunan sa tong kapulisan sa parang prestigeon tanggong
7: nagtrabaho ni siya ngay o sa nakasunod ni trabaho pa
8: kuan pa kanang maupay pag graduate niya ngay niya bro baga kuan siya kana bang
7: ganun malasa
8: OG kanang OGT OGT niya mauigay pa kumanya OGT ini human unta trabaho lang ay niya so trabaho nga priso naman eh sa so, ni
7: grabe no pati gastos mga ginikanan pagpatungha aron lagi makaumas kurso niya karon di ana padong sa silda astang malasa astang malasa gyud
8: na kuan ano na, na mansahan ng record kato mang Eric mga kaigalan tungod lang sa inangkaw aning maong 20 anyos nga culinary graduate po kato pag Eric mga kaigalan
7: salamat kay
8: so mga nga ito nga update report gikan sa Parian na police station mga katropa para di mo din mag-inama may pag inyo din imno no copy kay good for memory good for cognitive function memoria maghigala so mo silsil yus yung alimpatakan nga unsa gi paminsar nga maayo mga kaigalan pangapi mo Santo Plus ko X Gramacia Suat Incorporated. Anak sa Digusag Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM.
5: XFM Report.
7: Sa laing balita, de minor de edad nga na-rescue ato sa drug basta. Dito sa Balamban, de reports Benji Talisi.
5: XFM Police Report. Police Report.
6: pagpangronda sa mga operatiba sa Balabang Pulis o sa Dakpan samtang o sa Kamiridad ang na-rescue ato sa gihimong drug bust na hitabo ang pagpangdakop sa alas 2:30 ang tagna sa hapong agahapong adlaw Agosto 2016 dito sa Barangay Buanoy sa lungsod sa Balamban ang napusasan gila nga si Ambrosio Artajo Prahinog Jr. alias Johnny 50 anyos o Gaminyo kinsa mulupyo sa sitio Laray 2 Barangay Buanoy sakop sa lungsod sa Balamban at o sigimo anti-illegal drug operation o saka 17 anyos nga na-rescue sa mga partiba gituhan na ginimoong minoridad ang gigamit sa suspek sa illegal nga kalihukan nini. Nasiran nga ang grupo ni Police Major Ayan Magatangay ang hepe sa Malaban Police Kuyog ang mga partiba nini milusat o bypass operation nga resulta sa pagkasikop sa suspek ang dilakpan na sigpitang giniog pagkite sa mga Cebu nga mubalor na usap gitusap sa dulaan 3,000 pesos kinasubay sa standard drug price kod SDP nga resulta sa pagkasikop o pagkabusas dini nasuta nga ang dilagban usa ka mga mamaligay og Cebu sa Barangay Buanoy sa nasigutang lungsod giingong usa ka Richmond Prahinog igagaw ragyapos sa maong dilagban maoy tigsuplayan og drugas dini sa gihimong pagisayod sa Balabang Police Station kining pulasan na preso nagkinento sa susamang kaso og nagkagawas gumikan sa pagkapreso dini human matagat og parol human sa nahitabo nga pagbarunda si Prahinog ang balik presuhan human madagpan sa lain na usap nga kaso nga iyang giatubang. Mga balitang anahipos sa Balamban PNP Kabag ang Santone Herbal Oil. Hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa pamasyag botika sa inyong lugar. Alang sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik, XFM.
5: XFM Report.
9: Truck driver nga giingong miunay paglugo sa 17 anyos nga anak na dakpan ni Talisay. Reports June 14.
5: XFM Police Report. Police Report.
10: Yes, na dakpan sa kapulisan, ginigagi ilang top 2 most wanted persons sa provincial level sa Cebu Province. Nagyatubang nini ang 5 accounts sa kasong qualified rape. Giningo sa ka-truck driver ang nagipasangin lani nga miunay paglugos nga to siya aga babay nga anak. At sa operasyon sa Talisay City, kagahapon ng adlawa, alas 5:30 sa hapon, Agosto 19, 2026, dito sa may Bihonan, barangay Kansuhong nagpayan sa Talisay. Ang nadakpan, giila sa alias nga Chris, 41 anyos minyo, truck driver. Residente ni sa Barangay Lawaan 3, nakapayan sa Talisay. Gipangunahan ang operasyon sa Joint Tracker Team sa Police Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office o barusab sa mga personnel sa Talisay City Police Station. Gipatuman sa mga operatiba ang warrant of arrest. Batok kang Chris tungod sa 5 account sa qualified rape nga giisyo ni Honorable Romeo Abelio Reyes Jr., Presiding Judge sa 7th Judicial Region, Branch 7, Talisay City, nga gipitsahan kagahapong adlaw nga way piyansa nga girekomendar alang sa maong kaso. Base sa report, giingon kining insidente na itabo niya itong 2024 sa buong kadapit. Diin ang kining complainant ang iyang anak nga usaka 17 anyos nga babae niya itong panahuna sa giingong insidente. Nga may pasangil kaniya nga kalima kuno siya hilabdi niining iyang amahan. Tungod sa sumbong sa biktima nga ito sa otoridad, gipalutsan o warrant of arrest aron dakpon kining iyang amahan. Ang suspek itanggog na karon sa Talisay City Police Station Custodial Facility. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santone Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
5: XFM Report.
9: 5 ka mga empleyado sa Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. The report si Estelle Joy Filerca.
5: Live report.
11: 5 sa 330 ka mga empleyado sa Cebu City Hall nga gipaubos sa surprise drug test kagahapong adlaw Agosto 19 ang nagpositibo. Ang drug test gipahigayon sa Cebu City Sports Center pinanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA 7 ug inabagan sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention CONCOSAP. Ang 268 ka mga personnel nga gipaubos sa drug test nagikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, 49 gikan sa Cebu City Sports Center ug ang 13 mga empleyado sa buhatan ni Konsehal Dave Tumulak. Gani lakip usab nga nagpa-drug test si Tumulak. Tulo sa mga nagpositibo nagikan sa CCDRMO samtang ang duha gikan sa Cebu City Sports Center. Padayon pang gisuta kung unsay job status sa 5 ka mga empleyado. Hinuon ipaubos pa sa confirmatory test ang maong resulta. Gipasalig ni Tumulak nga adunay himong imbestigasyon ug kung ugaling mapamatud-an nga nagamitay gud sila og illegal nga drogas, andam nga motabang ang syudad para sa ilang rehabilitasyon.
12: Doon natay investigasyon kapag himuon, aning lima. So, nato ang programa sa atong dakbayan, katabangan. Kini yung mga nagpositibo. Og kung ugaling tinuod nga nagpositibo. And fair masad sa pagkakaroon, kainan na to sila nga positive sila, apan doon ay investigation kapag himuon. Gamo ng itugyan, kining tanan, kung ugaling mamatunan yun, ato na ito ng amoning report nga to sa HRDO, kung sila na may muhatag o pahamtag sila na ito.
11: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang ka nato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, Crystal Joy Filerca, XFM.
5: XFM Report.
9: Sa lain balita, 50 ka mga karusa musalmot sa halad sa pagtuo 2026 nga gipasigdaan sa Kapitolyo. Reports Griggy Magdadaro.
5: Live report.
13: Yes, mabot sa 50 ka karosa sa nagkanyang munisipyo o syudad sa probinsya Sugbo ang musalmot sa halad sa pagtuo 2026 sa mabot Agosto 29 to 2026 sa may Cebu City Sports Center. Gipasugdahan sa kamahanan sa probinsya Sugbo ang halad sa pagtuo. Nagtinguha nga pakita ang kaabunda sa atong reliyon o kulturang tradisyon sa mga lungsod o syudad sa probinsya Sugbo. Pinagi sa pagpasidungog sa mga patron, pinagi sa presentasyon sa ilang mga karosa. Ang presyon sa mga karosa pagkasugdan alas 2:30 sa hapon nga manukad diya sa may Cebu Provincial Capital, labay sa Fuentes Meña Boulevard, sa di pa matapos sa Cebu City Sports Center, bisan kung wide foot position nga may tabo. Ang publiko mahimo ra nga makatan-aw sa paglabay sa mga karosa sa ilang malabyan nga ruta. Usa ka Santos nga misa din matag munisipyo og syudad adunay usa ka pare nga giimbitar. Ang ipahigayon atol sa eskutan nga kalihukan, isod muna dayon ang pagbinisyon sa mga karosa. So din ay mga usak halad nga sayaw o mass dancing nga panguluhan ni Governor Pamela Pambariquatro uban ang mga pari o mga opisyalis sa gobyerno usab ang ipahigayon. Tulo ka mga local government unit kon LGU nga mawang lungsod sa Alcantara, Cordoba ug Dalbantayan ang di makasalmot sa mga kalihukan. Gumikan kay natunong usab kini sa ilang mga kapistahan ang maong kalihukan kani pasundayag sa pagtuo o girebrand sa Kapitolyo isip annual nga selebrasyon. Din tinguha nini mga pag-ipon sa kasulimni sa pagtuo o ang festive spirit sa mga kapistahan sa kalungsuran. Gikatagdang pasundayag usab sa kalihukan ang pito ka mga festival sa probinsya Sugbo nga mo ang sinulog sa Carmen, Tuba Festival sa lungsod sa Bourbon, Bisnok Festival sa lungsod sa Dumanhog, La Torta Festival sa lungsod sa Argao, Hinulawan Festival sa Dakbayan sa Toledo, Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga, Obkabkaban Festival sa Dakbayan sa Karkar. Ang tanang misalmot ng munisipyo o syudad, gitagaan og 2 milyon pesos na subsidy aron ikapasar o ikasapar sa ilang gasto sa transportasyon, pagkaon o uban pang logistic. Giparayag ni Rowena Montesilio ang Pangulo sa Cebu Provincial Tourism Office nga ang preparasyon sa mong kalihukan ilan na karong gisubsob aron masiguro nga ang pagpahigayon ini walay kakulian kalabot sa siguridad o trapiko. Dugang pa ni Montesilio nga libre ang mong kalihukan sa publiko apan maabot lang sa 2,000 ka mga lingkuranan ang mahimong malingkuran sa mga butbutan-aw sa kalihukan. Pinaagi kini sa first come first serve nga basis ang tiket ipunapusab sa entrance sa gate at all sa adlaw sa kalihukan. Sa ato mga katropa niya nga nagkalubog o nagkanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytotriens nga mapagtar sa ito mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, ganyan katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
9: At ang oras sa itong pagpanaguban ni itong tulumanon, kauban ako dres Master Controls Jumen Jimenez sa Newsroom sa Almimata. Manager John Limid Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, agos katropang Eric Siras Manaim. Manamili itong magpasalamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw katropa mo. Exciting!
5: Asintado!

0: inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Lex, daghan ang natubangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
5: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok ako din yung piling nasiyok nang buha kong babunog. Binog ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
9: Kada bang pirmi nimo kapitan mga basis tier ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
8: Sabi pa imong apelyido ang palaya.
9: Ay dili Sister Roy, Rosario ba, Rosario.
8: Ay!
10: Sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: The Secret of Health.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri,

0: infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Oras XFM sa Buffalo Pin Standard Time, alas 5:02 na mga katropa, kininga tong time check. Hatod ka nato sa Premium D3 Coffee Mix. Na? Yes, sa mga may hilig kong tinaog kape, mga igala. Sa mga hilig kong kape o niya, diabetic na. Or mahadlok lang yung magkasakit ng diabetes. Sigur si Buhang, kininiang health conscious ka, di ba? Yeah, kini mo ni swak alang ninyong tanan or natong tanan ang Premium D3 Coffee Mix tungod kay gibatami sa stevia o walay asukar. No, yan yeah, doon na pagi ni vitamin D3 mga katropa, la source of energy. Yan, nagkape, nabupaligon sa tuang kabukugan, nabukagin sa tuang mga duka.

Gini ako ang ginaingon nga gipatam sa stevia ugwalay asukar mga katropa premium D3 coffee mix may kape ka na may santhone at vitamin D3 ka pa. Sansad na.

0: sa mga mali pa yun din na...
1: Happy Kaubans Money!

0: oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:35. Itong time check mga katropa. At kina ito sa Vision Next. Ang Vision Next nga mo ang solusyon sa mga problema ato din ha mga mata. Halabi na si nanay o si tatay nga din na kaya magkaklaro at mga katropa din ha ang mga anak. Ha? Money inyo hang kinini ang himuon o gift, no? Inyo hang regalo nga to sa inyo ang mga lula, sa inyo mga apuhan. Nga tanaw ninyo, listen yung kayo problema ato sila mga pananaw. Kanya gamit kay everyday, labi na sa mga ato ni mga tiya or tiyo, mama o papa, lolo o lola nga mga, kinibito nga mga mananahi, no? Nga kinahanglan yun nga mata na gamiton everyday mana po din ninyuhan ang regaluhan mga katropa o Vision X, no? Yan, puno sa mga phytonutrients sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, Xia, nasan din mga ikala. At o Vision X, gama sa yes to health. Alright, on the mix, we got DJ Jinx. Grabe abdi ka, DJ Jinx, eh. Oh, may ganing naabot kin siya mga katropa, no? Grabe sa grabe ka traffic. Grabe ka traffic, ikas kinasangan, naabot nyo town. Salamat, ha? Manong mata mga katropa, welcome all, welcome all. Welcome aboard. Welcome sa toang programang sad-sad sa katropa, ikas sa 5 sa hapon until 7 o'clock. Dari lang sa inyong kinaham ng istasyon sa Sugbo, XFM Cebu. No? Bagot ang page mga katropa, kaning natuwag bago ang page. So mga wala nakatultol din na, search lang sa inyo ang mga Facebook, ang XFM Space Cebu. Ha, walay 88.3, kung ano, XFM, kunya Space Cebu. Mga katropa, makita niyo din na nga naka-live na karoon sa tuwang program. Dungan po ta, hapon naka-live. Ako ang page nga DJ Butch. Tao na lagi hapon mga katropa, ubay-ubay ang mga nag-comment din hinabita sa mga wala pa nakatultol siguro kuban. Diyan na, ha? Ubay naman ta, pasingot mga katropa, pasingot. Exercise, ha? Kanagyan sa mga wild sports, ay mong kumpiyansa yun. Basing nagsalig lang mo nga, nagpa-BP mo, baguhay lang, dili pa mo ka na aga tag-asog dugo, no? Di pa mo high blood. Saling ako okay na ni. Oo, wala kay pasingot din na. Wala kay mga physical activities nga mga sports like inana na delikado kay mga tropa, no? Kinahang lang yung magpasingot, ha? Okay? Kanya balanced diet, ha? Yamping-amping po sa to ang mga gipang kaon, no? Di kayo tapalabi sa mga unhealthy foods mga katropa kay. Kanang lami na naagi din na ang mga posibilidad ng mga sakit-sakit ng mutakboy sa to ang lawas. Palaban mo diha mga katropa o Sunthone Plus Gold, no? Ayan, food supplement, no? Mientras wala pa kayo mga problema din ha karon. Managadili na ito pakabuton nga. Ato na tamang uros mga higala o bukilat na. Ayan, hello, maying hapon mga katropa. Si katropa Josephine Bacolaba. Maying hapon din ha, namino sa may tangke talisa ay request ko na siya og Michael Jackson nga tokar. Wa tokar man dayo no biya. Grabe ha DJ Jinx. Oy. Amo man iusor sa mga kuan kini nga naa man sa Facebook no. Makita sa to mga chikiting din ha. Sige mo sayo, Jansel ani Jansel. All right. On the floor and around. Oh, niya diri sa ko ang page ka DJ Butch mga tropa ni Adri ang nag-comment po ng upan. Si katropa ang Fortunato Hiosalina. Mayang hapon din ha, pero miming naminaw. Adri is my Cebu Light Basak Lapu-Lapu. Asama nilag Jerry, Carlo, Jason, Christopher, Green Oglong Hair. Ayan, salamat kayo. And then, ikatropa ang Rosalie Caniasares, Manilagao. Shout out DJ Butch. Sa mga taga si Bago Lamak, Minamungahan. Hapit na mo ang fiesta diri magsad-sad na punta DJ. Ayan. O, oh, kita-kinsa ha. Karong 27 ang dakong disco na nadiha sa may si Bago Lamak. Nadiha si DJ Butch. O, yung nakuha ang Jan Audio. Nadi na. Karoning 27. August 27. Nasunod si Mana. Pero sa dili ba na karong Sabado, catch DJ Butch. Nako din ha sa may Campo 2. Haklopan at Talisay City, Cebu. Kao ba nagkuha ang RCA Disco Mobile? DJ Butch, DJ Renz, o si DJ Lens, no? Tulumi kabuk DJ din na karong Sabado, mga katropa. Kanya ningos katropa nga Rosalie, greet ko happy birthday sa kuang agaw na si Jerby Candol. Salamat ka sa pagbasa, DJ. Yansky Dilibangko, good afternoon. Shoutout ko sa kining backhoe operator diri sa mga gwapo ko, no? Nga walay tapad nga silang si Mo Di Gracia pag ni Yansky Dilibangko, kasabong driver nga gwapo nga sa diri sa may Cebu nga side. Yan, amping mo din ah, kadrop ang Yansky Dilibangko. Alit ang DJ Jinx, pre, himo nga greetings. Imo ka plugins asa man ka sa sunod nga mga adlaw ang imo nga sadsad sa katropa. Kana ang nagunit nila ng mic kana.
1: Sadsad sa katropa pre karong kuan pizza
0: 29
1: Agosto. Diya sa Viking Gym. Sa Ulogan sa kapistahan sa San Roque.
0: Asa dapat ang Viking pre?
1: Viking Mambaling.
0: Alaska Mambaling. Ayan. Karon lang 29, no? Ayan, catch DJ the Jinx. Kasi sabi ko, yung limo rito, silang bilang sounds, kasi imog partner, imog backup, dancer.
1: Powered by, kuan eh, our audio license sounds, together with DJ Rochin and DJ Jun Rin. So, siyempre, naadyo ko rito.
0: Ayan, DJ Jinx, no? Kaya kita kids mo dito, mga katropa. Ito ang mga expert DJs. So, maabot ka mga gigs, no? Yeah, 27, once again, ako sa Sibago. Karong 22, karong Sabado, na ako din na sa may Campo 2, Haklo, Pantalisa City. Kanya, ini ka 29, na ako din ha, DJ Butch, na din na sa may Barangay Buot, Cebu City, no? Dito din sa may Hininang Bukirang Bahin sa Dagbayan sa Sugbo. Yan, ako din na sa Barangay Buot. Fiesta na. Ini ka 29 sa may Barangay Buot, Cebu City. Powered by RCA Disco Mobile. Lunya, ini ka 30. Nako din na sa may Barangay Puok, Talisay City. Ini Domingo ana. Happy happy fiesta sa mga taga Puok, Talisay City. Kaubad ko si DJ Samix, DJ Dave, and ang Kira Pro Lights and Sounds. Karong nga 30, ha? Commercial sa tamang katrapong balik pa itong programa. Oras sa XFM sa Buong Philippine Standard Time, alas 5.42 na itong time check. Hatod ka na ito sa Seize the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe.
2: XFM. XFM.
3: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usak ninyo nga mamakak, ha? Kay mo ka na ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nako kayo ng saas, Ginoo. Timan ina ninyo.
4: Ay, sir, sir, sir.
3: Unsa man?
4: Ay, sir, na nagita na mo, sir, na ningil ko na si mong utang.
3: Ingnang awa ko din eh.
4: Ay, namakak lang ito, sir.
5: Ay,
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dogaas lum akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan, suabi jud.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo. Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: May buntag? Mo-apply yung tako pagka-barbero?
7: Dili nga barbero mong ipangita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
7: Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM sa Buffalo Pin Standard Time, alas 5.47 na mga katropa. Itong time check! Atun ka na to sa Sunthone Plus Coffee Mix, mga katropa. No? Ikatong kape nga walay caffeine, tambal ka kape. Yan, ganun magpadayon magka sa kape nga asukar ang sulod. Piliah ang kape nga puno sa sustansya, mga katropa. Ang Sunthone Plus Coffee Mix sa dunay mangustin, malugay og soya beans nga magatabang sa kinatibok ang kahimsog sa atong mga pamilya. Ha? Dinhi na ang sigurado mga higala. Sunthone Plus Coffee Mix, sigla sa matag higop, kape na gamot pa.
2: Ania na ang programang mohatag og lingaw. Kana gumpoy.

0: Mga katrupa, exciting!
1: DJ Pooch!
2: Alala, guriti, guriti, apares, guriti, guriti, guriti. Hoy, maikapan niyong pasahero, ha? Ayan, sa mga naglungag din, ha? Sa mga nagluto o panihapon, alaki, aki, ay din na ginagbaybe.

ka na. Ay pug sanay, ay pug satay, sakit ang tuhod tay. Tuyog, tuyog, kamay, tuyog.

Saya awak di gestu kiri kanan. On ya sepikas. May gojod gojod. Ang taban taban. Ah, delikado na tayo.

sa XFM sa Buffalo Pines Standard Time. Malasay sa 7 na mga tropa sa kagabiyo na itong time check. Hatun ka na ito sa Santhon Plus Gold sa mga nanay nagtutok tatay. Nga ganahan na kayo mo kaya kaya. Di na itong sa itong mga cha-cha. Pero sakit kaya.

Come on, come on, come on. Galing mi, ay ay, galing kong gumalaw. Sige, hilagaling. Hala, galing agad, galing nga, galing. Hasta galing nga, oh. Hello, ni katropang Marlinda Kapara. Good afternoon, DJ Butch. Malingaw yun ko mamati sa imong programa sa sad-sad sa katropa. Mao ba? Salamat kay sa pagpaminaw, katropang Marlinda Kapara. And also, hi, good evening ni katropang Nel Novela. Good afternoon, DJ. Greet lang ko, sani, greet lang nako mga Roadlink drivers. Kapirming na minaw sa XFM. Hello! Salamat sa'yo pagpaminaw, ha? Way balhinay. Bitaw, bitaw, bitaw, bitaw. Ato mga katropa, diha na nihapon na. Lakaon, magdaghan mga katropa. Yan. Yan ang magdaghan ng tubig, no? Para magkapahuway yung sa'yo mga katropa, para sa'yo po mamatay ni Gugma. Ha? Sa ito mga higala, di na naminaw sa XFM Gihulgan. Sa mga naminaw sa XFM Kanlaon. At ang mga katropa dito sa Toledo, Aloginsan, Pinamungahan. Dito sa South nga bahin mga higala. Ay binigyan di sa Bohol. At ang mga katropa dito sa Bohol, may kapagpaminaw ninyo tanan. At ang mga estudyante, trabahante, nga padong na uli karon naminaw. Sa mga nagisagyan nga doon na ikuan, nakatune in ato. Ambing mo sa pagpauli ha. Itsog pauli ha, yung pagkapit-apit. Kapit sa 20 na, no? Lalo na rin mga katropa na ito nga magswildo. Kapit sa 5, kapit sa 20. Basing asa mo, mukuan na, mahapit ha. Diritsog pauli, unya. Hatag yun sa sawa. Ako ban, hindi mo hatag kasi sila may mag-budget, no? Ang mga lalaki, sila may mag-budget. Ako ban po, kaya ang ila pong asawa, hinana. Depende rin na sa sabot ninyo. Ikaw mo rapitin ang kuyog. Kaya yung balasawa, no? O balasawa, basta kuangan ka na imong budget, ha? Mukhang tag, bukuan na naroon, murag tsa-tsa, wala. Kaya open po ba na mga katropa, inigbayad sa utang, inaday, ako lang bayad sa utang nito sa tindahan. Yan, ikaw po sa tindahan, arir ko na ang kuhan, Marie, ka na ang lista sa utang ni Marie, no? Pila may kikuha niya, dire kay siniman na rabak uli, dire. Inighatag sa listahan sa utang, mga katropa, dito ni, sa bana. Uy, naman dito kibutag nga, usa mani, tahop bugnaw. Ah, tahop ko na bugnaw. Madama ko ni tahop nga bugnaw. Oh, basig beer to, beer bugnaw. Yan, kisa may inom, no? Wag doon na niya mana, yeah, inom sa parig beer bugnaw na. Oh, limaga ang lista, tahop bugnaw. Pagdai, joke lang, joke lang. Ano ta ni DJ Jinx, pre, napakay kuha nila? Huwag greeting si Greet, si Kuan, si Bert, parang Bert na to. Ayan, e magkalimot ha, sad-sad sa katropa karong Sabado, August 22. Catch DJ Butch, DJ Renz, at huwag explainer DJ. Dami din na sa may Acampo 2, Haklopan, parang kuan, Haklopan Talisay City. No, happy fiesta niyong tanan din na. Kita kids na karong Sabado, powered by RCA, Desco Mobile. Adenika 27, na ako din ha, DJ Butch, na din na sa may si Bago Barangay Lamak, no? Si Bago Lamak, Pinamungahan, Cebu. Happy fiesta rin din ang kuala siya. Huwebes umad karon, no? 27. Yan ako din ha, mga katropa, powered by Jan, Jan Audio. Ayan. Yan ika 29, ako din sa may barangay buot. Cebu, powered by RCA. Happy fiesta ninyo tanan din in advance. Yan ika pizza 30. Na ako sa may barangay Puok, Talisay. Happy fiesta po ninyo tanan din. Kita kids na pohon. Pohon-pohon, maayog lawas, mga katropa. Commercial sa itong mga higala, mabalik pa itong programa ang Sad-Sad sa Katropa. X-F-M. X-F-M.

0: doktor. Gusto kong mamahimong gwapo ba, pero kanalang untang gamay na gasto na ba, Dok?
1: Aw, oh, na ah.
0: Unsa man, Dok?
2: Aw, oh, butapad lang as mga maot.
0: Nge!
3: Ayaw!
4: Exciting!
5: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Ariston, saka na mo ma'am. Ibag-adlaw dyan ko ang gapainit kunya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po na ko ang paglabas, sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis Haring Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
9: Turbo supplement for man.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabing aid. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijang Turbo.
9: Turbo, supplement for men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
0: Hey, Americano, baligyan ako ng banana kyo. Hey, Joe, banana kyo!
12: Oh, thanks.
0: Ah, grabiya sa rin mo, Joe. Tihika sa rin mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mangutagon?
12: I said, oh, thanks! Dili utang!
3: Ayaw!
4: Exciting!
13: X-F-M.
4: X-F-M.
14: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:16 na mga kadropa sa kagabi yun atang time check. Hatod ka nato na sa Santon Gold Coffee Mix. Nindot nga kape mga igala. Ang kape nga tambal, tugod kaya doon ni Magustina, Spirulina, Ampalaya. Ipunaan pag yung glutathione o collagen. Kamay mo limpyo sa itong atay. Palalimpyo po na itong dugo ang resulta niya na hamis po na ito ang pamanit. Bante mo sa uban yan ang mga chika babes ninyo din hanggang magpa-paligisil, magpa-injected sila ganang gluta. Ano mo puti ko, no? No actually, ang unahon, huwag ko na ang target ng glutathione, mga katropa. Ito ang atay. Limpyuhan ato ang atay, limpyo atong dugo, ang resulta na mo na ang ipikto na siya. Kung limpyo atong atay, limpyo atong dugo, ang ipikto na hamis o puti atong panit. Okay? Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kiniya. Kape, hinimo po din sa Yes to Health nga gituyo niya itong mga coffee lovers nga ilang giprotektahan ang ilang mga hamis na daan nga panit. Yan, Santon Gold Coffee Mix nga doon ni glutathione o collagen.

sa XFM sa po Philippine Standard Time, alas 6:47 na mga katropa. Doon tayo check out again natin sa Sanfon Plus Gold, mga gala. Sa mga tagkasog presyon sa dugo din na mga high blind. Doon ay mga bugul-bukul sa lawas. Doon ay mga sis, mga higala. Kayang kay Hilison, ha? Mahilis na nasa inyong tinumarog Sanfon Plus Gold, mga katropa. Bayo-bayo ng mga katropa na ito. Kuhana rin natabangan. Nahilis ang ilang mga bugun-bugun sa lawas. Ang dilim magkumpiyansa kay Basil Katunang ng unya-unya o delikado na kayo kung si Samputa ni Anang Tanan. Ang ato nang ibaliwa bitaw, no? Ang mga ginagbayra untang bugon-bugon. Mahilis na mga ikala. Unya mo balansin eh sa mga hormones na ito. Ang adilita, tugkan o mga bukol-bukol. Sa mga problema sa kasing-kasing, diabetes, Sanfon Plus Gold, supports health. So final greetings mga katropa. Anya, isa pa rin na adere. Oy, shout out ni Boss Renz Cabusas, no? Of RCA Desco Mobile. Kita kids na karusapan daw mga katropa di sa may Campo 2 Haklopan, Talisa City, Cebu, no? DJ Butch, DJ Renz, and DJ Lens. Kao ba na mo diha ang RCA Desco Mobile di sa Campo 2 Haklopan, Talisa City. Happy happy fiesta in advance. Anyari itong DJ Jinx, mga katropa, si Bonga, napakikwan din na. Greetings, pluggings. Wala na. Okay, magiging wawon kayo po siya. Itong first niya karya, kung hinan ka, sa sunod niyang balik, tabihan na kayo ni. Wawon kayo po siya, no? Kung ano na, maorto niyang pluggings nina. Hindi ka 29, dobre, no? August 29 na Asia Dias May Vikings sa Alaska Mambaling. Yan. Yung alam niya ikong palahon alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa DJ Boots. And of course DJ Jinx live on the mix. Katropa mo! Exciting!

0: XFM.
1: Great memories are made around the table. At Blue Water Marivago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Marivago, where every gathering begins with a Amuma.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, indestud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang lindot pa kay Zazantin Plus Coffee Mix, buyo kukulbaan kay buyo manusama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna Zazantin Plus Coffee Mix sa lid ko.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:02 na sa kagabion. Atong time check at tropag Konsel Greg. Gatong kanato sa atong Santon Plus Gold. Dito mapulaan sa pag-bansiwag sa pagka-epektibo sa atong Santon Plus Gold. Kumikan kay ubay-ubay na ang nakapahimo sa pagka-epektibo ni ini. Itong makaigsunan nga doon ay gihambin nga balatian. Ang paagi ni makatropa is from di, inside out.
2: Di malalis.
1: Without question, katropa Greg. Atong paagi, paligunon, atong tagsa-tagsa, kagalingon, atong natural nga hinagiban aron makaalkontrata sa mga balatian. Hinunoan nga ang balatian. Ha? Nirisulta na gubikan ka tropa Greggy kay multifactorial.
2: Atong
1: lifestyle, atong gikaon, mga toxins, mga radicals.
2: Build up. Kaya pagkahuman, tunawo na nining mga sangkap nga naa sa Santon Plus Gold, mga katropa. Kining ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Mo ni magtunaw. So kung galing tunawo na, malikay ta sa mga sakit o man pa mga balatian, katropa.
1: Kana, atong gipalig-on, gipa-activate atong natural nga defense mechanism sa atong lawas. Atong immunity, atong gipalig-on aron kita makasagubang. Importante yun, atong atimanon itong kagalingon. Kay kung di na ito atimanon, kinsa pa man.
2: Muna yun, health is wealth. Ha? O niya pagkahuman, kwan po, kining kita ko, prevention is better than cure.
1: That's tropa, correct, katropa.
2: Mauna ang managanan lang tadaan, pinagi sa pag-inom, pagtumar, o Santon Plus Gold, mga katropa.
1: Santon Plus Gold, it supports your health.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Headshot Express Bal

0: Siya nga nagapabilin sa pagpakahilo. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Amo ang mainiton nga pagtimbaya, pag-abi-abi ka na itong tanan. Welcome sa itong pag-uban-uban. Nga labing exciting. Nga tulumanon sa kagabiyon, headshot. Inyong makauban kung sa Tagalog pa, makapiling. Ang nabantog nga dos dimpulis, ladies and gentlemen. Adlaw na karon nga Thursday, Webes. August 20, 2026. Susama nga intensity, mga katropa, ug relevance. Ang ato ang tamdaling atong pag-uban-uban karong kagabion. Sige, apon kami inyong mga ubos nga lagas. Kanginan ako na isi katropang Atty. Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpadayag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: Alright, maing gabi. Kumusta ito mga
0: good evening.
2: Suking tigpaminaw ni mga tungura at mga Facebook viewers. Again, na nanghinaot ko o nanghinaot mi dire. Ang dos dimpolis mga katropa nga namo sa Kabiskay, Kadasig o Kamaya ni mga tungura. Muna yung labing importante ka ito ni Paul, bisan sa mga hagit nga kanunay nga gi-atubang. O mga hagit nga kanunay nyo dihang gi-sagubang. Importante, laban lang kita mga katro.
0: Laban lang yun. Do not allow nga kita lam yun. Sa atong emosyon, sa atong stress, itong problema. Kaya kung di na ka mo kapakapa katropang Greggy, di juga mo... Di juga mo isbog. Di pong ka magkalutaw. Sigado, ayaw.
2: Murang ayaw gimo. Ayaw yun. Kalimti ayaw.
0: Kalimti ayaw, mga katropa.
2: Kinaan mo guwan. Kining madasigon mo kanunay. Bisan sa mga paghagit ngayon yung masinati diha. Maying gabi, maying gabi. Anya pagkauman sa Gyapon, katropa Tornipol, sa mga wakma, sayod, nalibog, hangto din yung mga tungra, asa sila mo paingon. Gumikan kayo, nalibog, asa naman itong page sa XFM. Nawala din naman.
0: May isalaag sa inyong tagsa-tagsa kadireksyon.
2: XFM Cebu, mga katropa. Wala na appeal ang 88.3, ha? Usbun ako. XFM Cebu. Muya mo ang Facebook page ng mga tungura. Makita mong live dito, mga

0: Captain Jubanil Animah. Kanyang zoon nga, kapitas barko. Naglawig ni Slaud, pero nakahigayon yun. Naasiguro'y frequency dito. Signal ka tropa Greggy mga gabi, eh, sir.
1: Gabi. Kanya ni Ma'am Shikina Rose Perez Francisco Luna. May pagtanaw o pagpaminaw na yung mga ito.
0: Ma'am Shikina.
1: Muna akong interview kagapon. Katulihang anak na gato sa Ateneo ni Sambuanga. May pagpaminaw. Nang hinaot ko, muna ka sa... okay na nga kahimtang nini mga tungura o yes. Nuwa na naputos kabalaka sa kahimtang si mong anak.
0: Dili ma-avoid katrong pag-regio eh.
1: Oo, mo lagi. Anyway, atong i-play ron daw to. Assurance, ha? Assurance, di katrong patuloy ko lang katawa mo kanya. Ha?
0: Kuya, wasa ng assurance.
1: Assurance mo ni. Mom ni, pamahayag ni Sekretary Junbic Crimulya.
2: Sana.
1: Nga, ay, tayo, wala ko ka-forward ni katrupang mo chubin na yung mga...
0: Ano, matik.
1: Di mo balaka. Di mo balaka.
0: Ha? Di na, mabalaka.
1: Ato, i-play ron tao. Oo,
0: kanton tao.
1: Na-assurance, kinigo mo yun si Sekretary Junbic. Your children is safe at our hands. Sa muna, ha?
0: Ang kinapurso din. Garcia o Garcia, Diyos gagasap na isa. Inabuhay sa mga kabataan.
1: Kana.
0: Di na gyud mag-question malilong makatropa nga atong panahon karon.
1: Lahi na gyud.
0: Delikado gyud.
1: Di na presa una gyud ato.
0: Oh, delikado.
1: Okay, sa una ningon sila nga sa una wa may na baril na mo. Daghan oong na labayag ligaw nga eraser.
0: Musil-pusil ta dito, mamusil ta katropa Greggy. Luthang man atong gamit.
1: Oh, luthang. Unya karon, di na gyud. Di na kompensahan gyud.
0: Naman delikado na katropa.
1: Delikado na gyud mga tao dayron. Akin nga to ang mga unsa ni? Gumikan ng social media, matay na karabag ni Alma.
0: Ang mga bata, bitaw nga nanay, mental health katropang Greggy. Alarming, ha?
1: Dang harabag ni Alma, ano, pasangin lang ko ng computer ko, no? Naabi ng computer sa una, sa itong panahon.
0: Naagay factor sa gihapon, ha? Kaya influence mo na, musood man na, sunahon na sa mga bata. Pero sa itong panahon, katropang Greggy, mental health, kaya ka unsa? Kanang magguba imong naon, mabalaka ka, magpingit ka sa kauaw.
1: Gumikan kay nga naman.
0: Kaigit ka.
1: Normal na sa elementary man gyud. Normal sa elementary na abot pero
0: ato sa na mental health issue.
1: Pero kwan ba kanang tagas na pug naabot ba pud isa pug unsa?
0: Oo,
1: na bugado na.
0: Oy.
1: Wala ko ba ikaw? Bitan sa meta.
0: Dili ta class rate.
1: Oo, na bugado na. Uban. Adunahan na nga negosyante. Uban kaning dako nagranggo sa barko. Ano ba? Abroad na gyud.
0: Pero mag-reunion yun.
1: Mag-reunion.
0: Mag-reunion yun.
1: May skutad. Nga ni mo, kumadahom nga nila anak. Sa una nang kakuan naman ka. Ha? Ano ba? Nga ni mo, ako magdahom nga muna yung kampo. Di mo?
0: Oo.
1: Ikaw, katulad mag-reg, mahilumon ko. Kasi una nga.
0: Na tabi na magkakaroon.
1: Nangaw na komentarista magkakaroon. Muna yung manigyan na kahibaw sa...
0: Hindi matag-an.
1: Hindi matag-an.
0: Muna, susama sa atong panahon sa atong palibot karon, hindi po matag-an.
1: Hindi matag-an.
0: So karon, maiking panahon, niya kalitlag-uan katulong pag-regi.
1: Muna ko nagpabati niya katulong pag-regi po. Okay karon, niya ikaw man, hindi na po okay.
0: Muna pagbati?
1: Oo.
0: Muna kumayad kong... Nga, muna mag... Na ay unod ang imong istorya.
1: Siperti katawa ang Ma'am Shikina Rose Perez Francisco Luna. Good evening ko ng Counts Greg and Attorney Paul Gino. Ang pagpaminaw ni Ma'am Shikina Rose Perez Francisco Luna.
0: How truthful and reliable katropa Greg? Ang usa ka sinumpaan nga
1: salaysay,
0: pamahayag.
1: Ikaw na amyoga sa kining ibutang ta panlaban. O baka kining gitawag na to judiciary department. Appeal ka na. O sa nakatuhuan ka na. O pwede na to na may ilan.
0: Appeal magyun na siya sa protocol nga manumpa juga.
1: Oo, kanyang si Kwan, Ma'am Shikina. Naabay mo na yung trabaho sa Kwan. Kining Supreme Court. Ha? O, di Supreme Court. Nasa may Kwan ba? Artiste. Nasa may Kimunda.
0: Oo, Ma'am Shikina.
1: So, kabaw ganyan siya sa mga proseso. So,
0: hilang pa maganis balang kasulatan.
1: So, Kwan eh. Kining katuhuan yung kayo ng ibutang na. Dilin ingon nga moingon ra poko nga sa iyo bitaw sa una
0: bitaw. The truth and nothing but the truth.
1: Amo ba? Mo ta bana. Mo bitaw mo anak ara di ba? Nya ibutang sa Bible imong kamot. Nga kwan kaning mo ingon baka nga kaning imong iluwat nga pamahayag diri karon tinuod o guay tumutumo. Di ba? Mo ana manas
0: ko. Ilain nga isulti kun dili ang tinuod.
1: Ang maturan.
0: Ka maturan
1: lang. Why nagtukmod? Why nagtion imong diha? Ina na ba? Di ba?
0: Karong panahon na katropang Greggy,
1: hindi
0: naman katuuhan.
1: Di na mo rin sa mga bisikita.
0: Sa usa ka tao nga nihimo o sinumpaang sa laysay.
1: Pero gibawin na po.
0: Muingon na po siya nga, lain na po din nga sa lumpa, sinumpaang sa laysay.
1: Matay. Ang kuwan na malipog. ang korte ara nga mo ayag balibog na usa may katuwa na niya.

0: ang statement. Ha?
1: Mo li li ono na jud.
0: Oh, lagi kay importante kana. Oy. Giya importante mo usab og kwan. Ya ang korte malibog na katuan pare nga pag una kani, pag ikaduha kani, na ba?
1: Oh, mo na.
0: Mo matter na, di ba?
1: Mo sa mo ni sa brother Orly katro pa Greg.
0: Kana.
1: Ali Greg karon.
0: Ano bang gud na? Ano bang gud na nga nagbawi-bawi ban naglaban.
1: Oh.
0: Murag kadtong 6
1: laban bawi.
0: Ah, laban.
1: Ay.
0: Bawi.
1: Gabiha, gini mo mudag ko rin late.
0: Ay, ano?
1: Gini mo yung gipistahan ka ron sa ato.
0: Muna yung mga init nga isyo mga katropa. Gawa sa kining isyo ka ron para ti siguridad sa ato mga tungan. Uy, si Mayor Gungun Hika, yan ang gibakwi na itong kwan. No cellphone sa iyang classroom. Kaya nakita niya, murag kwan, kining gamit yung cellphone na pagtawag madritso. Ara. Sa mga...
1: Oh, gibawi niya. Itong girestrict.
0: Oh, girestrict. Gibawi niya. Yan, gibawi. Gibawi niya for security reason, ha? Gumikan kay naapoy matabang na ng cellphone. Okay, katong sa importante na si Ma'am Shikin na Rose. Di mo siya nakabaw. Pagkabaw niya nga amoy na itabo dito sa Ateneo ni Sambuanga, nanawag siya anak. Dito sa eskwelahan. Huwag cellphone na eh. Kaya ito dito, gisurrender bro. Dili, takatawag.
1: Kung saan mo katropang Regin, appeal ko niyang anak dito nga nagdagandagan?
0: Appeal, nagdagandagan. Katong classroom nga gisulod.
1: Oo.
0: Naayang anak dito, gahimog si Twerk.
1: Asa man ang classroom ato katong primero gisod ikaduha gisod
0: katong primero gisod
1: katong primero gisod
0: katong ay maestro ba nga murag na sipyat og igo tong kuan katong ganman apil yang anak ato nga mo lagi oh ina anak ka kuan ina anak ka katraumatic ang nasayago mas yang anak oh so nya wa pa toy cellphone dil ka kontak di ta makatawag nga okay ra ba kadiha ana ba which is mo the reason nga gibakwi na ang maong order ha gikan mismo sa LGS Dumanhog.
1: Kung wapo to yung cellphone po ka tropang Greg di po mabalita na yun. Kini man siya maka-live.
0: Oo, di po maka-live po nalagay. Di ito ma-live stream yahang kwan. Yahang kining pag-pamusil dito. Why masayon?
1: Kung imo pong i-duplicate, i-replicate sa nimo, i-share nimo ang maong content, di po maayo.
0: Di po maayo.
1: Kaya bayolinti man.
0: Oo, bayolinti.
1: So, nagay mga downside, upside.
0: Down. Amo lagay. Di kalikayan, inanan mo na ito ang panahon ron. Naana mo ginay, whether we like it or not, cellphone and social media is part of our life na nini mga tungura.
1: Tinood sana. Mingod ito ng mga karaan, mga kaigsuunan ko nga. Kamu sa una, kamu, inani na mo ron. Kami sa una. Mingod ang mga apo sa taon nga. Okay, kamu, mato sa una.
0: Ay, may idamay.
1: Karon, grabe mo mga yugbaon. Oh, niya dayon, mangwinta mo, mura mo, inyong ginikanan ay utang ninyo.
0: Ay, magkaman.
1: Kami sa una nga magdaramami og kamuti. Mingo sa apuhan nga panundogon sa tanimo nga panahon mamus kamuti.
0: Panahon pumus kupong-kupong.
1: Boss, mausa magod ang konteksto
0: tropa Greggy. Panahon pumung mampur.
1: So muna nga di musod ka tropa Greggy ang leadership. Lagi palisi kaya i-context magod nimo, i-contextualize nimo ang pagpatuman sa mga pulisiya, mga programa nga sa tanaw sa atong leadership, haom sa ato ang panahon karon.
0: Kana.
1: Mas na-intensify mga katropa ang panawagan nga i-regulate gyud ang social media ngadto sa mga kabataan.
0: Kay tungod na ning nahitabo nga murag di na ning mahog nga isolated case. Kay
1: yes,
0: twice in kwan man 3 months nga nahitabo. Twice in 3 months.
1: May mutang magud ka tropang Greggy nga mura ba gikopya ba murag naay siya yung gitanaw nga di president.
0: Di po ka mutuo nga dunab ko na yung mga kuan ron mga kining tanda mga grupo sa mga kining mga bayolinte nga mga grupo ba nga nagpromote og kasamok gyud sa mga kabataan nga mo ginibuhaton ninyo. Dapat magtisok gyud mo kasamok sa mga eskwelahan. Murag terrorist style ba? Di po siguro, tinuo siguro na, binuang po kayo mo magani.
1: Katos itong mga elementong di makita.
0: Ha? Mo paingon lang ha, ina pang double check ko na nga mao nga mga kineng insidente. O kanang ina nga mga notion ba? Ila ko nung i-double check.
1: Pero mabalik ta katropang Greggy, susama sa imong gibuhat sa imong mga kabataan, inhanglan nga hugot yun. Ang moralidad, hugot yun ang matag relasyon sa... tanan nga member sa usa ka panimalay.
0: Kanya
1: kining higugma mga katropa, si katropang Greggy is master in that aspect. Natad sa paghigugma, siya gyud mo master ana mga katropa. Kining gugma magud katropa Greggy na nag-ingon nga ang spelling kuno ana. Kining gugma, ang spelling kuno ana T I M E.
0: T I
1: M E.
0: So, time?
1: Time.
0: Nga naman.
1: Mugahin juga panahon. Sa tao nga imong gigugma.
0: Ah, oo, oh, normal.
1: Sa man, uyon ka dili.
0: Ah, uyon, oh, normal.
1: Mugahin yun.
0: Oh, mugahin juga. Pwede ka mugahin. Mulaos, oh, mulaos mo na.
1: Ha? Mulaos mo na.
0: Ah, mara, masyakli ka nga. Karong gigugma po niya. Pag sunod, gutlo, di naman ko niya gigugma.
1: Sa ma, sa una, ingon siya na gigugma niya. Akong matikdan kay grabe siya, muhatag sig panahon, magistorya mi, mangumusta, kumusta man kaday? Ani hapon na ka.
0: Oo nya. Nagkaon na ka.
1: Nya, sa di pa ko matug, muingon nga, good night ha nya, sweet dreams.
0: Damguha ko.
1: No, damguha kog apil. Hinunoa. Nga bisan pa man sa akong pagkatulog, akong pagdamgo, ikaw.
0: Kanya
1: dito.
0: Kanya
1: kadugaya. No, anong mingaw man? Aya!
0: Dito na kitong.
1: Senator Tolfo.
0: Oh, kana, kana, kana.
1: Talk to your children.
0: Talk to your children, kana.
1: Istorya. Istoryahin yung mga anak. Kumusta sa ninyo mga anak?
0: Kasi hindi naman mag-istorya. Which is, gumikan po na sa kuan lagi. Kabisi po na tupad. Kaya tinawag mo gina, kaya bisag ka ng amot pilan lang ka pamilya ni yung mga tungura ang magdungan o kaon.
1: Muna. Kana.
0: Inig abot sa kananan, mag-istorya. Kumusta yung adlaw?
1: Oo, oo, oo.
0: Kumusta yung klase? Ang kwa po nga ikaw, kumusta yung trabaho ma? Ay, ano ba? Ay, ito, napa pa na karo. Kayo sa'yo, inig abot. Kaon
1: na
0: diyan,
1: kaon.
0: Kaon. Ikaw, pamilin, ang kaon diyan niya, binili lang po ito yung mga usa-ikson.
1: Muna ikson.
0: Ayan na, di ba?
1: So, huwag kang mayroon na istorya. Mulaho sa kwarto, pagkaumang adlawa, laho sa eskwilahan, laho sa trabaho. Wala, itagdanay.
0: Wala. Kaya ilikabuntak po, tuwa na po, nagbisi na po. Nilakaw ng una, niya, pagkaman, di na ko mamahaw. Magkuhan lang ko, kanang, baon na lang po niya akong baon, kaya para pamahaw.
1: Kara-kara, magdalig, maayo.
0: Kara-kara, tinawag ko na.
1: Niya, the following day, maulang gihapon, day in, day out, maulang gihapon.
0: Hangtod, Sabado, Domingo, ikaw Domingo, napadyo lang lakaw.
1: Dili, mag-family time ka, tropang Greggy. Mga tugmol, mga on. Pero wakman po, nagkuhamalik storya, kaya isik, ito ba ngayon masilpon?
0: Muna, sige, dungo, dungo, dungo.
1: So muna nga si katropa nga mamilor ng Margarita makauyon yun, ani. Kung tinod ka na igugma katropa Greggy sa usa ka binuhat.
0: Tagahigayon.
1: Sana. Tagahigayon.
0: Bisa kung sa kalayo.
1: Bisa kung sa kalayo. Kaya naanay mga makinarya karon. Nga makapadangat kasi mong pagbatig ingon man imuhang. Mapakita imong kagalingan.
0: Sayon, rapito kayo. Di mo parito sa unang panahon imo nga. Wag yun. O ato ang mapanguyaban katro atong classmate yun. Kay mora may itong dool. Wah, manta, di manta ka, hibaw nga. Naada ay binuhat nga naghigugma na to dito sa Picas Speed, no?
1: Ayaw! Ano yung akong igsoon?
0: Ano ni? Kati mo nang tupad. Imong silingan. Imong classmate. Kay kamo'y magkita. Karon, itong gawikas ka mo dir, no? Pwede man na yung mahigugma ni mo nga toa dito sa Japan ba ron? Gumikan kay nagka
1: mabot magag Japan.
0: Di ba? Ato lang, ato lang. Isampo na ba?
1: Isampo lang.
0: Isampo lang na to. Tabar Japan, tabar Singapore. Ano na ba? Tabar China.
1: Kana. China na ba niya ko ah?
0: Oo, mga tas Europe.
1: Kana
0: na ba? Oo, kana. Ano mo kina? Any part of the world, mga katropa. Pwede na narong panahon na.
1: Pwede narong panahon na. Sa to ba, saman na, panaganay day.
0: Adil na panaganay.
1: Klaro ha?
0: Di ba? Ako nagiklaro, gumikan kay ako di ko. Ato mong gi-istorya ba nga tungod sa kamoderno, di na kalikayan ang mga impluensya diha sa social media. Gumikan kay party na mga sa ato ang kinabuhi ni mga tumura. Whether we like it or not.
1: So kami diri ni katropang Greggy makigsuonan ko kay usay jud mi diri ato yung paligonon ng ato ang close family ties.
0: Kana.
1: Sa matag panimalay ato mga anak ato istoryahon kay kining batao. May gibuhat so apo siya gibuhat ani. Nagrigor ang utok ani.
0: Gumikan kay tungkol sa grado?
1: Tungkol sa unsay mga factors niya. Hindi man ka makablame po sa iyahang katropang
0: basin, Greggy. Pero basin
1: iyahang reception.
0: Huwag ka rin sila. Basin istoryahanay na sila yung katropang Tripol. Mapanihapon, magsingsang dungan. Pero ay panihapon, ang isulti po siya ang amhan, dapat 90 yung ka ha? Na og 89 mo rin.
1: Sakto sa din. Gahin og panahon po. Sige pangwinta.
0: Dapat 90 yung ka ha? Basin 80 ka niya. Sus kayo na 80 man. Di na pressure.
1: Mo na reason.
0: Mo na neron. Mo nang ayaw yon.
1: Ah, ayaw.
0: Ayaw pressure ra katropang DJ Twix Celore. Nga naminaw na ni mga tungura kani tuo ko nga kuan eh. Kani nga magdungan ig panihapo si ang papa nga si Salde. Malinaw.
1: Salde malinaw. So kana mga katropa, ang ato ang pagigugma sa atong mga anak, mas labaw man na sa pagigugma sa atong mga anak nato. Kaya normal. Ang palugsong nga gugma katropang Greggy, the descending love is always greater than the ascending. Mamana. So kita kay bao gid ta kun unsay angay sa atong mga bata, atong sugyot, atong tambag, atong pagdasig, kung ubos ang ilang ang grado na balaka sila, ayaw pud presyura kayo nga murag batuok na pud.
0: Nga mo na ima maka mahinungdan nga kuan. Kining sangpot nga magunahon naglain ba. Ha, magunahon lain, magunahon binuang.
1: Ay kalimot maka tropa. Kalimti ayaw nga ang importante, what is important? Ang importante ang mahalaga gyud. Remember nga ang importante ang kinabuhi gyud. Oh, mao na importante. So
0: di ko na mutuo si kuan Engineer Dundun Bila Carlos. Di siya mutuo ni Ashura si Rimulya ko nung na
1: di siya mutuo sa ito i-play ra
0: gud. Di siya mutuo eh. Si Greg di ko mutuo ng Ashura si Rimulya.
1: Na may si Basian.
0: Gapoy krimen ha.
1: Atong paminawon si katropang Dumbin.
0: Wow, wow, ikaw ni Engineer kuan Dundun Bila Carlos kana minaw ni mga
1: your children is safe.
0: Anya, mo may ingon nga, abot, abot, tuo, bumo, pero mo na yung pasali karon. Gumika kita ka, may ingon nga, safety pa bagay na mong ginikarang, gani, gahapon, bitaw si Ma'am Chikina, ako na interview.
1: Na, gipa eskwila niya yung anak?
0: Karon wala pa.
1: Gi-close pang eskwilahan?
0: Gahapon, gi-close man to. Aduha, wakadlaw man nga, kineng white class.
1: Suspended.
0: Oh, karon, I don't know karon na kunsa, pero siya pabut on, next week, nandiyo ko na niya pa tungaon, kay...
1: Wala siya plano yung pabalhin ng eskwilahan?
0: Wala po na siya makisigot kay pabalhin, pero mo lagi na, nga, dapat dyo ko na nga, na assurance og naay importante usbon sa security measure. Okay, lain-lain to karon ang PWD ramp na po ko gigamit ko no mo tong dito naka PWD ramp na po gigamit ko no sa suspect mo to nakalusot sa security gapon sakay ko no sa kinansa sa amahan ha? Bisag usa ray
1: uy
0: bisag usa ray mga nigawa sa investigation ba pero ang bottom line ani nakasulod ang armas mo na di ganahan sa atong magidikanan nga masubli pag usab. Ha mo na.
1: Ay nako, kini maging kanan katropang Greggy, makasabota ba kay kung imong ibutang po sa public school mga bata? Kung makaya
0: sa, kini mo... Oh, kaya sa public po, samot po nga, wap sa'y salik sa siguridad.
1: Mo lagi.
0: Oh, kay...
1: Mabalaka mo ka.
0: Na kural, masakar ba na kural yas likod.
1: Dili ba, ang atong ginikanan, himuon yun unsay atong gi tuuhan na pinakamayo sa atong mga anak.
0: Oh, tinan, tinan.
1: Kaya yun tagmayo. Maka-afford tag private, aris private nga naman. Kay kung ari ka sa public usahay ma-influensya sa mga bata
0: kana
1: sinultian
0: di sa pag-unsa pero mo na kasagaran ingo nga mabugoy ko nung apel
1: mabugoy apel
0: mo na istorya nila
1: maghisgot nag mga binastos
0: mo na istorya nila
1: okay masagol man sa mga kabataan nga wa puy katropa Greggy
0: wa
1: pud natin manog maayo nya maningkamot gyud ta nga ari sa mas silbi matawag nato nga mura og dili kayo crowded nga environment.
0: Which is mo na nga atos private.
1: Okay,
0: kay gawas nga murag matutukan ang pagtungha.
1: Kana.
0: Kay private good. Di kayo inana ka daghan ng estudyante. Ang seguridad pod pero mo na nakasulod man laging
1: lagi.
0: Mo na dakong kay problema ron. Mo na dakong problema ron mga katropa. So mo na ang mas engineer gani siya mo to pero di pamahayag ni Secretary June B. Crimulya.
1: Masig makatuo siya ni kung magpaminaw niya sa pamahayag.
0: Paminaw engineer. Ha? Naminaw engineer Dundun Bila Carlos na yung mga tura.
1: Engineer, paminaw engineer. May gabi di ha.
2: Monday, I've asked father to resume classes to continue the grief counseling.
0: Monday pa rin ay.
2: And for the people in Sabuanga to realize that life
0: Monday pa balik klase.
2: Though the pain lingers in the community and the families of those involved, we must heal together as a country and as a city. The city must come together. The city must realize that Sambuanga is safe. The country must know that Sambuanga is safe.
0: Sambuanga is safe.
2: And furthermore, they must know all around the country that our children are safe. Monday, I've asked father to resume classes.
1: Paminawag usab.
0: Mone.
2: Continue the grief counseling. And for the people in Sabuanga to realize that life must go back to normal. Though the pain lingers in the community and the families of those involved, we must heal together as a country and as a city. The city must come together. The city must realize that Zamboanga is safe. The country must know that Zamboanga is safe. And furthermore, they must know all around the country that our children are safe.
1: So mo to yang giingon.
0: Ah, pagparayon ang counseling, mo po to yung giingon kagapon yung si Kina nga gipasaligan sila nga ipaubos sa yang anak og kana mga counseling, psychological intervention. Gumikan sa trauma.
1: Kung ako ay secretary ka tropa Greggy, di ko muhimo ang conclusion.
0: Nga safe gud?
1: Oh, Zamboanga is safe kay kung unsa man ni, unsa man nga safe, nganong nahitabo man to? So
0: murag mahug magud nga sayang statement. May kuwang lang pud moingon lagi nga isolated case man eh. Moy akong basa. Sama ato sa liti ba? Isolated case. Di ni overall hulga sa ato ang peace and order security. Inana ba? Although once nga i-crimine kato ba Attorney Paul, whether like it or not, hulga gina sa peace and security sa usang komunidad.
1: Katropang Greggy, samtang makatawag ang mga tao nga reactive, kung arunay mga himoon nga mga palisiya, aron nga ma-address ang kining security nga mga concerns, kana mo yung isulti unta?
0: Kana, posible.
1: With these incidents that transpired, recurring,
0: kana,
1: proximate ang pagkausab sa maong incident, I have made a marching order.
0: Kana, posible. Posible. Ninot na. Di ka posible. Mogin tayo ang igibot niya.
1: That PNP.
0: PNP
1: should make sure that there has to be an assigned personnel in terms of deployment in every
0: school.
1: School.
0: Murag di mada.
1: Be it public or private.
0: Di mada. Kaya mutata si Natila sa mua. Sampo lang.
1: Di mada.
0: Di asawa si Natila na dan. Murag among iskwilahan ito. Mga 20 kabok. Ibutan na, 20 kaskwilahan. Public na, private ha. 20. Niya ang among pulis ito, murag 18 na mga bawa.
1: Bawa ba?
0: Sa kuwang pa? Oh, why? Mahabili dito sa priso?
1: Mano ko na ho man. Kung ako simula may ingko. As head, secretary of DILG.
0: Okay.
1: And having supervision over local government units, I hereby mandate that every barangay captain
0: okay
1: shall deploy their barangay tanods.
0: Pwede na. Kay og sa mo ang barangay, iskulahan nito sa mong barangay, murag upat. Upat niya. Pwede mo nakarang tanod. Mataksaan gito na. Mataksaan.
1: This is a shared responsibility.
0: Ang problema, tanod lagi niya. Wa ko magpakagamay sa tanod, ha? Tanaw nito, ang bata, musulod. Anak mo ng kuan. Kung si Algrigia, ano naging bihan? Ano ko siya sa tiso? Wala takabaw ba? Awa ko maingon nga ako anak mo yung magsinuang niya. Mo mo na kasagaran? Balik ka rin sa Zamboanga ka. Nakasunod ni. Posible mo nga. Labay-labay, anak ni sir.
1: May manang lang na kay himoon kasi suwa dyan kay himoon.
0: Mao lagi.
1: May naman lang yun.
0: Mao lagi. Nga na sila yung order board. Kaysa mo mamahayag siya.
1: Kasi suingon ra ka nga Zamboanga, isip niya wa kay gibuhat. Ada mausab lagi.
0: Ampor ta. Ano ba? Murag bahay na dai nga. Ampor ta dili usak ko sam.
1: Ang imuhang preskon, sir, kung yung mamarapatin. Should convey to the people or sa may
0: hindi ka kasi naghingi ng opinion sa amin.
3: Ano?
1: Dito ka tropa Greggy, seryoso ba? Dili pwede nga mahimo kag assurance ni nana niya dayon. Di man ta Ginoo. So ang ato ka tropa Greggy,
0: kay nga palpak samot na nga katawan ta.
1: By virtue of my office.
0: Kana.
1: Kapalpak ka ni, dako kay ni nga failure, we will make some adjustments and policies, rotation, roving, assignments, inana bitaw nga mga pamaagi or whatever is practical nga pwede nga
0: mabuhat,
1: ma-implement, ma-execute nga naigihimo.
0: Tinod.
1: Kaysa mag-preskon ka din niya, ingon ra kang Zamboanga is safe.
0: Nga nag-assume ra ka dito.
1: Sa damay, pag-uwal na ka nag-preskon.
0: Mahog, nga kuhan ra ka ng media mileage sa'yo magibuhat.
1: Yes, ang mga tao noon maminaw, murag, sabi ni, murag, maprobog na noon. Pagkahilom na lang ka.
0: Sakto-sakto, diba? Doon ay punto.
1: Ayaw pataka niya.
0: Pero at least, mo muna yung ganahan, good?
3: Oo.
0: Muna yung ganahan ng ako ang semi-amo. Semi-amor mo na ko ni? Semi-amo ni.
1: Ayaw.
0: Semi, ra? Semi? Dili, amo.
1: bitaw no kay DLG, DLG gym din eh.
0: Si mi amo ni, pero si mi man, may problema. Kay
1: og sigurado ka okay ka?
0: Away problema na. Kay kuan og pamahayag nga sawayon atong sawayon, og pamahayag nga daigon atong daigon, ina ang
1: decision. That's correct. That's correct.
0: Away problema na.
1: Oh, so kana magkatropa, kana atong palawman. Unya sa Picas Bayan katropa Greg.
0: Ah, katay mo ang gusto nga kining
1: ligwat.
0: Ligwat? Ah, unsa man ni?
1: U-turn.
0: Ana. Na U-turn kay nakahapit makakuan na. Oy, na may sitom na eh.
1: U-turn.
0: Ah, si bata ni may kay na enforcer.
1: Muto ba ka ni katropa Greggy? Kani kung sa may tuha ni mo ani?
0: Nga statement ang
1: ay pag pinulso po na ka di ko muto ato ni Purke wala noon ko ay pagingon ha.
0: O sa statement niya.
1: Muto ba ka sa may tuha ni mo?
0: Ang una ay kanuha.
1: Pa ang sa license pa ang sa parehas.
0: Ah,
1: mo na. Siya nga katong gibuhat niya primero nga nanumpa siya ni sulti siya ni sugilon siya.
0: Coach, coach.
1: Oh, gi kuan ra siya giinggan ni oras siya.
0: Gi murag mo gi coach ya.
1: Ni
0: Senador
1: Marcolita.
0: Ha, kana mo ya pasangil.
1: Og ni depensor.
0: Nga motors presuhan.
1: Nga suholan siya. Tagag scholarship yung mga anak. Nga iyang ipindown da utod niya sa Romaldes.
0: Okay.
1: Nga karon lain na pud nga sinumpa ang salaysay.
0: Oh, nga tuod na pud siya Romaldes pabor.
1: Oh, nga wa man gi kuan na jugo ato. Kana na ang gi sugo da jugo ato.
0: Kani mo ni maghatag rog kalisod katubator ni Paul. Gumikan kay ang mga tao magod mabuwag og to. Unsa po assurance sa mga tao nga wa po siya gi asulsulan karon sa habig sa mga Romualdez. Considering siya gawas noon o si Romualdez as gawas ang katong una nga gipasangin la niya nga mo yang sulsul niya ato asod. Ano ba? Unsa may asa may assurance sa mga tao nini mga tungura? Asa di tinud ani? Mo ni maghatag og libog ang kutaw sa mga tao. Apil na ang korte ani nga moayag nining mo mga pamahayag nga yang ginuwatan.
1: Sa Picas Bayan katropang Greggy, si former speaker nagpagawas po siya supplemental affidavit.
0: Oh.
1: Ha? Sa 25 sa kanhi nga mga
0: iyang
1: security guards.
0: Iyang i-appeal, isa ba iyang i-appeal ning kuan?
1: Nga pahimakak. Ihimakak. Ha? Muribat sa pasangil sa 18 ka mga Marines, kanang gitawag og ex-Marines.
0: Ex-Marines, oh, katong 18. Onya. Iya iyang gihimo nga rasoning kang kuan.
1: Springboard kining kang gutisa.
0: So mahog niya iyang gidepensa lagi ni. Gihimo niyang naguna siyang depensa na ron ang kining pag-retract nining si gutisa.
1: Oh, mingon siya. Kung sabi saya pa, tiaw mo na lang kana. Inyo kung gihimo nga fall guy.
0: Fall guy. Karon,
1: klaro na gyud. Nga kining namasangil nako, gisuhulan ra gyud ni aron nga dauton ko.
0: Mo lagi pero dirita maghunahuna. Unsa unta pag assured nga gidaot gyud tinuod? Wa ta ka bawa pug unsa pud ba nga basig ni Bali Baron abtag pila ka kuan ani pila ka buwan basig mubali na pud speakers kay
1: problema lang ani ka tropang Greggy nga mo puni ginahuna sa atong tigpaminaw karon kay magtakdo man atong ginahuna kay law mo glapad ba ni mo analyze ang mga butang kini magus Romualdez luoy ni
0: nganong luoy man
1: kay wa mo ni speakers habig nga sukuhay sa speakers habig
0: what do you mean?
1: Gi-appeal ba inis pronouncement sa SUNA?
0: Oo. Pero naman, naibunto ang uban nga tinuod. Gumikan
1: kayo. Ang drama lang.
0: Kaya kung tinuod palagi, na prison, nalagi yung tana. Doon na, kaso. Apo may kaso, lagi ko nung gabos
1: ang ay, ay! Mora po.
0: Moy pangutana sa uban, ha?
1: Sige mo, rin drawing.
0: Moy pangutana. Kaya ang katubitang naabito na prison, gawas mo nga po humag-suna.
1: Ha?
0: Humag-suna, gagawas.
1: Nagawas humagsuna or na-timing nga lagi yun humagsuna or sa ba?
0: Humag-ingusuna nga. Meron tayong napakulong at meron pa tayong ikukulong. Pag humanong pinag-anaw, naaway na kapiyansa.
1: Ay.
0: Muna mga tao, di po nagkabasol. Kung galing ano na mga tao, nga di mo tuwag ito pa ito ni Pon. Ngumayin ko, basig drama na gina, puro na salida yun para na im-update na ito sa katawahan. Kaya ang katawahan, nagsigig paningil yun ani mong anomalya ang flood control kay
1: yes.
0: Di po ni kadaday katong patrol kada uwan makahilomdog yung mga tao unsa ka palpak liman kag trilyones na ang gasto ato nya sige apo ta gibaha dre ang sa unang baha nga kutob bungkol karon apo tas atop sa balay
1: trilyones dili ha trilyanes
0: trilyones ha trilyones ang pundo nga gipagawas sa flood control gikan para atong
1: 2011.
0: 2011 mga katropa niya karon. Unsa man ang kanang baha nga taga Bungkol na lapas mas atop nga tagtulo ka andan ganing atop? Kanang balay? Ina na ba?
1: Paita.
0: Mo na kapait. Sumo na mahimdum man ang mga tao. kisa jo manubag kalabot sa flood control. So, i-mention na to. Nga mo na si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Boy mastermind. Nyawa may nag
1: at all before sa zona na inahitabo nga significant in terms of enforcement.
0: Kay doon na yung mga dalakpan.
1: Diba? Kang Romualdez na nakuhaan man to. Na naman to'y gipagyan niya investigation, complaint.
0: Kuhaan lagi. Kaning recommendation ra.
1: Ay.
0: Pero why pa yung formal nga? Basin ka na ilang gipanghambong nga naas na iba siya
1: ko. Gibas aside man sa ombudsman. Kaning statement ko gutisa.
0: Kuhaan eh. Kaya napas na iba siya ko kung ka mga witness. Kinsa ka na mga witnessa?
1: Mano na itong subayo na lang.
0: Kinsa ko na mga witnessa ka. Ang ka na ilang gipanghambong. Pero para sa imong tanaw, kanang inani nga mga
1: di ko i-surprise ha. Mabus panahon. Ato ni Paul, ikaw sa ron. Ano man? Di ako sa Senate. Ano man? Witness ko.
0: Ako nabunutan rin. Oh, mo witness.
1: Witness. Oh, mo ba? Oh, nalig kay kasayuran ato. Oh, kay kung ano to. Kala na ang appeal man ko ato. Sa kanang gitawag og kabayo.
0: Dito ko nag-deliver ko. Ano ba? Nag-deliver ko. So inani ba katuhuan?
1: Mo ta ko bisag kinsa na lay witness?
0: Mo gani katuhuan pa ba? Kining ang mga mogawas nga mga tao diha sa musod mga adlaw katubo ni Paul. Nga maghisgot nga mo ni mastermind. Kani siya katu siya inani ba? Puro mga hugas sa lida. Ang una-una sa mga tao. Okay karon, notisa nagbalik-balik sa iyang statement. Kisa ba musod ani? Agatong Edwin Maris, nibalik po sa ilang statement. Saan na ron? Gumikan.
1: Ang katong na po, niyabu naman to, nibali naman to.
0: Bao lagi. So, lagi na, gumikan kay, base mo po, ganito mga nanay mga pamahayag, kung nga katong po,
1: tulungkol. Na ako'y duda sa gamay, katropa.
0: Usaman.
1: Katong pamahayag, ganito sa kay numdom ka, di kay siya maka-articulate.
0: Katong pag-time nga nag-hearing.
1: Nag-hearing siya.
0: Hinoon, maklaro masag yun.
1: Unya, pagpangutana di siya katubag, Merkulita mo yung muhatag sa papel. Basa, ha?
0: Yan na ba? Napunoy mga obserbasyon ngayon, ana. Which is mo po yung nag-ibutanta ang
1: uban.
0: Ang uban ba nga may mamantay, sama ni mo, mayon, bantog rin ito. Daan pa dyan lagi ko.
1: Yan
0: na ba? Pero sa uban po, mayon po nga, karon, gikos po siya, nining kampo ni Romualdez nga mo ni buhaton mo dapat imo tong iduot tong mga na prison ron dito
1: tato paldo ni siya kay 113 million katong nga panahon nilang Marcolita offer karon itagaan na po ni 114
0: kay para mo pali ilan na ba kay kani karon mga inani nga mga witness katong attorney ni Paul kani mga inani nga mga tao sayon na ko nga pag presentar na ideya sa mga korte o bagka sa mga hearing gumikan kay highest bidder may option ani kuno nila
1: mo na
0: ambot og mutuo pa mata. Mo na gingon asa man ang katuan ani.
1: Mao mo tug katuanan sa katropa. Gani katong gitawag bitog depensor. Ina separate nga venue niya nag-preskon dito. Ang aking papangalanan.
0: Murag dahog siya dito
1: nag-gimbo. Media personality. Mura manungon og duwa.
0: Mao lagi. Mao ni ron ang atuang mga tao nalibog. Nalibog yun kalabot ni katropa to Ripollo.
1: Pero ay mo kalibog man katropa. Basa kay kuan gani basa kay kwaknit gani kuan yun na kanang mudupa yun ang pakko ana nya lupa yun ang matagabi
0: anya
1: basa politiko gani gawas lang ni katropang Greggy.
0: Wala ko'y appeal. Ay, kaya kuhaan biya ko. Lowest form of kuhaan na ta? Governance na ta diri? As barangay po ting.
1: Purely service lagi.
0: Purely service ra. Gawas atong uban diya nga maingog. Non-partisan, pero kita mo tanyag attorney, blah. Yes. Ano nga party? Kaya, excited na to sa mamot pinili. Ay, dahil na, mapasar na mas first reading sa Senado.
1: Galigri in town, mga katropa. So, muna, atong atangan, ladies and gentlemen, pero lagi yung mga...
0: Mga inikomit. Until now, lagi mapriso sa Valdez. Di na kita mapriso. Gumikan kay... Dawa kita mo siyang ebidensya ron nga siya giduot ra. Kay si Gutesa, murag nakakita siya kakampi ni katong attorney Paul sa Tagalog pa. Kay ning pagbaling Gutesa, murag hayag iyang kagmaon nga murag digi siya maduot nini. Nining flood control.
1: Gutesa po na huwag tang magunig galit katong gifollow up na siya for schedule another hearing. Huwag tang galit niya.
0: Mao lagi.
1: Sa man to.
0: So, ang ingon po uban, may ingon po si PBBM, Paninas PBBM. Anong iwang ikaw? Ingaw pa priso. Ako lang ang gibutyag nga ako'y agaw, ako ipapriso. Pero saan taman lang ang fact-finding team diha? Amay makita o magtubo kan sukig agaw nga ako na ipanakop niya walay klaro ebidensya. Mo man ay posible mo man ay i-PR niya. Saan taman na?
1: Pastilan mga katropa. Oy, good evening. May gabi inyong tanan
0: diha. May gabi, may gabi. Matay, dekada kami po ng umin, tron.
1: Pasalamat nga maya tong panahon. Matay, Juan, pero arang alimuota ka, tropang Gregio. Eh.
0: Oh, inita, bitaw. Ingat kayo.
1: Igang.
0: Igang kay ang panahon karon. Muna, igingon nga, nakapakuha na ba ang tanan? Nakapanghayhay na ba ang tanan?
1: Oh.
0: Ina na ba? Kay purti inita yun. Pero dili man ingon nga, kuan, katropa, tropa. Init, pero ikatataod mo, mudagog kalit, pero init na pagbalik.
1: Usap-usap.
0: Oh, usap-usap ka itong panahon. Murang pagbati ko niya. Madali kayo usap.
1: Ayan. Nabunay mo ha lagi.
0: Ayan, magkuman matay. Dekada nakatultul na ito karong gabi na.
1: Of course.
0: Nakatultul sa balayan. Oh, katropang John Kim Bute. May pagpaminaw.
1: John Kim.
0: Atong kauman sa buhat. May pagpaminaw. Good evening. Super John Kim Bute. Ayan, pagkauman. Di apod si Michael Magalios.
1: Michael,
0: okay na, dos din polis, naka-login ako. Nagagsalamat.
1: Kana.
0: Di apos ka tropang listat, pedinog.
1: Oy, basa na.
0: Present, matod pa niya. Sok, dula na ang inyong kasinungalingan. Pati bayan, inyong pinagsasamantalahan. Nilimas nyo ang lahat, pati kaban ng bayan. Yan ang oosisain ng dalawang magandang lalaki. Dos Dimpolis! Astiglan, katropang listat. Di apos, Mama Lorna Margarita, good evening, Attorney Paul and Sir Greggy, Dos Dimpolis is back again. With handsome faces and six appeal. Be safe all and God bless.
1: Kaninduta itong pagkasutiha.
0: Watching sa may barangay Sambagdos, sing Dakbayan Sugbo. Shikina Rosa Perez Francisco Luna, may pagpaminaw, good evening, og may pagtanaw, ma'am. Giovanni L. Anima, may gabi po niyo doha.
1: Kap, may gabi, Kap.
0: May gabi, Kap. Anya, pagkaman, si Royden Roshana, may gabi.
1: Engineer Royden.
0: Engineer Royden.
1: Kini nga, talent katropang Greging nagpagamit sa gobyerno. Kini bang IT man eh.
0: Asam na siya. Taga
1: D-O-S-T.
0: Ako taga noon ang kalinot ay taga Sambuan?
1: Ah, yes.
0: Taga Sambuan.
1: Nung iba mo ka?
0: Ay, mo na yung mga sikat ng mga apelido ang si Roshana na Sambuan.
1: Oh, D-O-S-T, D-I-C-T, D-I-C-T, D-I-C-T.
0: Mo na yung sikat ng mga apelido ang Roshana sa Sambuan. Particular na sa Bato Sambuan.
1: Katropang Greggy, karong panahon ang gobyerno maglisod bitaw og hire kini mga talent ato, especially kini bitaw nga software kanang mga programmer.
0: Okay.
1: Kay dako man kay nag-offers gawas. Unya taga sulduhan ra nimo minimum magawas, minimum.
0: Mao na usas mga. Kani si Kwan, kani yang gigreet diri nga may gabi Attorney Paul and Cons Greggy watching from Mactan Ref Mid-Year Assessment with Dennis Hodilia.
1: Oo.
0: Kani si Engineer Dennis Hodilia.
1: Oo.
0: Kwan ikaw ba may saunag trabaho ni? Dito sa lang istasyonan.
1: Oo, Nes.
0: Anya, pagkauman kay ang sweldura dito. Kwan raman, sharing 5-digit ra niya. Na 6-digit. Di ato si digit. Kailangan ba?
1: On demand magunin ang mga talent.
0: Oh, gani.
1: Ako, all out salute ko aning Engineer Reddin. Pagamit good siya kay Yang Ingon Manggod. Kinsa man po'y silbi mo alagad sa atong kining gobyerno nga nai-impact niya apektado mo sa atong kaugmaon sa atong mga pamilya, atong bata, mga bata ani. So, sakto po nga nagpagamit gini siya. So man eh, kining software man specialist.
0: Okay.
1: So naging siya sa DICT. Tugas, salamat sir!
0: May gabi naman sir. O si Engineer Dennis Hodilia. Yari apos Annalie Islet. God bless.
1: Oy, Ma'am Ann!
0: Iskala Librianelli. Blessed evening, Attorney Paul. And God bless.
1: Thank you.
0: G. Twixie Lori. May pagpaminaw. Ato po rin ko pas buhat. May katropa o pagtanaw na yung mga tungura. Anya si Nora Sandigan. Good evening, Attorney Paul. And katropang Sir Greggy.
1: Mami Norns.
0: Pa-shout out, please. Ako anak nga si John Ray o Alira Jin, especially to my partner nga si Jojo ng Hugas ug Plato.
1: Jo!
0: Watching from Mayahay Uno Poblacion Pardo. Nora dai ni attorney sa Londres sa Soto Hospital.
1: Oy, si Nora dai.
0: Mao dai dai
1: dai. Ay, Nora. Pagkabuutan wala si mong bana, ma'am Nora.
0: Hugas man.
1: Pagkabuutan si kana moy angay nga tularan.
0: Mao na.
1: Inana ko.
0: Mao na.
1: Gikan diri? Pagkabus balay. Manghugas ko katro pag Greggy. Oy,
0: sakto nya iga iniga Domingo sa Sabado manglabap
1: yon. Weekend. Oh, buwag.
0: Manglaba.
1: Ang puti og di color.
0: Ang laba pag yon. Asa mo na?
1: Di de kenana.
0: Inana mo. Ako gamit katong palo-palo sa kan pag pickle ball ba.
1: Ngiga kayo eh. Ana guys.
0: Oh yeah, si him. Jordan Lipasana, guay nga biya mga guapitos, Doc JJ Cons Greg Attorney Paul, permi yun na minaw sa may barangay Bakayan ning Dakbayan Sugbo. Shout out ko ni Miss MJ Roinland ko. Oy. Wa na mas ma'am MJ diri.
1: Pero makadungo mo magyapon.
0: Makadungo yapon. Na pero nagtuukog na ani mo diha katropang Jordan Lipasana si Ma'am MJ. Wala pa di ay.
1: Oy. Ma'am MJ.
0: Anya pagaman di apod si pa shout out sa akong head supervisor nga si Pretty nga si Ma'am Marbe Pakira.
1: Ay! Ay!
0: Sa Soto Hospital, laundry section.
1: Ma'am Marvi, mayang gabi.
0: Mayang gabi.
1: Awarding naman is Ma'am Marvi sa mong praise kagabi.
0: Okay.
1: Among so, ipasidunggan ang mga outstanding mga employees.
0: Okay. Congrats. Apil po kas mga pinaka-outstanding. Kabaw ko, anak. Di na ko mangutana.
1: Matik man ang katropang Greggy. Kita may mutonol.
0: Gumikan sa mong servisyo, naadyugay na dawat. Kabaw ko, anak.
1: Dili, kita'y mutonol sa gining appreciation ng mga plaki katropang Greggy. Dengan salamat.
0: Nya pagaman. Good evening, katropang Konsehal Greggy o hilabi na kang Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
1: Thank
0: you. Ko, Pastor, unsa oras imong church service ko no? O asa ang location, palihog ko kay mo visit unta ko sa imong church kung pwede kay wala biya mo ugma. Reply please Pastor Attorney Paul Gino Lopez. Ika ni Efren Duran. Salamat.
1: Asan ni? Efren Duran, naata sa San Isidro ta.
0: Talisay?
1: Ang atong landmark.
0: Isidro Talisay?
1: O, Talisay.
0: Okay.
1: Kanang atong landmark ka ng Gaisano Tabunok.
0: O, niya, straight diba? Track.
1: Niya, muliko ka.
0: Kanang kilid?
1: O, kilid, liko ka. Gaisano Tabunok, kanang tadlas pa doon si Sarpe.
0: O, pero si Sarpe, okay.
1: Kanang first gear nga, kuan, kining traffic light.
0: Na, oh, okay. O, mula bang ganito? Kuan naman na. Sa, kaning tanke naman na.
1: O, kandi, ayo pa. Kining sa Gaisano Tabunok, gikan ka diri
0: sa Bakalso. Human sa Tabunok sa Isidro, di ba?
1: In Bakalso ka. Gaisano Tabunok sa imong wala. Pagliko ni mo, kanang first gear nga intersection, na i-building da nga commercial, second floor.
0: Okay.
1: Nasa diha ang kining Albertos nga pizza. Babaw, gana.
0: Gana, katropang Efren Duran. Muna'y kining location, ha?
1: Ato ta, magabot-abot ta. Mag-enjoy ta dito. Pasalamat, Gino. Kay maayang Gino.
0: Gana. Ngayon niya po si Sally Val Chavez, ang Tibok Nasod, safe ingon si Remulya, dakong bakak, matod pa niya. Unta, musulti lang sa tinuod.
1: Kaya si Ati Sal, seryoso niya. May gabi Ati Sal. Regards kong Pastor Bal.
0: Pagkauma si Eduardo Sanchez. Good evening. Watching sa may Barangay Guadalupe, Cebu City. Dapat kihara og perjury. Kay pwede rin usab niya panumpaan sa una niya Usbon.
1: Sakto na.
0: O na isaktong ikaso.
1: Nanay, supposedly criminal liability. Bright man yung ato mga listeners katropang Ray.
0: Mona, katropang Ray Duran. Attorney Paul Sir Greggy always watching 4 days a week. Welcome back. Attorney from Bitoon Dumanhog.
1: Bitoon Dumanhog.
0: Diapod si Katropang Jipoy Antipasado Comillas.
1: Uy!
0: That's my 4G advertising ang nagbuhat sa ato ang mga mag-dream ay katropa.
1: Nindot kayo. Wala gini napila ni mo, Sir Jipoy, buhat.
0: Nataliga pa na. Ha? May pagpaminaw. May pagtanaw.
1: Panas man lagi ni.
0: Anya pagkahuman si... Danny Almindra. Good evening, Attorney Paul and Boss Greggy. Watching sa may Barangay Sambag 1, Danny Cuny. May pagpaminaw. O niya si Jomar de la Victoria. Abanti na ang ato aning kauban. O gimahigala niya sa may Barangay San Roque, Loso Sinatilan. May pagpaminaw. Murang pauli ni kay padulong nas pista sa mga katropa, Attorney Paul.
1: Salamat.
0: O niya si Petra Joyce Murillo Montilibano. Good evening, Attorney. Shout out from Negros Oriental.
1: Petra.
0: God bless. May pagpaminaw. Salamat. Good evening, nene mga tumura. Dekan na katultol
1: na. Of course. Katropa Greggy, karon pa di ka kaibaw ana nga tultolonon. Kanang imong dimpolis ni imong aom.
0: Dekan na katultol karon gapon. Gapon karon ikaduhang adlaw ron sa atong pag-live dere sa atong XFM Cebu nga page mga katropa. Why appeal atong 88.3?
1: Mas maayo gani ni, hindi man restricted.
0: Dili restricted.
1: Kay kitong wa pud na suspend, restricted naman to.
0: Oh, mo gani magdesisyon sila tanaw no kung galing nag-live na ba ang dimpolis.
1: No da.
0: So mo na usas mga rason
1: karon. Ikawan sila kay gayunan nga musudong sa atong may tsura.
0: Ayaw in town. So at least mo ni naka on the brighter side of the situation.
1: Yes.
0: Natagaag mayo po nga positibo nga impact.
1: Kana
0: ang kining pag-usab sa itong Facebook page.
1: Gi-iterate ni Katropa Greggy ang positibo nga perspektibo.
0: Kana. Mas dito gina na ingo no nga in every door closes. Nagi lain po nga mo open.
1: Sakto kayo.
0: So katong pagmiagi wapo may maingong nga di may masundan nyo dito pero restricted na mo gito kanang dagag mga kining ibutanta risk ba dagag mga kwanto mga restriction kay kung nagay kay money may nana mga community standard so di kayo makita po nyo so nagbago may Facebook karon. Nakita nyo ang kayuhan. Nakita nyo ang dos dimpolis, mga katropa.
1: Ato na nang batasan noon, mga katropa.
0: Kana.
1: Lunes hantod sa Huibes.
0: Tultula, gini nyo.
1: 7 to
0: 8.30. Lunes hantod sa Huibes na mga tura.
1: Atong bisayon ang imong in-English.
0: Asa man, sige.
1: Atong pultahan ba?
0: Okay.
1: In every door that closes, there's always a back door.
0: Nagtukog sa tanang ganghaan nga moable. Dunay musulod.
1: Ha?
0: Dunay musulod. Dunay po yung gawas.
1: Lahi sa na
0: yun. Asa na yung sulod ng mga tao na yun. Hindi mamusulod. Gawas man.
1: Lahi. Mukhang kapon. Lahi na yung mga arita.
0: Oras na SFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:54 na mga katropa. Ito ang time check hatun ka na to. Sa mo ang laing produktong kape na mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, ano na glutathione o collagen mga katropa, makapanindot sa imong panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa imong atay mga katropa. Muna yung mahatag din mo ang Santon Gold Coffee Mix. So kita, manigong tang kape mga katropa, why not Artes Kape? Nga doon ay mahatag beneficios itong panglawas mga katropa.
1: Kini, ang kinong.
0: Which is, mauna ang paglimpyo sa itong atay, pinaagi na ng glutathione o collagen mga katropa. Bonus na lang mugwapog mugwapa ta.
1: Pero importante na para na ito.
0: Oo. Oh, okay. Magyapon.
1: Naming tanya na yun.
0: Kisa may diganahan nga mo gwapag mo o dita mugwapog mugwapa. Ha?
1: Ay, nangbutag sa amin yung balay.
0: Sabi ito, punong tiyo ko itong patripol nga, mahirap talaga maging pogi ko no. Ha? Ikaw, karelate ka na. Ako, di mo karelate na kay kaya nga, agot na ba?
1: Na po na yung istorya.
0: Ikaw, great ka na. So, munang...
1: Pa-disguise ka.
0: Ato na yung inom kanunay ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Eyo, ingon pa kape ng mugwapo-mugwapa. Kay, kung naay hulagway mga katropa, naay hulagway. Picture. Group picture.
0: Anya.
1: Pagtanaw ni mo sa hulagway. Unsa may, kinsa mang naong imo una pangitaon.
0: What do you mean? Group picture?
1: Group picture.
0: Imo ha!
1: Niya sigag pangita si mong naong, sigag pa namin niya, di day ka, cancer na nang imong itsura.
0: Mao gani, musamot pag sila kagwapo
1: ka. Matanti kayo na.
0: Mao na higing nga nangapi na ka, musamot pag kagwapo kagwapa, katropa.
1: Kana.
3: XFM.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Santia, Sakwel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panusya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli is tingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ngayon ko ang maling ko sa kalibin yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
10: Oday?
9: Ngayon ganin mo, no? Si kumpari, huwa mang ganin kahatag. Bisa ko sa kadako.
11: Exciting!
5: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Aisel Komplikado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus
5: Herbal Oil. Sis the Pain.
14: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Mga katrupa, exciting!
16: Zenton Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Bili-bili kayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa Estrella sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usa ba ko ka-angkor? Sa una, dali lang ako hangakon at kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Zenton Plus Gold. Daloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenton Plus Gold. At kung usap, gamit usap niini, daloy sa Ginoo nga po mga katrupa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab na ko na sinati. Tungod nini, gadaad lang hindi na akong ginagamit kining Zenton Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenton Plus Gold. Labipas at mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenton Plus Gold. Labipag, na doon na kay balatian, Zenton Plus Gold gamit.

0: anong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Samahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh,

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Ako si Dracula.
2: Ano yung si Dracula ka?
1: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
2: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
3: Ayaw!
4: Exciting! Mga katrupa, exciting!
5: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:02 sa kagabi on. Time check mga katropa. Gihatod ka nato sa atong panahon na pod.
7: Muna ingon nga panahon, din ni panahon sa paghinulsol ha. Panahon sa paghatag sa tumang kalipay sa inyong pares mga katropa.
6: You can give without loving, but you cannot love without giving.
7: So muna kinahanglan gyud nga naagi mo igong tabing kalabot ni ini ha aron inyo ang obligasyon
6: taming ba na
7: mahog nga taming kay kuan maya
6: defense and offense na
7: defense and offense. Okay
6: para taming sa relasyon
7: para at least pa ang kining ilahang obligasyon
6: okay
7: patagabi
6: okay.
7: Kana do na gyud sila mahatag kuno galing paninglan
6: ha
7: ako ay paninglan kung ikaw po'y maningil wa po'y rason nganong di po ka makapaningil
6: kay
7: mutumar man gani ni mo ang produkto ni mga katropa nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Natural ang mga sangkap ani katropa to ni Paul.
6: That's correct.
7: Dili mag palpitit mo ang dughan. Makuyawan mo diya nga matay di bata na kwanon kay kadungog grabo og balita nga katong litrang beer ba ora matag atakihan no. Ano ba? Wala na restore bo mga katropa, ha? Kay normal ni dire, ha? Dili ni pinugsaday. Di ni mapugos imo hariag barog kuno galing di ka ganahan.
6: Ha,
7: kinahanglan gyud po ka nga naghi po gana nimo. Pero at least once the moment nga ganahan ka or ganahan imong pares. Makabarog gyud ayo. Pinaagi ni imong turbo mga katropa.
6: Kana suportahan gyud nato ang dignidad nato atong garbo kay lisod na kay puro ra ta istorya.
7: Kana ha,
6: mawawa niya ta.
7: Ingo gud huna ra gyud ako nimo. Huna ra gyud ako nimo.
6: Mga katropa, tinuod yun nga mo to'y hakaw basa na ka Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ikaw ay malakas maligaya at kapakipakinabang.
8: Headshot.
6: Alright, back to the ball game.
7: Anya paghama ato suwayan nito YouTube channel ba kay may umpay ra ba tong nakatulto na tumiagi mga adlaw pod
6: ni a katropa Greggy. In the meantime may nga pagpaminaw ni Reverend Oliver Nacion katropa nga Pastor Manuel Maning Ambus
7: may gabi yo ya
6: da sa labangon Ate Raquel Campos may gabi
7: Anya paghahuman di ba ato anagin li Dias Eugene Cubidoy sa Corilla Bohol. Good evening katropa di sa to YouTube channel Gine Birmoy, good evening, Dos Dimpoles, mga gwapo. Giblame man ni Auntie Claire ang mga teacher, wa daw mga mundos, wa man niya giblame ang mga parents. Mato ni Gine Birmoy. Atuloy, ang kanil, gikuha niya, giclare po niya kagahapon. Ngayon pa sabot, katuloy, mga magtutudlo, sama atong nag-vlog party ni PBBM.
6: Giclare ni Claire.
7: Giclare ni Claire. Wa niya gigeneralize ang mga teachers, walang modos. Katurang, ang yala po, wala nang i-mention lang po, katong maestro. Kanyang maestro, gatudlo mo na yung si PBBM kay Litrang B. Ina na ba? Ayan itong iklaro. Anya, pagawan si Joey Nunez. May gabi, Cons Greg and Attorney Paul watching with my lovely wife.
6: Joey Nunez.
7: Mami, Lingrelin Nunez. There is my long yes. Cordoba, exciting.
6: Tingwa bahagin.
7: Ito ang YouTube channel ni Juan. Nalimot pa nagtol-tol siguro ng mga tungura. Anya, si Elena Natulia. Good evening, Katropa, watching Mamen. Live sa my Sunrise Village, Barangay
6: Sunrise
7: Pardo.
6: Sunrise
7: Village. Manaminaw sa itong YouTube channel, Katropa, Attorney Paul.
6: Ana. Dito maglangay katropa nga Greg itong i-check si katropa Eric Amaro. Kaya labas kayong balita PRO7. Ni painumdom kabahin sa responsabling pagpanag-iya o pusil.
7: Kani.
6: Alang sa kaluwasan sa publiko. Tinawag sa di katropa Greg.
7: Okay, muna. Mga rason nga ipa review balik ni Secretary Remulla tong Ruben Padilla law ko no? Kay mo ko yung usas na kaingon. Kali ra kuno kay paghupot sa armas.
6: Bilabol man gud. So dapat hugtan ni kining mga pamalaod or balaod may labod sa loose firearms. Atong i-check ang dugang detalye ka tropang Eric Amaro, katropang Eric.
8: Live report.
6: Yes sir. Go ahead, katropang Eric Amaro.
7: Huwag niya na rin mong kadete, ha?
3: Mayong ka gabi.
7: Oh, oh. Ina-ina sa mong kadit. Ang report sa kanila.
3: Dati mga kuan ko karon mga unofficial business.
6: So, unofficial business.
7: Unofficial business.
3: Pero balik, katropa ka Greg, no? Katropa ka Attorney Paul, mga katropa, ang Police Regional Office of ERO 7, ipahinom-dum karon, ha? Sa tanang mga nanag-iag armas, no? Kaling armas na kanipong makamatay yun, katropa ka Attorney Paul, katropa ka...
7: Dito armas nga makabuhi.
3: Butong kinapuhi, resultag reckless imprudence, resulting tropic pregnancy. So kaling-kaling...
7: Ayaw to armas nga buhi.
6: Kakuyo.
3: Sakto na, katropa ka Greg, kay Matun pa. Yung mga nanag-iag armas nga agi-awag ng Spear 7, magpakita yung ka ng pag-responsable, no? Mm-hmm. Responsible gun owner, magmatnon sa pag-panag-iag, paggamit o pagdipig sa ilang mga pusil. Gida sigusab ang mga tag-iag armas na siguro usab nga hapsay o luwas sa pagdipig din eh. Kay lagi, kung ginuman, ang gantong mga panghitapusab sa matigid sa Tacloban o ginuman din is may kinisabuanga katong mga attorney Paul Gatpang Greggy tungkol to sa mga matun pa di kayo maayong pagkatipig sa mga sakop sa law enforcement kinsa nagamit ko ng ilang armas sa maong mga minor de edad sa kinipaghimuog krimen diha sa kinipong tunghaan, no? Nga mo ingon man, dugang awag Spear 7 musunod sa balaod o regulasyon o pugnan ang dili sa paggamit o pag-access sa ilang mga armas. Matun pa sa atong kanikuan sa BRO 7, importante yun ang responsable pagkaragyaw pusil o malikaya ng mga insidente na may kalabutan sa kanipong armas o mga gun-related crimes. So, kung mamapanaliblan ang kinabuhay kaluwasan sa komunidad. Yung tema, no? Slogan yun, BRO 7, nga hugot ng barugan, imong pusil, imong responsibilidad, ang pingi, tahura ang balaod, panalipdi ang kinabuhi. Yung gidasik usab ang publiko na i-report sa pinakadol ng police station o pinahagi sa itawag sa 911 ang mga kaduhan sa mga kalihukan o di otorisadong papanag-iya o armas pinagi sa pag-iusa o responsabling binuhatan atong matabangan aga pagpalambo o mas luwas malinaw na Central Visayas.

0: Luka sa mga siyente na bukos kini o undang sa pinakabaguhay lang nga insidente si Salta ang nilambigit usaba sa kagubota kundi siya ang suspeka sa pagpamusil sa Osaka 15 anyos nga taga-barangay Basag Sinugalas ng gihapon na hitabo ni Neto Gamirkole sa gabi diya mismo atubangan o kanang kilid sa Basag San Nicolas Community High School. Ang kini mo ang suspek si Salta ang gipusil ang kini 15 anyos manilangkani nga wa kini maigo og nagkaragan ang wa dama nitong gabi una ni Salta atol sa pagbunot og armasini diyang iyang gipusil ang 15 anyos wa mahibaw si Salta nga dole pulis nito higi una nga nagpahipi sa kilid maong human nga nalungog sa pulis ang buto dali nining nasigpatan dayon si Salta sa iyang gihimo misuway pagkiniunta og gasibat doon yun itong pag-ilukulay apan nalagpalagi hapon ang maong suspek.
1: Lagi? Pero nalipay na lang sa kong nalagpa na ni siya kay pirmi ni siya na daghang mga eksidente katong buwan sa Hulyo kay Revista sa Alumnos na maligirasan ni siya o nagigipagita sa mutano musibat lagi huwagtan lang niya daghang na siya gipaligiran mga estudyante sa resort o kuwan na siya kanang kamandola ni siya. O mawa na siya, guma na, pangitaon mo, o di makitaan. O niya, ang problema naman ni kay, kasi bata kay, murag, asa ang ginikanan, pabaya na lang ni niya, wala yun magkuan kay, sandaan lang siguro sa, so muna yung problema naman ni mga bata, sa ginikanan siguro kay, nanginabuhi sa maayo ba, taon siya. Eh, mga kubri sa taon kay Stanan.
2: Bagal doon lang, una, kanang suspect. Kasi yun ang pangibangasyon, abang kanang suspect, kaya maghimagat na leader sa sa grupo ng gang. Kasi yun ang pangibangasyon.
0: Ang dipinsa sa mga suspeka, mautan pa din eh, nga ilot ng patagamon ang kinimo ang 15 anyos, kay mao kini ang suspek sa pagpanunggab, siya ikagaw ng 14 anyos sa Saba, mao iya kinigipalita ang maong away. Si Salta, pasal na karon sa selda sa Mambaling Police Station 11, o magkatubang kini o duha ka kaso. Kaso nga attempted murder o kalabasan sa paghupot og armas nga wa lisensya ang ibasaka nga kaso batok usaba sa maog nga suspek.
3: Buwan, nanda na nga doon gagunggab nila sa ako'y gagaw. Natog tayo ba ikaw'y gagaw ba? Ilagi doon gagaw. Dito ko na para lang doon gagaw.
2: Tapos?
3: Ako abawas na dito. Ako ako'y gagaw. Katarsan niya, man doon makabaw. Bakabang bawas.
2: Ano yung ilagaw, minor ni?
3: Oo, katarsan niya.
2: Ikabalik na doon?
3: Na doon na.
2: Ayun. Na yun yung mga gawag-gawag ang isa sa nga na nagigibukta niya ka ng grupo o kaninggal, leader lang ka?
3: Wala, wala ito ba grupo, sir?
2: Wala kayo mga membro nga nag-askila sa Basag Kuan sa Nicolas?
3: Wala.
2: Wala. Ang kaning imong kipusin, muna yung kaawas yung gagaw.
3: Oo.
2: Imo lang ipalit. Kasi yung away nila.
3: Walang grupo-grupo nila, sir. Puro mo sila ng grupo. Blood niya.
2: Wow.
0: Samtang ang suspect may makaka o sabkini sa mga pasangil nga sa Badlungon sa barangay, matubanin eh, nga neto balanggali buwan sa Mayo, nibalikini, gigasgaluhan, o manadayon ang gibato. Pangyato ka niya, iyalagi ang kon, nga matubanin niya, nga iyalagi rin gibaus o kini nga nagbanimaw sa kini, sa ikagaw, humangkini gidunggab sa katong 15 anyos nga iyang gibusil apan nagalihay ang maong nga biktima. Mga balita nga nahipos sa patrol, kaabag ang Santone Herbal Oil. Alang sa Giyos sa Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
4: XFM Report.
5: Salamat katropang Benji Talisik sa inyong report. Good evening, katropang Agaw Melka Hamyu Arevalo.
6: Good evening.
5: Belated happy birthday.
6: Ay, hello. Belated. Tunong yun sa adlaw na tawhan ay ang birthday katong patropol.
5: Nagpista yun ang tibuok bayawan.
6: Ayay! Belated, happy birthday.
5: Enjoy your
6: so sa bayawan siya nagkuhan? Dito siya sa kuhan, bayawan
5: honorable man eh.
6: Ah, okay.
5: Kaya dako manig kaakuhan dito sa eskwilahan sa bayawan.
6: Ah, okay. Naka-adjur po niya? Nindot mong lugar po.
5: Oh, nindot. Oh. Yan, naminaw po si Sir Jeloni G. Rodriguez. Lagong amigong ambungan. The Master.
6: O niya, si Jefferson Digamos. Good evening, sir. Fiona Gikale of Leo Calab. Magandang gabi and maayong gabi. Kumusta kayo dyan sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City?
5: Kana?
6: Cebu, maayong pagpaminaw na yung mga tungura.
5: May kinikiusahay magtinagalog sa tanong.
6: Oh, tinagalog. Kaya nagkagpa, may kinikiusahay. Dagkamang namina na tugod ng mga taga Toskauluhan. Di po pagsilbi po tagalugon po sila na to itong komentaryo kay unfair po kayo sa mga Bisaya po mabinaw.
5: Kita mga Bisaya katropang Greg. Makasabutag Tagalog.
6: Mabuta mong mabuta sa Manila, magtagalog ta.
5: Ang taga Manila, gumari, magtagalog sa ta. Ano nga ta? Kaya flexible ta.
6: Inana, katalinted na mga Bisaya.
5: Talinted ta.
6: Kabaho sa tanang pinulungan, mga katagawa sa siguro.
5: Di rin ba kumudawat nga, taugun ta ganang gahi kitag Tagalog.
6: Okay, kita na sa Manila, di mo tama.
5: Sige, gahi.
6: From day dito kay... Murang mag... Murang tayo itong mga taga Manila yun.
5: Pagsulti ni mo katropang Gregog sa pagkat! Hindi na gahi! Ato silang ingnon mga kaigsuunan ko nga di tagahi. Emphatic ta.
6: Kanan!
5: Grabe mo dag pasabot kay mga balak nun mo ni mga Bisaya.
6: Wala.
5: Anyways mga katropa, nagang salamat sa inyong makanunayon, mapadayunan, magmalahutayon nga pagpikikuban.
6: Pag-upan.
5: Pag-unong ni itong tulumanon. Pag-sudong namong katropang Gregi. Inyo ming gikaloyan. Daga salamat.
6: Inyo ming ginuntan, mga katropa.
5: Kanan. Napupos na nga ito ang takna sa itong pag-uban-uban. Pagpanag-uban. Katropa nga Juven Jimenez, itong engineer, dari sa itong master control. Ang kapitan sa ito ang master control. Katropa nga Jolly Viking, itong station manager. Ay kalimot ay makatropa nga ito ang Yes to Health Clinic. Abre matag Lunes nga rin na sa Bernes.
6: Walang Sabado, balik og Domingo.
5: Resume og Domingo, natay libre nga consultation. Nya tuapod nato makaplagan ang mga produkto, mga nagunang produkto karong panahon. Wala gyoy dispute mga katropa, undisputed gyud nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Diri ra sa ubos atong sibianan. Zapatera Building.
6: Z Plaza Building mga katropa.
5: Kana. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez manamilit gyapon sa pag-ingon kalimti, gayod ayaw, ayaw kalimot nga ang ato ang kaluwasan. Atong tiunay og tinud-anay nga paglaom. Ana ang makaplagan di akang Ginoong Hesus Kristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan alang sa atong kaluwasan.
4: Headshot!
6: Og ako si katropang Gregi Magdadaro. Manamilis pa ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygon ang Diyos, mga katropa.
5: Good evening, everyone, katropa mo!
6: Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkap ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig na ka ni Yaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ayya!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dengi, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
17: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
18: Ug matag Domingo.
17: Libre na
18: magpakonsulta sa doktor
17: dinhi mismo
18: sa Yes to Health Clinic.
17: Ug mapalit nimo dinhi
18: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic.
18: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
17: Hilid sa Barangay Hall.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
19: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad. Dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Ang luna, bisan tiguang na, maugihapon ang atiman sa iyong mga apo, samtang nanginabuhi ang mga ginikanan. Ang iyang gugma, walay sukod. Apan ang iyang lawas, aduna limitasyon. Mao nga importante ang adlaw-adlaw nga pag-atiman. Ang moringa o malunggay, nga puno sa vitamina o minerales, usa sa mga natural nga sangkap sa Santhon Plus Gold. Kaya ang pinakamayong kabilin nga imong mabiyaan, dili ang imong bahandi. Kung dili, ang mga panahong ligon ka alang sa imong pamilya. Santhon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 4.32 na. Hatod ya kaninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, maralipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, na maghatag o kaluya niini mga katropa. Manayong kumpiyansa kanadlaw inom o duha ka soft gel sa Premium Death-Free Instant Energy alang sa proteksyon sa imong lawas nga dili ka matakdan og bakterya og virus nga maghatag nimo og sakit og kaluya sa imong lawas. Premium Death-Free Instant Energy inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee og Lazada. Labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes 12 Clinic Store nga namoy mutang sa bus gamay na ato sibyanan diri sa may Z-Plus sa building barangay sa Patera Dakbayan sa Sugbo. Mga katropa, unya sa gihapon, nagapadayon ang atong serbisyo publiko sa atong Yes to Health Clinic, mga katropa. Matag Domingo, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, doon ay libreng check-up, libreng konsultasyon, mga igsoon sa atong Yes to Health Clinic. Napunihan ang atong store, ngayong mapalit, ang Premium Death-Free Instant Energy, o uban pa, gabagay Yes to Health product, mga katropa.

0: Mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita. Direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning.

0: Siri, Siri, auxilio.
1: Los son Visayas, Mindanao o Kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dr. Manorang. Exciting Pilipinas!
2: Good morning!
1: Give yung anchor man katropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Magiguba na ganyan hangtod kita sa Lasais. Dining adlaw mga katropa ka Biyernes. AGIF. Thanks God it's Friday!
2: Good morning!
1: Pizza 21 sa bulan sa bulan sa Agosto tuig 2026. Anibersaryo karon mga igala. Sa pagpusil patay pag-assassinate ni Benigno Ninoy Aquino Jr. mga katrupa. Holiday karon mga igala. Inaot na kamo sa kapis kay sa malawang sa iyong pagpanikay sikay. Samtang na ni kay sikay kamo riyato riyato riyak kaninyo mga pagitamo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasod kagahapon o karon.
3: Headline.
2: Good morning.
1: Sa ato mga kaigsunan ay dakong sinkhole mga katrupa. Ding sinkhole mga katrupa dito sa may dakbayan sa Bugo. Atong tanawon mga katrupa kung sa gidako ni mong sinkhole.
4: Alas 4, imidya kagagnin ang kadlaon, naburabog ang mga lumulupyo sa Purok, Indilisyo, Libog, Barangay Guadalupe, Bugos City. Nagkaguliang ang mga paghot sa eros ura sa kadlaon. Naglagobo, ugwa sila masayod o asagikan o unsay hinungdan. Alas 5, nga nakita na ang kahayag sa adlaw, nitambad ang dakong lungag, higanting sinkhole nga nag-ab-ab matag karugun niya. Atong madungog ang mga nilagubo sa mga dagkong tipak.
1: Nagsigi pa din
5: eh. Ay ko piyansa doon. Nag-abab mong gani.
1: Nagsigi siya o kwan?
5: Distansya lang ta nga, distansya lang ta. Ayaw mo kupiyan siya.
1: Oh, diba si mga pilbord ko sila o?
6: Diba? Alam, tanaw lang.
5: Kuyo! Ayaw kupiyan siya.
1: Oh.
6: Diba? Tubig ko?
5: Ah, sir, unsa ni...
6: Tubig.
5: Ah, pwede pa.
6: Sige ni kupuan diri o.
1: Sige pa kwan o, sige o.
6: Tubig ko?
5: Tubig. Hindi magkipag.
1: Oo,
5: sige. Atas, atras mo.
6: Blue, naging tubig mo
5: rin? Oo, naging istorya tayo dito.
1: Ay, tubig silaw?
5: Ha? Ha? Bali, ang inyong balay. Ang inyong balay, ma'am, kinidiri. Ha? Ano, ano?
7: Ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano,
5: ano? Ha?
7: Oo, kuan.
5: Isang oras, ma'am?
7: Before, ako gito itong tigmata, si Ranas Patro. Naman nga gito doon nga.
5: Baboy, baktin, oo.
7: May kaisi. Doon ko kumita na lang sa Patro. Before, 5, doon. Yeah, bak, iro, ka nagtang kong iro, diya.
5: O, nagkalangas?
7: Kalangas, sila. So, walang hugas pas gito doon. Ako silang gigawas. Kailangas, hindi ko sila sirba.
5: Ano, ayok?
7: Ako silang gigawas. Ako silang gigawas. Ang gigawas, kaya nang natupa ang mga silingan.
5: Alas 4, kapis ka doon? Huwag kayo nabantayan din na naglagubo.
7: Nagsigi, naglagubo. Sir, abe, namin nag-ayod yung kanang tulay sa kumbado. Abe, o, naglulubo.
5: Ay, mga dunggan?
7: Oo. nadugay si pagkakulad ang ako sa ads ba ko yung patutoy sige na maglagubo niya ma'am lagubo ang nagitong ba oh ito gamay pa na ganun na
5: so ito niya sige matagkaroon niya nagkaroon pagkabubo ito na ito nagubo
7: sige pagkabubo na nanidugay ang nabi ganina nga
5: nahog may tubig nakita lang ko
7: talagi nagkuhan kay mo inigkuhan ang mura magbawag na mo hapak
5: kastila wala may iwantod
7: wala
5: okay mo lang panahon
7: murag sumpay niya ito sa sinkhole sa una sa naman yung sinkhole katong pagkuhan sa linog dito
5: katong paglinog sa miagintoy wala mo yun nga wander yun nga
7: wala dito ram sinkhole rin yung unahan
5: oo na po dito
7: pero kung ano ito yung sinkhole sir anak ra kanang kanang play ako anak siya kanang di para sa anak nga murag yung budok laong kaayo ah kuhan sir purok and delicious libog uno barangay Guadalupe
5: ha ayo bird ni kuhan na nitipag o
1: sige, natipag niya eh.
5: Natipag. Ani ata karon sa Purok Indilisyo, Guadalupe, Bugo? Kundi in atong makita sa atong likuran. Ang dakong sinkhole nga namugna sa ganihang kadlaon, mga alas 5, kundi na atong nahitabo. Ang atong nahinabi mismo, ang mga lumulupyo diri sa kilid ng mga sinkhole nga. Kaganihang kadlaon, ilahang namatulan nga nagkalangas ang mga hayop, iro. O ilang gisilip sa likod silang balay, datong singkol ang namugna. Nga matag karo, nakita nga sa mga sige kawislam.
1: Sige ka po ka, kuwan.
7: Sige glihok.
5: Sige glihok niya po. Ako, kaduha na lang, kaduha na, dito na nahuslag. Nakita na to.
7: Ito na yung mura lagi na dinamit. Ito na bang...
5: May bubo.
7: Bawad si mga... Maga lagi kanina, lagi na.
5: Na, nagluha ang tubig. Nagluha na to, ang tubig nagluha.
7: Nagluha?
5: Oo.
7: Nagluha?
5: Oo. Ayo tubigan sa bird, ha?
7: Ayo,
5: okay. Ang inyong di patungan bugat na, sige tipa ko?
1: Ayo. Sige ka tipa ko.
5: Lala, nalabubo?
7: Jay!
5: Ayo magubigan sa.
1: Sige ka tipa, ang kwan? Ang kining yuta magkakaiksunan?
2: Ayaw na lang, magkupot ang PC.
1: Oh?
2: PC, trupe, hibit-libe.
5: Ayaw mo kubiyan sa akin, sige tipak o?
2: Malagay, hindi
1: mo. Sige siya ka tipak.
7: So ang
1: dakunin ang tubig sa ilawom.
6: Isda.
1: Isda.
7: Sulap.
1: Dakunin ang isda ka, trupe, rap-rap.
5: Maglagubunan?
2: Adil ay, bilhan mo naman ako, nami muli kita daan mo, ha? Muli kita ako sa una pa mukuhan?
5: Sugam lagubuhi!
2: Kami na rin ang lagubuhay?
7: Ito ganun nga yun! Pagin nito!
1: Oo. Alawa. So, kanto ilawang murag na ilungot, imburnal ka trupang rap-rap? Kita rin mo ang tubig ba? O, lawang kayo. Kaganiyan, nakita to na to ang lungag mga kaigsunan. Kini. Muray agianan ni tubig. No? So, ingon ani ang dito ni sa kuan. Sitio Bugo, Barangay Guadalupe sa lungsod este sa siyudad sa Bugo mga kaigsunan. Ha? Kining deraw nya duna nay lubi do kuno nga duha ka punuan mga kaigsunan ag kuan kini di ag natumba da apil dito sa ilaw mga higala.
3: Exciting
0: good morning
1: dako gitinuray ni mong sinkhole mga kaigsunan. Hindi magtagiyas yuta na nini, nakuha ang pilang ka square meter di magamit. Sayang, mahal na rin per square meter si yuta mga katrupa. Hinoon doon ay naghang tubig sa ilawom na nini, magamit ni mo, oga. Problemado ba yatas tubig ron mga igala? Nina, pakita na to niyo, pakita na itong balik mga kaigsunan. Doon ay lingin sa ilaw mo, tanawaw. Oh, murag na din ni nag-aging tubig mga katrupa. Murag purma niyang imburnal mga igala. Sus, may gani kay Kuhan. Malay nagpuyo ni Dapita to rasa kwan. Medyo distansya o gamay mga kaigsunan. Itabo pa nga dunay balay ning Dapita. Apil sa pagkalusno mga igala. Disgrasya. 45 minutos mga katropa ang nagkalabay sa last quarter. Ngayon gapon ka mo nagpapatinig at tulumanaw ng exciting Pilipinas.
8: Good morning!
1: Samtang sa laing balita mga kaigsunan, kapitan naglagot mga katropa na nagpang at nadakpan. Kapatlungon siyang barangay ang problema. Kapitan, pasagan lang panagpa mga katrupa na sagpaan, di na'y mao mga igala. Kaya, tanawas kapitan na nagpag di mao mga kaigsunan. Abot ni Skap. Nag-iukas man eh. Bang! Oo, tanawa ka Skap. Nasipyat ka. Nagoya ni mong kapay. Nga naman kaka, mang lupa, nagpa kagani, di pag yun maong sumusag pa, o. Akin si Kap, mga kaigsunan, laha, pabadlong pa mo na sa inyong barangay, igog mo sa tagos inyong kapitan.
3: Exciting!
8: Good morning!
1: Sunod Kap, kininiag, gatarunga. Na sag-asang kawatan kay para mao'y masagpaan. Nakalagot ni Kapitan Katrupang Rap-Rap nga iyan nasagpaag una, dili mao. Ituok na niyang kawatan. Bugoy ang Kapitan. Mone, Kapitan, mga igala, ganyong piliyon. Inyong ipapadayon. Kamalipay mo may eleksyon, kaya diya. Managpagbadlungon. Problema lang, kaya dili mo yung nasagpaan, mga igsuan. Resulta gawatan, ha? Tugos kalagot sa kapitan, nagpanagpas ang di mao. Ang isang pa niya, gituok pa. Hala, pabadlong pa mo. Sugat mo kapitan, managpa mga kaigsunan. 48 minutos mga katropa nagkalabay sa last 4. Nag-respondihan to mga kauban diri sa may basak mga katropa doon ay sunog biigo dito. Sana sila dito katropang rap-rap, biyahin na sa katropang binji dito. Sa latest development, kagadiha po man itong sunog mga kaigsunan ni Igos Basak. Ay, kuwan, murag sunod-sunod ba mga sunog mga katropa? Miigo mga igala. Tubag-tubag ba nila ni mga sunog mga kaigsunan? Ay sunog na sa bigo ha, kadlaon ra ba mga igsoon? Sus na mata yun og swerte ang nakamata. Agatong ubang natulog, sus mga higala. Yara ba ni malimungawan ka? Mientras tanto mga kaigsoonan, paabot na sa itong kauban. Napaong na? Fire out na diya mga higala. Sunog bigos basak. Ato sa taas sa kauluhan mga igala. Ay di ah, nagkabukingan na. Iklamo sila sa confidential funds si Vice Presidente Sara Duterte. Confidential funds o intelligence fund mga kaigsunan. 125 milyones mga katropa. Confidential Intelligence Fund di ay mga kaigsunan ni Ombudsman Buying Rimolia. Kapins usa ka bilyon mga higala.
3: Wow! Exciting!
1: Sayunan mo ni Ana, nagtugaan ni ini si Congressman Igay Irisi. Di atong pabatiyon, atong tanaw, atong resibos, balita mga higsunan.
9: Secretary Boying Rimulyan, Department of Justice.
10: Ayan.
8: meron siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional.
9: Kay Saldico talaga?
8: Kay Saldico, may request siya. 1 billion 150 million additional.
9: Mm-hmm.
8: So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history na ang Secretary of Justice may 1.5 billion na confidential intelligence fund.
9: Mm-hmm. Kumbaga, inappoint ng presidente, in your words, para protektahan ng presidente. Si Boy, kumbaga, si Ombudsman Rimulya din ay may
8: confidential funds.
9: Mm-hmm.
10: Wow!
1: Wow! 1.5 billion confidential intelligence fund si Boying Rimulya, mga kaigsunan.
10: Wow!
1: The highest in history, mga katrupa. Kaya girequest nga itong Saldico di ito biyagi tuig, mga igana. Reklamo po mo sa Confidential Intelligence Fund ni Vice Presidente Sara Duterte, Boyeng. Hangin mang kwintada na imo ang Confidential Fund.
10: What?
1: Si Boyeng onis Ombudsman Boyeng Rimulya, paghilom na diri, confidential gani, musulti di ko ni imo.
10: What?
1: Mauna, sige mong reklamo nga to Vice Presidente Sara Duterte. Siya niya paggasto yung confidential fund ng 125 milyones mga kaigsuna ang inyohang bilyon wa mo'y kwintada.
10: What?
1: Ipakitaasan mo sa inyohang kwintada be.
10: What?
1: Yun sa niyo paggasto niyo yung 1.5 billion ng confidential fund Ombudsman Boying Rimulya gamit sa confidential fund mga igala sa kining ombudsman.
10: What?
1: Usaon man ni mo, Boying.
10: What?
1: Usaon na ni mo ang 1.5 billion? Anay problema lagi, kaya ito ni siya pagutan, umuingon man ni siya, confidential gani, musulti na ko ni mo. Kanya nga nung nagyaw-yaw man mo, sige man mo ugukod nga to Vice Presidente Sara Duterte. Mao na mga katrupang, di masabtan sa mga tao. Ikasi bata! Sayunan mo ni Ana mga igala, 1.5 billion. Ang confidential funds mga katrupa ni Ombudsman Boying Rimulya. Kay doon na si confidential fund nga 300 kapin ka milyon. Pero nag-request ko no matod pag igay irisi. Kinis Boying Rimulya mga igala, gato ni Saldico, kisa may chairman sa Committee of Appropriations sa Umusbay Balauranan mga kaigsunan, ugihatag ang usa ka bilyon. So kapin sa usa ka bilyon, ang confidential funds ni Ombudsman, Boying Rimulya mga kaigsunan. Ato pagutana, Mr. Ombudsman, B. Ombudsman magyuka ng bayan.
10: What?
1: At alam naman namin kung sino yung mag-umbuds ng Ombudsman.
10: What?
1: Bigyan nga ninyo kami ng kwintada.
10: What?
1: Kailangan magkwintas klaras tayo dito mga katropa.
10: What?
1: Ha? Asa magkwintada na imo sa kabilyon? Ombudsman Boying Rimulya.
10: What?
1: 54 minutos mga katropa na kalabay sa las 4. Panayon Japon, kamo nagapamati ni nga tuturumano ng exciting Pilipinas.
0: Jerry, Jerry, Ocio.
3: Exciting!
1: Alita mga kaigsunan. Nakakita na mo mga katrupa, di ba gatong kadalanan katrupang rap-rap? Doon naman na siya ay marka, doon na siya ay linyas to nga. Doon baga nga mo'y mag-divide sa magsugat niya sakyanan mga kaigsunan. Aron mapalayos bangga. Tanawa ninyo ning disenyo, nindot kayo ni mga katrupa, artistic kayo.
10: What?
1: This is a good artwork.
10: What?
1: Ining disenyo sa dalan, in linya sa dalan, mga kaigsunan, nga mura ka o subay sa nagliko-likong dalan. Tanawa ninyo, mga katropa, resibos, balita na to, mga higala.
11: Ah, ito po yung ano?
1: Ah, dito na.
11: Oh, yung sinsagrodo.
12: Kamaya.
11: Galing pintal dito.
1: Ah. Nindot ang pintal, no?
11: Galing.
1: Dili ba ganin mo daw bang igalas Guinness World of Records sa artwork? Nindot nga dalan, subay sa nagliko-likong dalan niniya mga igalang pintal. Mga libao ni siya katropang rap-rap nga gipasubayan po sa pintal nga puti para mga kaigsunan. O sabot lang, sabotan ni ba? Nindot ni mga igalang nga disenyo. Tanaw ninyo mga kaigsunan, budaw gatas World Guinness World of Record, ano? Ano ganing i-appeal mga kaigsunan, basin pa di ay? Talagsaon, kinimaw disenyo, mga katropa sa dalan diri Pilipinas, mga igala.
13: Good morning!
1: Saon lagi ka? Kisa kaya naghimo na ni, no?
10: What?
1: Kusa kaya na siyang huna-huna, mga igala. Huna-huna siguro niya artwork ni nga kuwa.
10: What?
1: Kaya mo pagbuot kay arts ni ako.
10: What?
1: 57 minutos, mga katropang nagkalabay sa last 4.

Ang bunta bugilog dong ilong katrupang rap-rap. Si Orly Gutisa mga igala. Katotoang retirado. Kanhi sakop sa Philippine Marines mga kaigsunan. Nagbulgar kung giun sa pagbahin-bahin ang kwarta gisulong malita o gihatur niya to sa mga nakadawat niini. Presidente Bongbong Marcos, Martin Romualdez mga katrupa, Saldico mga igala, of course ang uban pa mga kauban nila. Pero karon si Orly Gutisa mga kaigsunan ni baliktad na. Kung yung gipasangin lang si Rodante Marcolita og siya hindi niya gamayk defensor mga kaigsunan. Namara kuno ay naghailo niya, nadani daw kuno sa mga maayong istorya ni ini mga igal. Mare ato giingon, kana gini mga expose mga katropa. Ayun na nato mga igal, kini ni ang masaligan. Kana gumikan kay di ka taon-taon ba usab ra baliktaron ra depende pilay kwarta. Highest bidder mga kaigsunan may magakuhag asa siya. Pero ang mata sa Ginoo sa taas nagtan-aw kinsa gasultis tinuod mga katropa. Ang recantation ni Orly Gutisa gamit mga kaigsunan ni Martin Romualdez mga katrupa sa ang dipinsa. Sa pag-ingon, wakno no siya makakwarta. Hindi sa mga tawhanan, no, murayot pong uwang. Bisag at tangag, sige ngong wak. Unto pala 5 na sa gabuntagon. Good morning! Bangon naman oy! Bangon na si Mo, kay morning na si Mo! Buenos dias! Magandang umaga sa inyong lahat!

0: rin ko si Almin or ako kaya wala ko'y wifi. Shout out kong Nuy Binoy. Upat na katuig, wala may magkita. Salamat kay Kunsihal. Nuy Binoy, 4 years na daw ko na mo, wala magkita. Atun pa yung Liblo Rivera, wala daw ko na siya, wifi. Wifi tao. Maglisod ang pangita ng atong page. So, yun, sa XFM, sa ni Katropa Grap-Rap, page na to kay Paita, kini Facebook no, di sa taga-sabo. Kinismita, pag-iigala, di taga-sabot. Ay, mag-ihubo na di ha, mga keksu, nagpakita. Tapit na lang mag-ihubo, okay na nila. Tuwa, gamay lang problema. Ah, suspensuhon da yun ta. Hindi siguro ni suspensuhon mita na yung mag-ihubo na ganay katrupang rap-rap. Kaya ganahan na po sila butan na usa. Ay, good morning. Dahil nga to ni Randy Santisas. Bida, nagana pang makatultol sa itong Facebook page na itong katropang rap-rap. Asa ta, XFM, XFM Cebu. No, XFM Cebu. Amo ni tanawa ninyo, okay? Hasta ko, di ko katultol hapit. Ito ang Facebook page mga kaigsunan. Ay, good morning. Ito Randy Santisa, si uman ni Missy Kinyariho. Sa may Gentry Cavite. Okay, my good morning ni mo niya, Missy. Kaya my good morning po ganto ni Domingo Marcojos Astakaan sa may Kabulihan, Tubigon, Bohol. O di ay nagsigig lino atot pag Roberto Tabulong mga katrupa. Itos ilaw may igala. Tubig naglihok siguros ilaw mga kaigsunan. No, kay dahilip. O kusubag ko no mga ilan, lagubo dito bugo. Kaya, pagkabuntan kita na alas 5 maklaro na, probina na kuwang sinkhole mga igala. Good morning, Katropang Jerry. Shout out sa mga kiet sa Bernabe Boys. Sila si Wiwi, si Edwin, si Lito, si Noel. O Bitoy sa Sugarland, Kimba, San Roque, Talisay. Kami siguro nilang yuta na kay Sugarland. Ika ni Well Byron Lianto. Good morning ni Ma'am Flor Delica. Yung man nga to ni Ma'am Arlene Placibi na Skanduman, Mandawi, Siri. Si Ray Paco Obes, good morning. Watching FB Live uban sa ako apo nga si Ramji Obes sa Magdugo, Toledo City. Shout out sa Obes family na si Padilla Public Market. Ika ni Ripaco Obes, good morning po ganto ni Ma'am Rowena Pinil. Shout out ko sa ako manghod sa Kababahay Compound nila ni Rory Rica Ranky, ni Richelle Kababahay, ni Rodila Kababahay, inguman ni Rodrigo Kababahay. Hey, my good morning. Hindi naman kung kawa naman mo kwan. Muragwa naman ni maglantaw na to. Magsunod sa programa si Ma'am Roderica Ranky. My good morning. Hagi ka ni Ma'am Rowena Pinili. May good morning ninyo niya. May good morning po sa taga Sityo, Cusco, mga katrupa. Ay, excuse me po. Narungtorn si Kapitan, katrupang sergeant. Narungtorn na kunos Kapitan, may galang ba ito pag Domingo Marcojos Astakaan? Sagan lang panagpag. Kung pa'y pag-abot niya mga igala, pika na is kapitan, dede mau na pika na. Sir Jer, watching from Nunuk, Talisay, Iralin Cabuenas. Ay, good morning ninyo. Katong uban, oy, asaban mo eh. Murag nagbudhi naman mo na ako. Saga, pag-umusta ako, naglanto na to sa itong YouTube channel, mga kaigsunan. Okay. So, YouTube channel, mga katropa, doon na tayo 55 kabog na naginot dito. Good day, Sir Jer, o mga katropa watching here at Flora Convenience Store, Aluna, Tawala, Panglao, Bohol. Mara family always listening and watching. Ika ni Flora Mara. Mustag ato ang dagat naman, Flora. Ito may Aluna sa may Tawala, Panglao, Bohol. Ang utog, ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, that's California, sa Amerika. Morning, sir. Always watching kada buntag, Jud. Samtang galungag. Ika ni Rubin Baring. Salamat, Rubin. Yeah, good morning, Sir Jer. Shout out kong Rolly Blue Rivera. Ika Nui Binoy. Uy, 4 years na mo magkita. Pagkita mo eh. What? Good morning, katropag Super Boss Jerry. Inom lang tag ininit na tubig while nagtanaw ug naminaw sa imong live, Boss Jerry from Poblacion, Talisay City. Nahutdan kag kapida, Jade. Ika ni Jade Dacolango. Inom lang kuno sa init nga ininit, tubig ininit, wag katropa. Nahutdan sa ni kapida. What? Pero healthy na mga kaigsunan, sayos buntag mga katropa. Imong imnon kadang init-init nga tubig mga igala. Healthy ka. Ay, may good morning ato ni Ma'am Lobby Suena. Nasa may English Virama. Si Ma'am Lilibet Labra, wag kumakiti mga igala. Si Ma'am Liti Sindo Plaza, good morning Ma'am Liti. Walang nga diri sa kuwaga tindan. Hey, good morning, ito ni Rido Ran. Nagtaw na ito na si Dumanhog, ni Ma'am Lorna Margarita. Dana, present as Ma'am Lorna, nalit lagi ka ma. Yovitino Boy Nadela, good morning. Nag-rule call ko ron ha. Daggan magwa diri. Pilar ni Kabok. Kwenta ka pinaku estudyante di si Sitir Bukabuk present. Wow! Hey, good morning ato ni Ram Delphine. Namina dia sa may General Maxilob Avenue, Cebu City. Good morning, Ram. Ni Rido Ran, mga kaigsunan, yung Ma'am Lorna Margarita, share na mo. Like na mo. Ay, paglanta din nga tuwag, tulaman mo. 6 minutos na kalabay sa alas 5. Oy, si Dian, isingit pa mga igala si Ma'am Imelda Candidissimo. Ay, butang Sir Jer from Cute Luwiriati, Cebu City. Shout out ko sa taga Amua, IDL Santa Lucia. Pa-shout out ko sa akong mga igsuon. Og pag-umangkon nga tingpaminaw sa inyong programa. Masay, Delia Cording og Junior. Gika ni Ma'am Imelda Candidissimo. Ma'am Imelda, good morning ni mo niya. Naka-appeal ka to buag activities low po, ma'am. Naga-sityo lower yati. Oya, si Roy Monsanto, galantaw po na to. Present ako no siya. Ah, salamat, Ray. Nga, niabot rin yun ka. Roy. Oya, si Richard Lumaad. Good morning, Sir Jer. Kini si Buying, no? Baga yun og naong. Hilom-hilom, Ramas. Labaw pa di ay yung confidential fan. Ambot lang. Great lang ko sa Lumaad family sa Cortes Bohol. O ni Alvin Bunghanoy sa Valencia Bohol. Salamat sa pagbasa. Ika diri sa Cordova, Richard Lumaad. Sorry late, just arrive, just a week. Done in the bathroom for half bath.
1: What?
0: Ma'am Lorna, magigarita, magigala. Okay, so late daw kuno siya, pero hila ba, better late than never.
1: What? 12 minutos na kalabay sa las 5. Standby mga katropa sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala di pipilang importante nga mga mensahe. Standby!
2: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Palang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa healthy. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ako si Dracula.
7: Ano niya ako si Dracula ka?
6: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
7: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
6: Ayaw!

0: Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Santhon Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhon Plus
0: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
4: symptoms persist, consult your doctor.
3: Pabili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes.
7: Abli na
6: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
8: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
9: Ug matag Domingo.
8: Libre na magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
8: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
8: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
8: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.

0: Day Americano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
1: Oh, thanks.
0: Ah, grabiya sa nimo Joe, tihika sa nimo, wadyo kay kwarta, kay imo magutagon?
1: I said, oh, thanks, dili utang!
0: Ayaw!

0: mapalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: X FM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.20 na itong oras sa tunagin niyo sa Premium Death 3 Coffee Mix mga katropa. Premium Duff na Death 3 Coffee Mix ag kapi nga lamian, kapi kininga tambal, kapi mga katrupa nga antioxidant, kapi nga makareduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity, makaregulate pagin sa mong blood sugar katrupa. Premium Death 3 Coffee Mix mga igala, makapaligon sa gabok ni mong bukog o makahatag ganimo o malahotayon nga enerhiya sa lawas mga kaigsunan. Kapikini nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Coffee Mix mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
5: Jerry, Jerry, Auxilio.
1: Exciting!
4: Good morning! Hi, good morning! Ito ni Leo Harun. Nanta na ito niya sa may Umkados. Barangay Kiyot. Sir Leo, good morning ni mo rin. Kapaminaw sa kung mga katagi-barangay. Barangay Kiyot, panakod, sir. Inang, kuan, inipanakod mo, inang ungo ka. Ungo ka sa Exciting Pilipinas sa XFM. Katrupa Jerry Auxilio. Ni Sir Leo Harun, mga kaigsunan. O niya, si Jovintino Boy Danila, galantaw sa nato yung man si Ma'am Elena Natulia. Ayog, good morning! Yan sa may Sunrise Pardo, mga katrupa. O niya, may good morning po gato ni Hini Russo Ripulidun. Ayog, good morning ninyo na. Magpaminaw ni Gatuag Tulumanon.
5: Exciting Pilipinas Balita.
4: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita,

0: Ika sa do provincial capital of City Hall. Igo man sa regional nga buhatan sa tuang gobyerno. Pagapalita gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o sa mga silingan nato nga mga lalawigan. Pagapalita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan inyong madunggan, inyong masayran, inyong makitan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Urahon nato pagpamati ang detalye ni ining balita. Residential electricity rate. Musaka na sab karong adlawa or karong buwana. Naunsa lagi taan ni mga igala. Ang tanan misaka mga katrupa. Unsa ray ni us-us ang buklang mga igala. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
2: Live report. Yes, sa misa ka na pag-usab ang residential electricity rate sa Visayan Electric karon Agosto. Apan limitado lang sa 6 centimos matag kilowatt hour ang adjustment. Kini nang ikalima nga sunod-sunod nga pagsaka sa bayranan sa kuryente sukad Abril. Ang residential rate karon Agosto ana sa 14 pesos ug 6 centimos matag kilowatt hour gikan sa projected nga 17 pesos kada kilowatt hour. Sumay sa Visayas Electric, mahimong moabot unta sa 2 pesos ug 10 centimos kada kilowatt hour ang pagsaka tungod sa nagpadayon nga problema sa power supply sa Visayas grid. Alang sa panimalay nga mokonsumo og mga 200 kilowatt hour kada bulan, ang 6 centavo increase sa equivalent sa dugang 12 pesos sa ilang electricity bill. Matud sa kumpanya, nakatabang ang ilang mga lakang sa magminus sa epekto sa pagsaka sa presyo, nga gibanabana nila nakapugong sa dugang bayranan nga mukabat sa 420 pesos. Gipas ang ilan sa Visayan Electric ang pagsaka sa presyo sa mas taas nga power rates sa wholesale electricity spot market, dugang transmission charges sa tungod sa pagsaka sa ancillary service costs, ug nagpadayon nga kakuwang sa power supply sa Visayas grid. Nakikoordinate na usab ang kumpanya sa Energy Regulatory Commission kon ERC ug sa ilang mga power supplier aron pugnan ang mas dako nga epekto sa market pressures sa mga konsumidor. Sumala ni Visayan Electric President ug General Manager Mark Anthony Quintica, magpadayon ang kumpanya sa pagpangita og mga paagi aron minusan ang epekto sa dili lig-on nga power market conditions sa mga panimalaya. Naglaom usab si Quintica nga masabugno nga panahon sa umaabot nga demand sa makapaminos sa demand sa kuryente nga posibleng makatabang sa pagstable sa presyo sa merkado ug makapahupay sa binuwa nga bayranan sa mga konsumidor. Samtang giawag sa Visayan Electric ang publiko nga magtipid sa kuryente, pinagi sa pagsit sa air conditioner sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius, sa pag-unplug sa mga appliances kon appliances og electronic devices nga wala gamit, og kanunay nga pagmonitor sa konsumo sa kuryente. Mga katropa, alang sa mahimsog sa balawas, inumong sa Fauna Plus Gold, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat katrupang Almi Mata sa mga report. Agad sa itong tag na 25 minutos o 46 segundos na mga katrupang nagkalabay sa las 5.
1: Capitol Report.
0: Kapin sa 14 milyones ka pisos ng calamity aid, gipang apod-apod sa Dakbayan sa Mandawi, sa Olga sa Konsolasyon. Italia sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
4: Yes, gipulohan ni Governor Pamela Pambari 4 ang pagpangapodpod o mukabat sa 10,000 pesos ng calamity assistance sa matag pamilya sa mabot 1,126 kapamilya sa Dakbayan sa Mandawi. Nga epektuhan sa pagyong tiro ni Atumiaging Tuig gawas ni ini. 340 usab kapiktadong mulupyo sa lungsod sa Konsolasyon ang nakadawat o tag 10,000 pesos matag-usa nga musumada sa kitibukan sa cash assistance nga doon sa 4.66 million pesos. Nakadawat usab o mga beneficiaryo o tag napo kilo nga bugas gikan sa sudno kagamhanan samtang mabot usab sa 3,125 ka mga mangisda o mag-uuma sa lungsod sa Konsolasyon ang nakadawat usab o bugas o buo sa administrasyon ni Governor Pamela Pambari 4. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo pa rin karong miabag sa apektadong pamilya ngadto sa ilang pagbangon gikan sa kalamidad. Gipalag ni Marikwatro ang uban pang mga nabiktima o napiktuhan sa bagyong Tino o uban pang kalamidad sa miaging tuig ila kinibisitaon sa musod ng mga semana aron itunol o personal nga ihatag ang 10,000 nga calamity assistance ngadto kanila nga isip ginagmay ra apan kasing-kasing nga tabang gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang usab sa ilang pagbangon. Sa ato mga katropa diha nga kalubog kung naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuktar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin. Alang ko sa Pilipino para sa Pilipinas, ganyan katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat ka tropa, Eric, pero doon sa maro sa mga asga. Salamat ka tropa, Greggy Magdaro sa mga report. Nagato sa tuktak na 27 minutos o 59 segundos na magagatropa na karabay sa la 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Dahil pagbayad unta sa Bond Chamber, nadagit pagyos mangingilad mga kaigsunan. Baga maayo, ipulis Bond Chamber mga katrupa. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Benji Talisi.
1: Live report. Live report.
5: Dagan salamat kina pagka Jerry kina pagka Rafael mga minutos lang yun nga nahawiran ni Danay ang cheque. Gani, wapalik siya ba? Ako ni Quarter Gini, kikigan gini nagkuha sa Lindy kina ba Jerry ang balor 21 mil o kapin 21 mil pesos isip ba nung takini ang gini ang pang bayad sa Bond Chamber sa iyang gabana nga dugat na matay apan diyang nagkuha sa Lindy ang kwarta ipaingkas kini sa kini ang video diya sa may Tabuan area sa barangay sa Nicholas proper o niya pagsakig jeep bit-bit na kwarta mga medyo sinanay ting siya nagkuha ito kaya nagkuha ng kwarta higa sa Lindy apan duha ka mga babae kita bang Jerry ang ni Hilo kang nanay naging amigo o niya naging abi-abi o niya gihan niya gan o gadi ni ang mapalit o kaning akarap itong akuha kita bang Jerry kanini ang para sa solar panel o niya karon ang gini mo ang kwan ang gini mo ang sinanay medyo magna ako baka nami tawag doon
0: magna hypnotize
5: nayam-yaman o sumato nga gihatag po itong kuha kita bang Jerry ang kurta kay bugti lagi sa pambayad sa akining solar panel na sa pagkausa nga pagka-taut-taut yung gi-applyan ang ganing katong envelope ang papangsul dili korta ang dili katungo sa ilang kasabutan kundi mga papel newspaper mauto nga ang ganing tinguang o senior citizen ninaog ni sa mga atubangan mismo sa barangay hall sa barangay Pasay si Nicolas at ito milabay nga daw o nga kini pakitabang sa naka-standby diha nga naka-on duty nga sakop sa city o kon Cebu City at CCTO. So mga ito nga ipagkatabang ni Duol Gini o Gimadol Gini Paragi Hall aron ibablatan o dito sa mga kapat o sa PNP si Mambaling ang maong senior citizen daw nahug ang iyang ganang ikabayad niya unta para sa Bond Chamber kaya nahanaw o daw bula humangkini nga na hilo na ilad sa ganing mga maan niya gabay nga ni Duol kanya. At ito na ang tibig pumahayag ni Nanay Nilya ang ganing nakuhaan o 21 mil pesos kanisang bayad ta sa Bond Chamber para sa yung banang dugan na namatay.
6: Mga tabuan sa mga gitan sa kay?
7: Nasa kanis tabuan na tulong sa Caltex. Kasi yung inyon yan, patabunok na sila. So, magpuyog na lang ta. Ang amoy sakyan, basat man, nanawi sa iskina basat.
6: Bila may kwarta yung nakuha ni mo?
7: Mao, gito. Ang sasupregin ako.
6: Mga bila to?
7: Mga 21, 4, 5. 21, 4, 5.
6: Nanapil pa yung mga ID yung sinyo? Oo. Sige, atong buhato na niya. Ito sa barangay, ha? Mapablatter ta, ha?
0: Ayun ang mukliwan to.
5: Ang na... ang kaning nawadaan o 22 mil kumanahaylo sa duwag ka mabinuhat ng mga ilada nga kanisa kahilo tungo lang sa kanilang solar panel. Mauna panawagan ko sa katundo na yung mga kikibalit na yung mga kihibaw o kanilang nagtituobo ng mga kamog ilan na binangat inyo kaila mag-ayag yung kuha ka na pa kaning patubay o likay ang di mo mahaylo o posible baga nga doon ay yam-yam ang kanilang mga ilad nga mudol kaninyo labi na, katong dili kaila. Mga katong balitang ng hipos sa patrol, kapag ang Santol Herbal Oil tambal o magkapawa sa bahog ilog. Hinimo sa Yasto Health Incorporated, mapalit sa farmasyang butika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaoban ni Katropang Genre de Doblado, alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning!
0: Salamat ka rin pag 26 sa mga report. Nagatong sa itong tag na 32 minutos o 33 segundos na mga katrupa. Ang nagkalabay sa lasingko. Lisensya sa usa ka motorista nga nalambigit sa pisikal nga panag-away sa kadalanan, gisuspenso sa LTO. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Crystal Joy Filler.
1: Live report.
3: Gisuspenso na sa Land Transportation Office kon LTO 7 ang lisensya sa usa ka motorista nga nalambigit sa pisikal nga panag-away samtang anaa sa kadalanan. Sa usa ka video nga gipost sa social media ni Vin Pinero netong Agosto 18 ning tuiga, makita ang usa ka motorista nga giingong misumbag ug mihapak sa laing rider human mihunong ang ilang mga motorsiklo sa tunga sa dalan. Makita usab sa video ang giingong pagpanghulga sa naasoy motorista ngadto sa gikumpronta nga motorista.
8: Wala mo gibuhat, mo kayo gusto mo? Ako day?
9: Oo, day.
8: Wala kayo gibuhat, mo kayo gibuhat, marami dyan.
9: Araw kayo ko nagday, buwang agay, kung pagmano? Ah, tiga ko, buwang na ka.
8: Kaya,
3: sa caption sa mong post, nanawagan ang uploader nga kung kinsa kadtong nakaila sa mong driver, i-report kiningad to sa LTO 7. Nag-viral sa social media ang mong video, hinungdan nga nakaabot kini sa buhatan sa LTO 7. Subay ni ini, nagpagawas og show cause order ang naasoing buhatan batok sa hingtungdang driver. Gimanduan siya nga mutunga atubangan sa Intelligence and Investigation Unit Operations Division og musumite og verified explanation og uban pang mga dokumento o ebidensya nga iyang mapresentar kung anong di angay suspensohon o bawion ang iyang lisensya sulod sa lima kaadlaw gikan siyang pagkadawat sa maong order. Samtang nagpadayon ang administratibong investigasyon, gimanduan sa LTO 7 ang driver nga itugyan ang iyang lisensya ug ipaubos kini sa preventive suspension. Kiningalakang di pa nagpasabot sa katapusang desisyon bahin sa iyang administratibong tulubagon tungod kay kinahanglan pa kini og hustong investigasyon ug hearing. Gihimog atan sa LTO 7 nga ang agresibo ug bayolenteng pamatasan sa pampublikong dalan makahatag og peligro dili lamang sa mga direktang nalambigit kundi apil na usab sa ubang mga motorista, pasahero, pedestrian ug sa tibuok riding public. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
10: Exciting.
0: Good morning! Salamat katropang Crystal Joy Felerka sa mga report. Nagato sa tugtak na 35 minutos o 29 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Cebu City Police Office gipahugtan ang seguridad sa mga tunghaan human sa pagpamusil sa usa ka estudyante sa may barangay Basak sa Nicolas. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
11: Katropang Jerry, mga kaigalaan, gipahugtan pa karon no sa Cebu City Police Office CCPO ang seguridad palibot sa eskwelahan sa Lakbayan, Subo, humansab sa gigatong insidente likis pagpumusil din lambigit ni ang usa ka minor de edad katropang Jerry, in particular this may barangay Basak sa Nicolas, siyudad sa Subo niadtong Agosto 19 sa kagabihon. Katropang Jerry, diin matud pang niadtong Agosto 20 personal gyud mismo si Cebu City Police Office CCPO Acting City Director Police Colonel Ricky Sumaldi, ha, o balusab, siya si Police Lieutenant Colonel Christian Joy Alquiza, Force Commander sa Cebu City Mobile Force Company, Police Major Arnel Ancheta, Hepe sa Police Station 11, sa pag-inspeksyon sa security assessment sa Don Vicente Rama Elementary o ingon man, National High School, no? Gipunting sa inspeksyon, katupag Jerry, mga pagsusi sa kasamtangan na security measures sa eskulahan, pag-ila sa posibleng kahuyang sa seguridad, pagtino sa dugang lakang kung mapalambo ba ang Police Visibility Emergency Response sulod sa palibot sa maong tunghaan. Lungod sa maong insidente, may samot ang kabalaka sa gininkanan, magtutudlo o mga estudyante. Nung din nga temporaryong isuspenso kagahapon ang face-to-face klase sa maong apektado sa mga tunghaan. Nakikitambayang no sa mga kapulisan, sa mga school officials, barangay, katropag, jury authorities, alang no sa pagsiguro nga doon nag mga saktong seguridad sa maong tunghaan o mabantayan yun sa otoridad kining kalihukan sa mga estudyante din sumapa sa CCPO. Magpalayan ng regular patrol o heightened police visibility sa maong sa mga lugar o gatukmang security measures nga ipatuman sa koordinasyon usab sa school authorities o guban pang mga stakeholders. So para katupang dyan, magtukasikas gikan sa CCPO mga katropa para lagsik ang pingkondisyon na makadlawan dako man hangtod na sa laong mga kagapion mga pimo sa Santo Plasco mix sa Kapinga Tambal. Alang sa Negyos ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa. Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
10: Exciting.
0: Good morning. Salamat ka naman, Eric Pedro Tamaro sa mga report. Nagatong sa itong tag na 38 minutos o 10 segundos na mga katropa na kalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: 21 anyos, dadakpan. Uban ang hulga batok sa eskwilahan o sa mga tinunan sa isla sa Bantayan. Detalye sa report sa ero na ito ginipinagay sa pagpamati ni Katropag June 14.
1: Live report. Live report.
12: Paspas ng aksyon sa kapulisan kami sang putis pagnakop na ining 21 anyos ng lalaki o mangiigog nagpadaki ni Oga sunod-sunod ng mga mensahe online nga doon ay hulga sa pagpamusil sa Bantayan National High School, Senior High School o pasidaan sa mga estudyante kabahin sa posibleng insidente. Ay ginig-suspect kansang identidad huwag ipagawa sa mga otoridad. Nadakpan sa mga personnel sa Bantayan Municipal Police Station pasado alas 11:30 kagahapon sa buntag Agosto 22, 2026. Giimbestigahan ang suspect tungod sa posibleng paglapas sa grave threat o unjust fixation in relation sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Na-record ang insidente alas 10 sa buntag. Itong Agosto 19, human may pahibaw kining usa ka staff sa Bantayan National High School, Senior High School, kabahin sa makahadlong nga giingong gitumong batok sa eskwelahan o mga estudyante. Dali nga midubag ang kapulisan na mitunghang ato sa eskwelahan sa may sitio Buntoy, Barangay Bantige. Aron susihon ang report, ma-validate ang impormasyon o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o personnel sa eskwelahan. Sa impormasyon nga dawat sa kapulisan na doon ay mga mensahe na nag-iskot sa posibleng pagpamusil sa Senior High School sa Bantayan Island. Sa usa sa mga chats, giingong gipahimangnuan sa sender ang usa ka tawo nga suldian ng security guard sa mga eskwelahan nga magmatngon o gipahibalo usab sa ubang estudyante ang maunghulga. Giingong gipahimangnuan usab ang recipient nga mugawas sa tunghaan sa Biyernes sa buntag o dili na lang musulod sa klase aron malikayan ang posibleng insidente. Giemphasize usab sa sender nga dili kuno kini binuang. Padayon pa kuno ang mga mensahe sulod sa pipila ka mga oras ug adunay dugang pahimangno nga magmatngon sa musunod nga Biyernes sa buntag. Human madawat sa mga awtoridad ang maong impormasyon, gilunsadayon ang imbestigasyon, gi-interview sa mga investigador ang mga testigo, gidokumento ang mga mensahe o gisusi ang impormasyon sa online account nga giingong gikamit sa pagpadala sa hulga. Sa unang resulta sa imbestigasyon, giingong natukod sa mga awtoridad ang koneksyon tali sa mga online account ug sa suspek. Misunod niini ang hot pursuit operation nga may resulta sa pagdakop sa suspek alas 11:30 sa buntag kagahapong adlaw. Gisusi usab sa kapulisan ang uban pang online exchanges nga mamahimong mong may kalabutan sa mong insidente, isip kabahin sa padayong imbestigasyon. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
10: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa, June 14, mga report. Nagatot sa tuktak na 40 minutos o 59 segundos na mga katropa na kalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon. Grabe jud, City Mail ako bill sa Biko. Atod pa ni Ma'am Elena Natulia mga igala. Naniror sa akara sa presyo ang bayranan sa kuryente mga kaigsunan. Alas sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
13: Hello, Sir Jerry. Good morning. Sa itong mga tigpamina, huwag mo kung itong kalitness weather up para karong dilawa. As of karon, naatay tulog sa weather disturbances nga itong ginamonitor nga rin sa gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. Kani nga itong formerly nga bagyo nga si Menin, kaya may paubos na ito alo pressure area and kasi siya kani pa gawas na NNS gawas sa itong Area of Responsibility. And kani usa ka LPA na naapod sa may east, northeast of Mindanao, ay mo pare kun ni and kini sila nga LPA kay adunay medium chance na mahimo into a bagyo for the next 34 hours. And just ang tulok ay kaniya itong severe tropical storm na si Southern ay makita na ito sa ginayong 2,745 kilometers east of southeastern Luzon and ano siya ay maximum wind winds na mabot up to 95 kilometers per hour and gustiness po na mabot up to 115 kilometers per hour. Kinisakay palihok sa north-northwestward direction sa ibas po 25 kilometers per hour. And sa lingbahin no, ang southwest monsoon or ang habagat kay magbibring tayo ng kapektar ngayon sa may Luzon area. And para naman sa itong forecast weather condition, there is sa Central Visayas, kaya limang kasinatita o kanagsang mapangangurong ng ito sa pangangurong kalangitan, inulan ang mga katag-katag ng mga pag-ulan, mga pagpunog-dugog hilat, tungon niya ng localized thunderstorms. And alang usap sa itong hangin ng kalagatan, kaya makasinatita o hinay ng ito sa kasarangan ng pagguro sa hangin, nagikan sa bagatan, ng ito sa bagatan kasadpan, and ato ang karagatan kay malinawan nga ito sa kasarangan ato ang mga pagdalod. Atong karagatan din ni Cebu kay mo tukunan sa unyang alas 11.27 sa buntag and mo taob na yung unyang alas 4.16 sa hapon. Temperatura ng ito karangan lawa kay naata sa 27 to 34 degrees Celsius and atong haring adlaw kay nagsinang kanihang alas 5.25 sa buntag and mo salop na yung alas 6 sa hapon. Philippine Standard Time is alas 5.24 sa kamontagon. Ngayon, di halang takutubi kami sa Bataan Best di pagkasamaktan. Tingin si Patrick Pimakoog, mayroon po tayo kakapitan.
1: XFM Report.
10: Exciting!
14: Good morning!
0: Pag-igala, mayuga buntag. Arita sa ito mga hisgutanan, mga kaigsunan, pero sa dili pa, ikatong wala pa mga tultul na ito. No? Di anata diri sa XFM Cebu. 88.3 sa dial sa inyo mga radyo, mga katropa, no? So, gano'n pagkatultol na ito. Doon na tayo mga listeners niyan to sa Pika Sibiana niya sige pong pagita pagkatultol. No? So, tultol lang ko ninyo. Di ako sa XFM Cebu 88.3. Okay? Dial sa inyo mga radio para maghimamat mong rap-rap. Okay? Daarita sa ito mga hisgutanan, mga kaigsunan, daran kabukingan na mga katropa. Si Congressman Igay Irisi, mga higala, mi Bulgar. Nga si Ombudsman Boying Rimolia, mga higala. Doon na ni si allocation nga 300 milyones kapin nga confidential fund, mga kaigsunan. Pero, ang atong Ombudsman, waba kontento ni ini, mga katropa. Nangayong kini og dugang usa ka bilyon mga higala nga budget alang siyang confidential fund. Ngayo kini siya og usa ka bilyon ngadto ni committee chairman sa House Appropriation nga si Saldi ko mga katropa. Sa tuig 2025, mga higala. So sa ginatibukan, kapin sa usa ka bilyon ang confidential fund niining Ombudsman Jesus Crispin Rimolia, mga katropa. Paraasa man siya, Congressman. Paraasa man siya, Ombudsman. Kining usa ka bilyon kapin nga confidential fund. Para asa man ni unsao man ni paggastos opisinas Ombudsman? Kini maong kantidara mga kaigsunan, kini maong kantidad sa salapi. Oh. Pero di man ta maproblema na, di man ta magaigala mabalaka or dili ra man ta magreklamo og bisag unsa pa kadako. Diha ang i-allocate para sa ilang confidential funds kung hatagan lang ta mga katropa o kwintada.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Reklamo mo ngadto sa confidential funds? Intelligence Fund si Vice Presidente Sara Duterte nga 125 milyones ka pisos mga katrupa? Inyuhang ipangayo kwintada, bika mo bi. Asa mang kwintada ninyo ning inyuhang usa ka billion ka pin nga confidential fund? Si Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsona, na dinatadiha magreklamo kay Presidente Gudni. Naapo di gikinahanglan nga panid-an mga kaigsonan o punduhan mga katropa, pero siguro nga to sa intelligence fund. Pero aritag confidential funds, mga kaigsonan, di-adi-ay, karon pa ko mga katropa, may sold out. Mikalit lag sun santop sa kung hunahuna mga kaigsoon. Ngano ba tuod manginahanglan man og confidential funds ang atong mga departamento, ang atong mga officials, gobyerno, mga higala? Intelligence funds, okay. Watay problema diha, mga higala. Pero kining confidential funds, ganong mangayo man mo niini nga pundo? Para unsaon man ininyo?
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Ya sa pangalan pa lang katrupang rap-rap confidential. Ya kung galing mangayo tagkwintada, basig ingnon ta, confidential ganin na. Mangayo pa yung kagkwintada.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Mas maayo siguro ni wag tango ng confidential fund mga katigsunan. Kay kasagaran mga katropa, wag yun maghata na itong kwintada sa ilang confidential fund ang atong presidente. Oh, si Buying Remolia, Ombudsman Buying Remolia, may kwintada kas confidential fund ni mo.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Reklamo mo? Sa confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte, gamay ra kayo? Ikumparar ng inyuhang bilyon?
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Para nako mga kaigsunan, mas maayo siguro wag tango ng confidential fund. Ipabilin ang intelligence funds, okay ra ko diya, o ipabilin ang intelligence fund mga kaigsunan, kay gikinahanglan na siya sa military o sa atong kapulisan. Pero mga kaigsunan, diya sa buhatan sa ombudsman, maginahanglan ka ng intelligence fund.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Maginahanglan siya ba higala? Wa siguro maginahanglan intelligence fund o yung atong ombudsman. Labi na nga wa ni maginahanglan o confidential fund mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: So kining confidential funds mga katropa, aron makadaginot ang gobyernos gastuana niya, dili mo abot og tagpila ka trilyon ang i-allocate sa usa ka tuig nga operasyon sa tuang nasudnong kagamhanan. Mas maayo siguro mga higala kining confidential fund gipang allocate ngadto sa mga official o opisinas gobyerno tangtangon mga katropa. O doon na may ipabilin diya intelligence fund lang alang sa buhatan or alang sa itong militar o sa atong kapulisan kaimportante na silang trabaho. Pero kanang ubang opisina diya, oy, nga nung mga ayaw mong intelligence fund.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Saan diya mga higala ang tentasyon pangaukaw? Nining confidential fund mga kaigsunan, kaysa pangalan pa lang confidential. So dili ta pwede pa ibaon confidential gani.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: So sugyot na ko, mag-budgeting man. Okay? Nag-budgeting naman ro na nga to ang nasudnong kagabanan ang kongreso mga katropa. Huwag tangan ninyong confidential fund. O yung problema sa din katropang rap-rapusaw pag huwag tang nila nga sila raman po gagbutang ni ini mga igala, sila man po'y mawagtang.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Riso na sa Giyapon mga kaigsunan, pero kuha-kuhay po ng kabagas inyong naon.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
0: Ay, kayo muna na, huwag tangan ay. Huwag tangon, kining confidential funds, mga kaigsunan. Kada gumikan kay moonin, maghatag og tentasyon ni mo, mga katrupang, mga uka-uka. Nga ukaw gani ka wa kay confidential fan samot na kada kanini mga katro.
1: Jerry, Jerry, CEO.
0: So bon ang giingong igay irisi mga katropa. Si Ombudsman Buing Rimolya kapins usag ka billion confidential fan niya. Reklamo mo sa Vice Presidente Sara Duterte, pilar na million ra nang iya. Samtang kag Ombudsman Buing Rimolya billions mga igala. Ayahes kinabuhi nila sa
1: what? Jerry, Jerry, Osilio.
0: At lagi mo sunod ka rodayon ang kasikas. Kauban ako diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Baring. Kauban sa nato ni Butaga sila si Katrupang Gaalmi Mata, Katrupang Crystal Joy Feller, Katrupang Grigi Magdanaro, Katrupang Jun Cator. Si Katrupang Eric Panono Tamaro, Katrupang Binji Talisik. At ang weather forecaster sa mga samagtan, Patrick Climaco. At ang news director, Katrupang Philip Siruhan. Station manager, si Katrupang John Levin Chavez by team. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung Katrupang Katrupang mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Badabilit sa Mangingon. Balik ko sa Domingo pohon, alas 6 gato sa alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Ayong buntag, kaninyong tanan, katropo mo. Exciting Pilipinas!

0: inyong dalugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinolic compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Biki, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung bili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time mga katropa. Stress na sa kabuntago na kini atong oras mga kigilan. Gidalit sa kanyo sa the best nga kape. Muna ito ga kape diri mga katropa sa kuan po da. But karo ga buntaga mga kigilan ito ga Santong Gold Coffee Mix. Nga ito ga Santong Gold Coffee Mix mga katropa. Asa mo mangita ga kape ha. Nga doon na ay mangustin, kamunggay, soya powder, mga kinipog kamunggay, palia, mangustin, garlic, spirulina mga katropa. At the same time, doon na ba yung premium glutathione and collagen. So, gina lang gina. Sa Santong Gold Coffee Mix na ginama si Yes Wilt Incorporated.
3: Yes,
2: manigin yun, ang ipatamisa niya sa mga diabetic nindot po nga kape kay stevia, mga kaigilan, stevia oil, glycosides ang ipatamisa niya. Sweet sensation lang ni mga katropa. Kung di mo mabalakas inyong sugar. Kasi pangita ni kape humot, mga kaigilan, lami, sustansyado, doon na pa premium glutathione and collagen. Naman yung sikrito ni katapang rap-rap mo ng usay magping-ping sa ganyan mga kaigilan po na maputi-puti sa ganyan mga kaigilan. Basta kape, ginama si Yes Wealth Incorporated at itong Santong Gold Copper Mix mga kaigsuunan po na manay palita mga higal.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Gawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex Non Arige S. Biolanda. Ang balaw dili angay pasibadan, bisan sa labing mga gamhanan.
4: Kasikas Express Balita.

0: Yan.
1: So, po kami sa yan, ug Mindanao, Higala, kumusta? Happy Friday, mga kaigalaan! Oy, adlaw nga Biyernes, mga kaigsunan po, no? So, dali arag yun sa panahon, dali arag yun sa adlaw, mga katropa po, no? Sa mo pa'y pag-Lunes, gani, mga kaigalaan, karon Biyernes na po, mga kaigalaan! So, sa ito, mga katropa niya, sa mga nag-tikaw-tikaw, aning adlaw, Biyernes? Ay, dali sa pagpanato, ha? Inibag mga kahigalaan nga Juan Maneiron, mga katropa po, no? 43rd death anniversary sa ato usab nga usas mga bayani katropa grapraba si Ninoy Aquino, no? So, siya ay known kaya ng Juan katropa grapraba kanabang quote nga kinibang Filipino is worth dying for, mga kahigalaan po. So, holiday ron, mga katropa. A special non-working holiday. So, doon ay kinipong 30% additional sa basic pay. Ang itong mga kaigsunan, sa mga mamumuo, mga kaigla. May nalang ito, ni kapalit o sardinas. Ano ito, ni kapalit o kanabang pilaman, usa kilong bugas, mga kaigsunan. Lang. Importante, kanta, kanabang mahumana ang sa katong mga 5-day working work scheme. Mahumana kayo doon, ha? Kay Y. Sabadug Domingo, sumatang gobyerno. Kaya mga katropa. So, sa itong mga katropa, kumusta, kumusta, kumusta? Ang ato sa mga katropa. So, kumusta man nga long Friday. Thanks God, it's Friday. So, ato ka, pahinaut pangilibayang anta sa itong mga katropa, ang long Friday. Ano magtala sa kanasi kabisigay kamaya, mga katropa. Welcome kihapon sa tuga pagbanubasong tulumanon ninyong tulumanon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Og sa nga sa kapon sing regular anchorman, katropa ang attorney Ray Malikay Gialona. Kita sa pagbanuban, mga katropa, kanyubos galagad sa kanginan. Inyong anchorman, katropa ang Erika Panunot Amam.
2: Kasikas Express Balita.
1: Og hopefully sa mga nagpaminaw na ito ron, no? Nakatultol na mo sa ito sa mga Facebook page. Pam Cebu, mga katropa. Guys, mga nakatultol na spread the good news. Isabog ang mga balita. Mga katropa, pahibawa ito gabang listeners. Ganyan mga silingan na kailangan. Mahon na niya ito gigamit sa Facebook page. Itong primary, mga kaiglaan. Kani meta, mga kaiglaan. Ilang anytime soon, mabalik na ito, mga katropa po. Na? Mga kaigalaan karon sa ato sa mga nagpaminaw na karoon silang kabalayang boarding houses, mga bayag, zones, kamargaduhan. Mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lulog, lola, chikiting, sa kapainit na ba ang tanan, mga kaigalaan? Oy, good morning, good morning, good morning. Hopefully, nakapainit na mo diha, mga kaigalaan. Anya, sa ato po, na mga suki kayo, mga kaigalaan, mga drivers with lovers. Ang yun ang atong kadalanan doon kay Holiday Mangod. Katropagrapra, mga higala. Okay mo sa'yo mga isudyante, mga kinikanan nga mo sa'yo pagbiyahe para matod ang ilang mga anak. At mga drivers, bisan pa pala gamingaw ang kadalanan. Managing on defensive way of driving sa gihapon, mga higala. Huwag di ba tamagyan first priority ang safety. Obey traffic rules, mga kaigalaan. Eyes on the road, not any glowing legs. Kaya, delikado ng glowing legs, mga katropa ba, no? Delikado na gama, sikwati mo niya sa mga driver. So, use your side mirror na lang. Anyway, mga kaigalaan sa mga drivers, karon driver o e-bike, mga kinibag nga driver tricycle, mga TNBS taxi drivers, nagbunas sa pribadong sakyanan. Maliko nyo hagdo, dalas otsos, tumagubadubad, sung tulumanon, inyong tulumanon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Okay, ngaman sa ito pong mga nagpaminaw by live audio streaming, XFM Philippines mobile apps, no? At mga gusto magka-mobile apps, mga higala, download lang Google Play Store, Apple Store, yung mga cellphone sa iPhones. So, pagintalang XFM Philippines mobile apps, mga higala. So, nakatultol na ba ang tanan? Nakatultol na ba sa itong Facebook page? Kinikatong XFM Cebu. Sa mga nakatultol na comment po mo diya, no? Share the live. Like po mo, mga higala. Mag-iwan ng bakas ko sa Tagalog pa. Ay, sa mga katropang nag-tikaw-tikaw, may nga bunta. Good morning sa tanan. Shout out ninyong tanan, ha? Si mga minsay, padangatan na din sa XFM Cebu, 8.3. Kaya naman sa mga karugunya, mga kahigalaan po, ha? Sa mga nagtikaw-tikaw diya, mga ni Tanday diya, mga kaigalaan, yun yung ragdunan ay nasa isa, pahingon na mo, Juti, halaib ta na. Yung mga cellphones kay katong viral to itong mga milabayang adlaw. Ha? Maibot mga kahigalan nga San Francisco inungdan sa sunog in town mga higala. So muna nga mataga buntag sa iyo. Ito pang rap-rap. Ibalik-balik naman yung kunin na mga kahigalan sa itong programa. Basta buntag sa iyo, mata na ko maghilan. Una ginakong himon, ako ginang ipton. Ipton na ako mga chargers diha. Nag charger sa bata mga ilam mga blade yung kwarto kay para tanawan na ito naibot pa mga ceiling fans no, mga sabaday appliances nga nagtaroy mga kahigalaan po say kwan mga katropa po na kaya bang kwan yun no kapihigida po ninyo basta kape na iba buntag Yes 12 Incorporated mga kahigalaan pili lang mo sa mga kape mga katropa para malagsik mo ning bad boy the Friday holiday mga kahigalaan. Yeah, stay tuned, standby sa ato sa mga kahigalaan ng mga uluhaga balita issues nga tagagpak tagad karoga buntaga mga higala. Yes, yeah, mga tunay minsay greetings bulawanong idea opinyonan ipadala at list ng pag-ubanuban sa kanginan kaya list ng programa ng comment sa left behind ng komento basahon mga katropa kay inyo bagitaw ng gihaguan mga kahigalaan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Aga, standby. Ari nantay, padangat ninyo mga minsay na sa nagpaminaw ka ron sa Lakbayan sa Sugbo. Good morning. Lakbayan sa Mandawi. Comment ko na mo, Ben. Dato mga katropa niya sa siyudad sa Lapu-Lapu. Kumusta mo ng adlong Biyernes? Lungsod sa Cordoba, kumusta man? Atog taga-probinsya sa Sugbo. Kumusta naman mo karong buntaga? Ato mga taga-probinsya sa Bohol. Uy, pragwapa ko kakitag komentos taga-probinsya sa Bohol. Kumusta naman mo dyan? Taga Bohol, mga sano, sanan lang katropang Eric. Kung katropang Jerry, mayang buntag. Taga Negros Island Region, good morning. Leyte area, Northern Mindanao. Magilan all over the Philippines, mayang buntag, mga kahiglaan. Sa tarang mga nakaroon sa kawasan nasod, mga katropa. Mga mabuti itong pagsimiya. Mga OFWs, mga happy na yung naman doon sa kawasan nasod na ni Muyo na. But secretly, ganahan ka po sa Pilipinas. Bisag sigig bagulbol, mga kahiglaan. Mas mga problema din eh. Ay, kana kanabang shout out na lang ninyong tanan diha no pag mag-ubanuban dahang to dalas utso sa kabuntagon mga kahigalan no?
2: Kasikas Express Balita.
1: O ganito yung mga minsay eh. Greeting sa ta mga kahigalaan po sir or ma'am Ana Dikdika na maing buntag katubang Erika maing buntag po di ama
0: maing
1: nagpaminaw ma'am Ana. O yan, si Sir Jordan Lipasana. Happy watching, sir.
0: Good morning.
1: I'm Josephine Pagulaba. Good morning. Katubang Eric, always listening. From Tanki Talisay. Good morning. Sa mga, kwan niya, constituente ni Mayor Samsam Gulyas. May kundag. O niya, Lorna Margarita. It's Friday. Katubang Eric, kamaro ko po. Ay, may buntag niyo niya, ma'am. Nice to see you back in live. Hope you drink coffee. Kapit ni ma'am na, kwan pa, kinang nakutaw na. Kung mapagi mahigo pa, ma'am. Nadilis nung kilid po, no? Ano yan, Santong Gold, Copy Mix, Be Saved, God, Be the Glory. Watching from Sambagdos, Cebu City, good morning, taga Sambagdos.
0: Good morning!
1: Ano yan, Don Lagenshare, good morning, ugmaing buntag, salamat kay Ma'am Lorna Margarita. Suki kayo sa XFM Cebu 88.3, mga kagalan po, no? O yan, si Sir Jordan Lipasana Day, may buntag idol, mga katropa, boss rap-rap, boss Erika Guapo, permit, shoot ko na minaw. Ninyo always listening from Bacayan, shoutout ko sa Bugos City, Sityo Langaw, suslayo, araba na katong biyawa. Nako kayong sinkhole, so hindi lang, ato itong hisgutan po, mga kiklas, mga hisgutan ng lokalidad. Ning panintaon na to ha. So that's bugo mga kila magisugutag kini mga natural calamities. Kaya yeah, sir Listat P. Adinol, good morning idol sa chicks sa matinig watching here hantakan kinasangan pardo shout out batch 93 taga Orot reunion tomorrow pizza 22 na kaya sa gusto ha. Orot taga Orot reunion mo ugma so, from sir Listat P. Adinol, good morning ni mo dia sir.
0: Good morning.
1: Oh, yeah, sir Rodrigo Antipeso Inopia, good morning katulang Eric greet me this my tubod badian salamat.
0: Good morning
1: badian, good morning yung tanan yan. Greet ko sa kong asawa nga si Helena Dulyugan nga taga-tubod pa diyan. Good morning, kakabadyan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Guys, ato sub nga YouTube channel. Pwede po tang makita, mga kaiglan. Pwede po tang madungog, mga kaigsunan po dito sa XFM Cebu 88.3, mga kaiglan po. So, sa inyo na kayong himoon. Search lang sa YouTube, mga kaiglan. Ang ato sub nga YouTube kining live program. Makita nyo, XFM Cebu 88.3. Para usap nga mabati, makakita mo, mga kaigalaan po. Oh yeah, stay tuned, standby sa mga uluhang balita issues na tagag pagtagad karong buntaga sa mga minsay, padangat lang na mga kaigalaan. Kaya ito na basahon matag karuga unya sa nga pagbanubasong tulumanon, inyong tulumanon. At og oras, mga kaigalaan, pupins at our time alas 5:17 na sa bunda.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita.
3: SFM Headline.

0: Yon mga kahigalaan na saldi ko katubang mga Maleta Boys, no? So baton pa ni Atty. Levy Baligon mga kahigalaan ni pagkaon ni pagawa sa siya kanabang hulagway, no? Ni Sergeant Orly Gutesa, pamilya mong Sergeant Orly Gutesa mga kahigalaan. Oh, katog may nag-unag yun mga kahigalaan sa pamahayag, ha? Na kanipog mga 18 Marines ningon nag-deliver siya mga kahigalaan pod og ining maleta nga matod pa dunay sud nga mga kwarta. Kanto na usab nila ni kinipong sa matagid ni House Speaker kanhi mga kahigalaan Martin Romualdez.
1: Kasikas Express Balita.
0: Ay nipagawas siya karon og kining hulagway mga katropa na si Orly Gutesa. Yan na po yung mga maleta mga kahigalaan. Mani, mga kaigsunan po, no? Sagol-sagol lang. Tanawan nyo sa Facebook Live, mga katropa, pila man ni kamalita. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Yan pa yung mga, kandiri, kanabang inarton mga higala. O, sama ni, sa may soda ni, sininala. O, tinutong gingon. Nagsod, basura, pero tinudanay day, kwarta, mga higala. Mani, ni, in town, ha? Ato ni, hatagag, pagtagad kay, ang maong, kini pong gipagawas karon ni Atty. Levy Baligod mga kahigalaan nga kining hulagway kuno ni kana bang human usab nga mi recant, no? Mi bakwi siyang pamahayag mga kahigalaan si Orly Gutesa. Lagi kanadto kuno ni kana bang usanis mga nisulti kun mga kilang grabing pinalduhay ni ay inagi sa flood control project.
1: Kasikas Express.
0: Usanis yas mga nisulti mga kahigalaan grabe gining kinawatay. Minilyon mga higala yano ra kayong ipang sud og maleta cash to cash door to door delivery mga kaigsunan pod. Lahat ring balik-balikan mga kaigsunan pod, no? Nya human lagi sa kini pong kwan ka drop and grab, no? Kining nilik nga mga pictures matter gipagawas nga mga pictures mga kaigla ni Atty. Levy Baligod napog karoy kwan gyud da. Matod pa nilik nga video ni Orly Gutesa mga kahigalaan. Nga matod pa kuan gyud kana bang iyang gikaistorya ning iyang asawa mga kahigalaan. Nag nasilay convo kumbaga mga katropa. Nag storya sila to gi loudspeaker mga kahigalaan. Nang ano man to dunga ni kuan ka rikan pag sa istorya po. Ay matod pa kana po niya nagsulsol na po niya mga kahigalaan. Hindi po siya gusto nga ang iyang kining pamilya mabutang salanganin mga katropa. Mga itong ni... Nakita na ba ito ni Mudong? Katubang kuhan ni siya kanang pamahayag nga din. Marabag konbo ni Orly Gutesa o ni kining iyang misis matod pa mga kahigalaan. Nga kuhan po, ha? Yan ang nagstorya daw sila matod pa mga kahigalaan. Sin ba ko ito diri mga katropa po, ha? Kaya... Kani mga kaigalaan po da. Kani mga kaigalaan po. Kani na pumasin mga kaigalaan po. Atong balik-balikan mga kaigalaan po kay naani kwan karon na si kaingon mo. Buat rin kaya katulog niya. Na ato mga kaigalaan si kini po ga Orly Gutesa nga kani bago ni karon mga kaigalaan po nga kining or kwan ni siya, kana bag tawag ani mga kahigalaan po. Parag ang nagpagawas ani mga katropa ang kwan gapon, ang kinigapong kampo sa nila ni Baligod mga kahigalaan po, no? Atong ibalik mga kahigalaan po. Kaya nato'y kwan, ha? Depende po niyo kung tuo mo ani mga kahigalaan. Kini pong kwan po, video mga kahigalaan. Parag namin ito sa... Kini po ga adra atoy nani sa PGM ay gid mga kahigalaan pod atoy pa kwan pod atoy pa dungog ninyo mga kahigalaan ang kini pong matod pa nag istorya si Orly Gutesa ug ang iyaw sab nga kini pong missis mga kahigalaan nya nagingon nga kanang sa may rason nimo anong imo man tong gi kanang nirikant mangka sa imo nga unang affidavit pod. Stay tuned, standby lang mga kahigalaan kay ato ning kwanon po nyo. Atong himay-himayo ni mga kahigalaan. Kanya, malagi, mangyon mo. Bilang katrupang ire. Ano, mangyon yan sila. Pero manay gingon mga katrupa, ato ning hatagan o pagtagad kay kung kinigod sila, Bangan.

0: Crucial kay ni sila kining Brave 18 man ni kanayto Balita Boys mga kaigalan mga ex-marriage crucial kay ni ang ilaw sab nga pamahayag mga kaigsoon na magigisguta og pagpanubag diha sa mga buayang dagkos gobyerno mga tiwaling opisyal mga nang grabing pinalduhay gyud sa flood control project kay ang ilagong role mga kaigalan sila maguni sila yung mga delivery boys mga kadropapon. Ilabay ka ng tigtunol matod pa. Sila itig-deliver ani mga malita nga puno skwarta mga katropa. So, crucial kay ni ilang role. Eh, kung mahingon ni sila, ay, nag-recant man sila. Recanta lang po niya. Ay, mahimo ani mga kilay. Saon na lang in town ang accountability sa mga buayang dagko, mga katropa nga Yanor kay ni Kaukaw o Binilyon nga kwartas katawang Pilipino. Ang uban matod pagi gitip sa mga kining high-end ng mga babae mga kahigalaan ang uban mga kahigalaan yano ra king gisugal sa casino og ang uban mga katubag giwari-wari gi tagay gilala dito sa asa nga lalaanan ate panungog ni mga kahigalaan kaya basing makingon mo binuang man eh. So ang PGMA no, ilan man gi kuan mga katropa si Orly Gutesa matod pa ning niya na i-convo sa iyang asawa. Paminawa ninyo mga kaigalan. Niya tanawa po niyo sa Facebook Live.
1: Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. I-record kami, i-record namin. Han.
0: Oh, Han. So, kwan yun eh. Love, yun eh. Yan ganyan love once.
1: Dapit-dapit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila?
2: Sila.
1: Inarikod daw lang.
3: Ano sabi-sabihin?
1: O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin.
2: Yun nga. Video na ko ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit silang na hindi naman totoo.
0: Siningit na hindi totoo.
2: Sinabi nila doon sa statement na pinanakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi na sa hindi. Wala akong alam doon sa big delivery doon sa bahay ni Umartes. Hindi lang mo nagalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na sila naman.
1: Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang.
2: Yun lang na sinigit doon sa ano ko.
1: Saan ba yan sa pinakahuli?
2: Hindi. Nasa ano yan? Parang na.
1: Gitna?
2: 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24. Parang lang pero.
1: At ang haba naman.
2: Sila po ba eh.
1: Pero yung update mo nung una, andun pa yon.
2: Wala, yung ibang
1: bago na yun. Ay, may ginawang panibagong update para basahin mo.
3: No, pinangako naman sa'yo nung una, ano, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yon.
2: Sabi nila, hindi ilalabas.
3: Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun?
2: Hindi ba alam mo, ano? Idadalit daw sa korte para bumalik yung kaso ko. Yun yung sa akin.
0: So...
3: Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo?
2: Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala mo
0: ka. Ipugos, pagbabasa. Ang kapalit matod pa, mawai ang kaso mga higal.
1: Ang kapalit ng pag hindi mo binasa.
2: Para daw malahimik na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo.
0: Hoy. Na-treat din 'yan eh.
1: Han, sa totoo lang han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ano, ng paraan para manggulo. Sila na nananakot sa amin eh.
2: Yeah, sabi ko sa iyo magmataraan.
0: Ko na nalibog deres gutisa mga kikilan.
3: Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minum ka muna marigang na tubig. para malak yung muscle mo.
1: Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin, ha? Isa, ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin.
2: Kung ano, sakali man, papantayin mo lang sila doon, may hearing ng portent, papantayin mo na lang sila sa sili.
1: Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas.
3: Tatlo-tatlo yan, tatlo-tatlo daw.
1: Kasi, pag binalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na hindi ka na lalabas doon.
2: Hindi ko alam mo.
0: Tanong nila sa akin. Masa plan, no? So, mga ni, mga kikilambod, ha? Inyong nadungog, mga katropa, si Matod pa, recorded, walang doon siya, kanabang convo, tali ni Orly Gutes sa mga kikilan. Huwag sayang misis. Kwan yun, kanabang gi-loudspeak, kwan mga katropa, kanabang itugan yun dito si Gutes sa allegedly, sa pinag-isamusap ka video, mga kikilan nga, kwan pa siya, giparikan siya, mga kikilan, mga kaigalaan niya, doon ay mga statement nga gipabasa niya. Iapil lang kung sila si Marcoleta Defensor. Adin, ingon sa Gutesa nga, which is the tinood. Kasi makalibog sa mga higala. Pero ako, makasabot kong kinibang naipit sa din dapita mga kaigalaan. So, kan lagi, no? Kita lang maralantag na nakasabot pero nadismaya po gamay kay yatag yung gibarugan mga higala ay napot siguro gyugan basig sa threat ban ay maninaga sa ganabang gahom mga katropan amig kay dagang mahimo daghan kag ganabang magamit ng mga resources para kinsay gustong ipito niya maipit yun. So marikaroon ha. Atong balikon, kiyatagan natin yung pagtagad mga katropa. Although, mga rikant-rikant na mga istorya, watagin ni Kanpon ba? Watagin ni Kanabag, dili kay angay hatagag pagtagad, pero alaman ko ni, no? Ang involved, ani katumang rap-rap, multi-billion pesos nga blood control funds, money's money mga kilan, kwartas katawang Pilipino. Yung dyan nga, angay na ito rin hatagag pagtagad mga katropa po. Wala, ito rin balik-balikan kay... ato ang gusto ni mga... kuhan na ni, no? Palauman pang investigasyon ani mga katropa. Yeah, gusto na itong kuhan po. Kinibang masayran sunod mga katropa. Itong other Marines. Kay 18 manin sila. 18 Marines. Brave 18 mga katropa. Unya upat ang nirikan. Unsa po'y pamahayag sa lang 14 pa mga katropa. Ay, doon naman ito yung hugon-hugon nga sila ko nung ipang, kuhan yun, ha? Ipang hilo mga katropa. Nga mo bali, mo recant sila mga kaya. Balagin, nakapahitan ni mga katropa kung... si Sir Ken Ilarcosa dire. Ay, good morning da, Sir Ken. Good morning! Datog bihag katropa ka rap-rap mga higala po.

0: Chicas Express. Balita.
1: SFM Headline. Okay, sometimes lain po na ito ka uluhaga balita, mga katropa. Arita sa kini po ga lokalidad, mga kahigalan, kay duha ka mga dipagkatap o ka kini pong hulgas, mga tunghaan, mga kahigalan, na dakpan ni Sloga Kapulisan, na nagbayan o sa probinsya sa Sugbon.
0: Kasikas Express Balita.
1: Then, ang kini pong usa dito ni may isla sa kini pong bantayan, nag-samog-samog, mga kahigalan. May swerte, kaya nagpan Sloga Kapulisan, Cebu Police Provincial Office. Samtang ang kining usa mga katropa dinadakpan sa Cebu City Police Office. Kana bang usa ka culinary graduate, mga kahigla? Atun pa ka joke ra ko siyan. Kana bang Sir Cardomo, no? Kana kono niya, kana bang joke lang. So ato ra to ipadung katropa ng rap, kini bang pakiginabi sa suspect sa dinadakpan sa Parian Police Station kinsa ilakilak sa gyud. Public apology gin siya. Ito ba sab niya, iya binubinu ang ramadong joke-joke ra. Bagay kay na dakpan, mga kahila. Inasod sa sildak, ato pag-rap-rap, mag-blur na ko. Kay ato ipadungog, for the sake sa mga wailingaw niya, gustong musamok yun sa kalinaw, mga kahigalaan. Kareng mga cool kids ka mag-gabinong dino. Kainin niyo pagtulunan. Mahayang ini ko sa ka culinary graduate. It's a pwedeng mahayang nakilakilak so sa silda, mga higala. Makingon sa tag mirisi pero nagmahay naman. Makingon sa tag ano lang niya, kita lang pamagi nga magkapiansa ka. Ay, kaan lagi, matod pa. Sa usa ka pribadong tambalanan na ay nag-live sa social media, i-comment din siya, mga kahigalaan. Why swerte kay kuhan man na screenshot man rin yung comment, ha? So ato yung panungog ninyo, mga kahigalan, pagkinabi sa XFM Cebu. Kuhan lang ni, certain clearance lang, mga higala.
2: Gusto naman din sa Sumo?
3: Oo, ako to.
2: Tapos ato, ano yung lahat doon mo?
3: Paghapon to sa 18, kuhan din sa lobby, ba na? Nadalang
2: ito sa Kabuang. Kabuang? Ano sa mga joker ko? Kanang ima, bugal-bugal doon. Tapos may mga palali.
1: Oh, nadalang ko sa Kabuang.
3: Ano, namurang na ako. Kung ato pa lang ko sa ono, bugal-bugal doon dito ko.
1: So, bugal-bugal? Ah, joker.
3: Wala. I have no, wala dito yung tension niya na bato na ako. Yung sabang ka na. Nakuhaan lang dito sa bugal-bugal
2: doon. Hindi ka bilin tinga tao?
3: Dili.
2: Wala kayo.
4: Estudyante
3: ka
4: diya sa mga university?
3: Hindi.
2: Lain yung mag-graduitan. Culinary graduate.
3: Oh, culinary graduate.
2: Ano sa mga? Ren,
4: ano sa may, kuhanin mo, panawagan na lang yung mo rin.
3: Basta ilo, ang nagigibit, pinabukat naman.
2: Ano sa mga? Ano
3: sa mga niya?
2: Sa gamahay kang sa kanggol.
3: Dako yung kamahay eh.
1: Dako kayo ang pagmahay.
4: Sa imong kasuti sa mga
2: estudyante, na-unlock ka mag-ito yung ngayon
3: ah. Sa iluwan ko ninyo kayo, isang dibati rin, huwag ito yung tension nga mo buhat yung nga na. Wala rin may angay kabalak na.
4: So,
1: no cause for an alarm daw.
3: Wag ito kakupot din sa busa.
1: Wag ito kakupot ka mas. Yatik-atik na itong mag-shooting ko na siya sa school.
3: Sa eskwilahan ako?
2: O, sa kanyang eskwilahan nga, kanang
4: asa mo? Gingon ba nga?
3: Yes, Yesi campus, asa mag ito nga, Yesi. Sa ilo, agi ko ni Yesi, doon yung sabay na hita ko sa inyo, nag-delay ba yung classes, tumbud na ko.
4: Karen, sa mga kabatanunan nga, maghimoy mo na lang, sige, ikatambag sa mga.
3: Mahugin, ang kumakuha na gike, na katak na git sa motok na before you click na lang din. Think before you click na lang din kay lisod rin niya.
1: Think before you click.
3: Unit pa kayong sitwasyon.
2: Sundun ang imang nagamit.
3: Di gid ang
4: Magaling, daghang salamat.
2: Salamat, ha.
5: Santon Plus.
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa batang 20 anyos, mga kahigalaan, think before you click. Naagin nyo, before mo diyan mo comment, before mo diyan mga kahigalaan mo share, before mo kana bang comment o kana mga samunta ni mga violente, mga pahadlok, makalisang ng mga komento diyan mga higal. Samunta karon nga waog tuon ng mga kwanintaon na shooting threat mga katropa sa mga tunghaan in town. Daghang way klase, daghan itong mabalda mga katropa. Mga estudyante, lipay po usay. Mga kagalap kay usay kering kuha. Kasi, kuhan man ka, kanabang mentally tortured man ka na mga kagalap. Oh. Okay, nes, kaniad to, basta maingon po yung maestra. Why classes? Sus, daghan ang malipay. Yehey! Yehey ang mga estudyante, mga katropa kay kuhan man. Kanabang usay dito sa eskulaan. Magpasinaw na tuod ka sa bangko mga kahigalan pero kuhan man. Kanabang mentally exhausted man ka. Imong otok mura magi sansanan pagayag daghang kay impormasyon.
6: Sana
1: morning kuhan po da. Kanabang although nagmahay ni siya pero imong sa tag risi po. Sige magkagbugal-bugal. Hindi man maayo mong bugal-bugal kay karo panahon na at the height pa man sa kalisang in town, ha? Ang mga estudyante, mga magtutudlo, school management, mga kahigalaan. Kung lagi in town sa Nitabus, Tacloban o sa Sambuanga. Hindi ko kadag ara ko ugma, shooting. Ano na lang, ha? Pag-alay mong kaso nung sa kanipong korte kay nasayop naman ka. Bati ka na yung band records kay graduate noon ta, mga higala, nag-OGT na. May pagkuman sa OGT. Trabaho na ta. Trabaho na. Pass lang sa silda, mga higala. So, unta, makuaan ni ag, makuaan o pagtulunan. Himong example, no? Kapanamina ni suba mga magara-gara niya. Kaya kasagara mo, himo di mga shooting threat kunuhay katurang rap-rap sa munta diri Sugbo. Kasagara ni mga waylim na. Kasagara na ni, diginhan mo skwila, mga higala. Ang kinipong uban in town na ni walang kanabang siguro kalipay ganila nga makatawagin sila nga doon na intay mga mabaldang tao. Doon na yung mga estudyante nito nga managkaligo in town mga higal nadawat ng baon pero iuli lang in town sa mama kay ba naman wa may klase mga kagalan po balik-balik ka na to ni kay usan is mga init nga issue karon. There is my bantayan, dakpana, mga kagalaan po. There is my basak sa Nicolas Katon, musil yun to. Pero, dili to, kuhan lang, shooting threat, mga kagalaan. Musil yun to, giat nga yun tong estudyante, gawas mga katropa. Ay, doon na hinun to'y atraso, mga kagalaan. Ang kuyaw, kanibang katong, kuhan, no? Sa Sambuanga, at diyo, di Sambuanga, mga kagalaan, yung mga gilive stream pa. Sanis mga gisgutan na bantos koluan ganung dugay na kana intawong take down ang video mga kilan live sa kini pong gameta mga katropa ila pa ka kwan intawon minutos katropang grab prop no? Una na take down ang video mga kahigalaan sa meta intawon dagan ang naka screenshot or naka screen record mga kahigalaan dagan ang naka download sa video ay ni katap gyud intawon mga kahigalaan
0: Kasikas Express Balita.
1: So balik-balikan ni nato kay isa naman yung tao ning panghitabo karon mga kaigalan. And maula gini, ang kinipong mao nga panghitabo din lambigit ng mga estudyante mga kaigalan. Ni ugong na pod ning mga suisyon karon. I-ban ang or social media ban sa 16 years old below or ang kinipong mga violent games ban na gid sa hingpit diri sa Pilipinas mga katropa. Ay malagi in town na no uncontrolled na ang tong mga kabatanunan karon. Ya unsay mga nakita nila diha mga kahigala grabiha bitaw social media ron. Oh, samot na ang Pilipinas nga tax capital diri sa Pilipinas mga kahigalan ang tao na ubang tao tagil mang cellphone. Kang rap-rap pila mo harap tulo ang cellphone no. Oh, kang rap-rap tulo lang. Wai ta duhang usa gi hatag pagits kong anak mga kayo usa na. Good morning. Kan po da. Angay na itong hatagag pagtagad mga kahigalan. Balik-balikan na ito. Pagbalik at saga palutsun, mga importanteng pahinumdo mga kahigalan. Oras sa XMM Cebu Philippines Entertainment alas 6:21 na sa buntag.
0: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Extel by Trended with Anyos, taga Marco Day. Kina akong putun lang, ning namagoy kutun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayog gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
7: Sundown Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Di kuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natumangan.
7: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi akong sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-Premium D3! Premium D3! Ang maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo!
10: Pakusog!
9: Turbo!
10: Pagdugay sa away!
9: Turbo!
10: Doble! Ang kalipay!
11: Pre, itong ganto ni mo sa radio ad, bagura,
12: murag exciting ning turbo ah!
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Okay. Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
11: Sige pre, dungan tapalit ning turbo!
1: Turbo! Food supplement for men! Hihimo sa maca o clavuasca! Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya!
10: Turbo! Wagas! Ang lakas!
1: Turbo! Food supplement for men! Mapalit sa mga butika!
13: Santon Plus! Herbal soap!
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal soap. Pura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal soap!
15: Manamigin!
13: Santon Plus Herbal soap!
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu!
17: Abli na!
16: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu! Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
19: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines. Standard time mga katropa alas 6:48 na sa kinipog kabuntago na kinitong oras mga kigilan gidesab kaninyo.
1: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita.
3: XFM Headlines.
19: Okay, sa gapon, baligtas mga uluhaga balita, mga katropa. Yeah, ato lining lakbita, no? Hisgot naman ni baha-baha, mga kikilans, anti-clear. Matod pa, Malacanang, ibarugan nga epektibo ang kontrabaha program sa Marcos Administration, mga katropa. Malihog rin ko pakita aning pamahayag ni anti-clear, ha? Matod ba, usap niya, epektibo ang mga flood control mitigation projects. Di na ni, wala mo butiag sa anti-clear ka itong 5,500 flood control projects. So, ato ni nga balik-balikan, paminawa po ninyo mga higala. Ano na kaingon si anti-clear mga higala? Marabag, sukuhay kayo sa kining komentos mga taga-kauluhang Maynila, mga kalakang Maynila. Nagreklamo yun tos, dugay at taga-liog ang tubig mga katropa. Dugay kayo ni Hupa ang tubig baha. Ako ba, ang ipangagura nilang mga kahigalaan? Dugay kayo. Anong na kuhan mang hapon? Despite sa kanabang tubags Malacanang, kaniadto tag binuwan una muhupa ang baha karon siniman na nila. Anong ingon ana mana mga katropa po? Inilang kog mo kayo. Anti-clear. Ato yung panungog si Kiripog Malacanang Kiripog Palace Press Officer, no? UC Claire Castro, mga higala, paminawan ninyo.
5: Sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan. Ilang buwan matapos itong masimulan ngayon taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan. Gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain.
9: Santone Plus Coffee Mix.
19: Inyo na dungog mga higala. Attorney Claire Castro ang tigpamabas Malacanang mga kahigala. Epektibo, no? Sa mga nakakita sa video dos kauluhan mga higala. Nakapangutan na mo kung asa may gimin ato sa Palace Press Office. No. Ano bang giunsa niya pag giunsa niya pagtimbang-timbang effective tong mga baha mga kini mga flood mitigating projects mga kegalan kini bang kontrabaha program sa administrasyon nga sa kadaghan in town atong mga areas nga nabahaan katrupang rap-rap mga higala dugay kini hupa ang tubig baha. Ako ban in town taga kwan atop na lang nakita mga kegalan sa mga balay sa kapag kuhan po, no? Sa kapag ka na bang timbang-timbang sa Malacanang maghilan nga epektibo ang kontrabaha program ni PBBM. Mga kamos, mga nagpaminaw ko nun. Kuhan naman eh, ka na bang biyaan sa natong kuhan sa pusil-pusil kay brag ano ni, mga kahigalaan po, no? Kaya bang giingon naman sa DLG nga kuhan na taron, 80% purti ng linawa mga kahigalaan. Arista, balik-balikan sa itong baha mga katropa kay Juan Pabano. Although, dire, sa ito, init-init ang dirisugbo, pero sa ilahan dito, sa tuluhan, sige gihapon ang bating nga panahon, mga higala. Kaya, yeah, baha gihapon kayo, mga katropa. Punok sa uwan, baha na yun, mga kahigalaan po. Na yung mga iunta, baha unun nga lugar, pero pagbutang sa flood control project, mas di baha naman hinoon, mga katropa po. Matod pa sa Malacanang, no? Epektibo ang kontrabaha program sa Marcos Administration. Nagpaminaw karon mga katropa. Unsa may inyong tubag po ni Anti-Claire? Epektibo ba yun? Diri lang sa Sugbo, pananglitan mga higala. May mga kontrabaha program po diri sa kining administrasyon mga higala. Naaba? Naaba? Magkalan? Dredging. Kanang mga major kining drainage project. Kumusta ang 8 billion drainage master plan sa Cebu City na punduhan ba yun sa Malacanang under kontrabaha program? Or na obsolete na lang? Na kinhangla na lang o bagong studies mga katropa pero wag yun ma-implement ito. Wag may pundo. Wag man ma-budgety mga kahigalaan. So, ato rin balik-balikan kay Kwandra ba ang Marcos Admin po mga katropa. Lugda na 2027 ng Waste to Energy Program. Naila pong ipasangin lang mga kigalan. Nga grabe ko rin ba? Tungod po sa basura. Oh, nagin sila yung mablim. Wagin sila mingon. Sana na mo. Oh, among ikurakot ang pondo. Di ganun, mingon na itong mga elected high-ranking officials mga katropa. Ilag yung pagkasad doon. Blame game gihapon. Ilag pagkasad doon ang mga tao diya. Patakaglabay sa basura. Mong gibaha. Ilag pagkasad doon diya mga kahigalan ang kinipong kuhan mga katropa. Kada bang mga tao na nagpuyo sa mga waterways. Dapit. Di na lang yung mangkon. Tungod ni grabing corruption sa flood control. Di na lang yung mangkon mga higala. Nga kami... kuha lang gina mo. Kaya bang matagad na gina mo ng baha kung kusog ang uwan? Waga ni baha. Malimot sa mis problema sa baha.
15: Kasikas Express Balita.
19: Ato ning balik-balikan kay 2027. So next year, mga kigalan. Waste to Energy Program. Kaya, taon nyo, nakahuna-una in taong Waste to Energy. Atbay raman in taon, untaan ni. Obsolete na ni kung buto huna-hunaon na paglipasan na ng panahon, mga higal. Oh, atong basura sa Pilipinas daw sa uncontrollable na. Oh, sag-asan lang to makita sa munta karon mga katropa. Sa Pilitan, diri lang sa syudad sa Sugbo. Oh, saroy-saroy mo sa mga kabarangayan, di ba? Ninimahong baklag. Yeah, agimos SRP mga kigalaan. Dol sa Pan A, nanimahong kagwang intak. Kuhan ba? Kana bang dugay kay ka-realize? Si positive ito, tungod sa garbage waste crisis mga kigalaan. Una pa sila kauna-una nga kinanglan tag waste to energy facility. Unani ka-reactive ang atong mga concerned agencies. Mga nagtungkaw diha sa mga concern office, mga katropa. Oh, kay kining flood control project, anomaly diha mga kahigalaan. Kay kung hinduman ninyo po, di man ni matagad, matagag, kuhan ba ka ng igong pagtagad mga katropa sa Malacanang, ni BBBM mga katropa. Kung wato gibaha pag-ayo ang mga samutang ito sa kauluhan mga katropa. Di yun ma-quarantine, di yun pa-imbisigahan sa President. Maning purtimang ba? Despite sa mine conditioning 5,500 blood control project, mga kaigalan ko. O niya, na ako no, pero saman, anon mag-appeal sa bahay. Nabanggaan mas barko niya, nag-uba. Di man gimuto ang tao, mga kaigalan. Ito na yun, isulti na lang yun. Wagi na yun, naghanda yung ghost project kay... Ikawat mas mga buhayang dagko, mga higala.
15: Kasikas Express Balita.
19: Maning, para ninyo, no? Sa mga baha-baha karon ba? Okay, kuha naman po ta, mind conditioning. Epektibo ang kontra-baha program sa Marcos Admin, mga kaya. Epektibo, mga katropa. Din lang tatabahaon. Mga kaigalan, din lang ta... Kanang just like kuan ba kanang bang ubang mga nasod mga higala na ang kuan yun makita gid mo nga naagid sila ay ana bang tinguha nga masulbad ang problema sa baha mga higala. Oh, just like kanang Japan katong dako kay lang underwater storage kuan nila kanang infra mga katropan. Chris Pilipinas ultimo kanal mga higalan. Ang masod ra gid in town ilaga ra mga higala. Kung mga drainage, mga imbornal, sama sa gawas nasod, nga makita na ito nga kasyutingan. Diris Pilipinas, kutob na lang tas damgo, mga higal.
15: Kasikas Express!
19: Hindi mga ginamahitabo kay asa ning kwanin taon, mga higal. Kung masulbad, good ning problemas ba? Wanay ba? Wala naman sa flood control project, mga higal. Kung why flood control project, mga katropa, wa may paldo in town, mga kaya. Kung why kanda rakit-rakit, why kana bang 20% hantod sa 60% mga kigalan nga padangog in town niya. Kickbacks mga katropa. Wa may kwarta. Di ba mo agas mga kigalan ang panudlanan in town? maning para na to, no? Maingon ang Malacañang epektibo ang kontrabaha program sa kinipong tawag ani mga kahigalaan, ha? Sa administrasyon. Murag nalimot siguro sila. Kinigod sila. Adto man sila magpuyo sa high-end subdivision. Adto man sila mga katropa po nagpuyo sa mga di ba unong lugar. Kaya kung baunon pa rin, ha? Panin nagpuyo si Auntie Claire, mga kahigalaan dito sa katong baunon nga area sa kinibang mga low-lying area sa Malinla. Wala, usan is magtagawtaw mga kahigalaan nun. Iautang sa wayon sa BBM. Pero aman mga kahigalaan. Maning, kuha na lang yun siguro po. Ato, di na lang ang Malacañang ba? Ato na lang ang hagon. Di na ipaagi sa kining mind conditioning. Nagayon na lang ginagsolusyon diha. Yan eh, ang Marcos administration, tinguhan nila magkailan, waste to energy facility para sa pagminos mga basura. Lihok na yun. Marabag kung kuhan ba, pasulti ang gingon pa ni kanhi Governor Gwen Garcia. Lihok mo'y pasulti. Wow! Di kay sulti mo'y palihukon mga kahigalan. O, niya sa mga kinipong, kuhan po na, flood control project. Dapat, kuhan, no? Kaya bang ang ato laging mga leader sa Pilipinas, usas mga concern problema na to, di. Reactive rather than mga proactive ang mga utok. Unlike sa ubang nasud mga kahigalan, nag-iplano na lang lang daan ilang mga infrastructure projects di, ha? Ilan na nang mga kailan gi-studyuhan ba? 50 years from now, mauna ni resulta siguro sa climate change. Karon pa lang daan, ato na ning dagkuan ang atong mga drainage. Ato na ning atong mga culverts diha. Kasyutingan ng mga artista. Ang ato sab nga kinibang drainage master plan dapat tado gyud mga katropa na ba? Kuan gyud kinabang well-funded gyud kay moabot ang panahon sa tingsudya ba? Ting kalamidad na mga kahigalaan. Tungod sa global warming climate change, mubaha man gini. Dapat dunay pag-istudyo ng daan unta mga kahigalaan. Dapat kuan na adjusted na unta ang ato mga programa, futuristic na unta mga kahigalaan. Pero malagi na problema po rin ta. Na una ang kawat kaysa kining mga project, mga na untay mga proyekto nga makawa sa ay makasulba di asba. Pero gimitil-mitilan lang mga kahigalaan kay mas dako ang porsyento nga nakawat. Mga nakalisa. Oo, niya, kana bang palagi sa kong nabantayan, reactive ang atong mga lihok sa gobyerno. Dili futuristic ang atong mga leader, mga higala. Problema dias baha, mga kahigalaan. Kana din na, dagkuan gamay ang mga culvert. Niya, mingon dayon nga, epektibo ang kontrabaha program.
15: Kasigas Express, balita.
19: Sa mga flood controls, mga kahigalaan. Mamutbot pa, libo kalibo ang among nahuman. Pero nga nung baha gihapon mga kilamao, di ay daghan days maong libo kalibo. Kung di magay nakapasamot sa baha mga higala, mga substandard.
17: What?
19: Ang uban, kuhan yun, kanang di yun makita mga katropa. Di yun ma, kuhan ba? Di yun bisag ma, kanilang, kuhan lang, bisag mahikap lang, di yun. Mga ghost project in town mga katropa. Boils down to kuhan gyapon grabbing corruption sa nasod. Dili futuristic ang mga leader, grabe pakay ka mga kurako. So ang ipanghunauna kaugalingong bulsa, dili ang kaugmaon sa nasod mga higal.
15: Kasigas Express balita.
19: Utang ka masulbad pa makita ni mga problema sa nasod mga katropa. Napabakay leader mga katropa nga makahawas aning nasura gikan usab sa pagka kanintaon mga katropa kana bang pagkalugmok intaw na to, lubog pa sa utang, lubog pa sa baha mga kahigalaan, lubog jud kay tong kaugmaon intaw. Mga leader da mga kahigalaan, sige lagaway, sige lag pamulitika, bagyo'y ayo ang penerbisyo intaw mga katropa. Resulta tanawa nagkabuli-buli na ta. Sick man in Asia. Ang Pilipinas, mga kahigalaan, mura tawag na sakit ba, mga kahigalaan? Korte na tong luyaha, mga kaigsunan, na biyaan na ta sa mga neighboring countries, mga katropa sa Asyala. Og lima ka na, no? Rich man sitting in a pot of gold. Poor man sitting in a pot of gold. Tapos ta, mga kaigalan, pero kung butaon na on dato unta ang atong nasod. Rich in natural resources, mga kaigalan. Nga naman, no? So, ikomparar, bitaw ni mo, nato yung mga content, bitaw. Ining nasura, wa sila'y kabukira. Ining nasura, disyerto sila. Ining nasura, kanang, kuhan yung kayo, kana bang, grabe, rocky, kuhan ba, kana bang, batoon kayo. Halos ba'y mabuhing tanong. Pero nga nung malambuon man kay sila ikomparar sa Pilipinas, rich in natural resources, katropa, so, depende rin na, management rin na, mga kaigal. Ay, ang ilang mga leaders dito, ikumpara sa Pilipinas, ilang mga leader with vision. Na ay tumong unsay, kanon po nila, gusto nilang himuon sa nasod, unsaon nila pagpalambo sa nasod, unsaon pag-maximize sa minimum resources. Ikumpara sa Pilipinas nga, daghantod kayong mga elected posts, konta, daghan ang sulugoon sa Pilipinas, daghan ang ulipon. Pero, di man, kuan man, sukwahe man mga higala. Daghang gustong mag-public office, kay naadid tong paldo. Daghang ganahan mga kahigalan, makahupot og position, fame, influence, and lots of money. Nindot nga investment ang public office. Kay matagpirma, kwarta. Labi money, mga katropa. Og nakas administrasyon. Utang dire, utang dito. Balikya ang mga assets. Di mo rarag na ikwarta, ha? Pero porting dakuas utang. So God bless the Philippines na lang mga kahigalaan ganyan taon, no? Kaling partly, ma-blame sa taon tang mga kuhan po. Itang mga tao. Nagabantay mo anong nakasuwat sa Kapitulyo. The power of the government emanates from its people. Pero mahalagi na ang gahom untas gobyerno nagagikan sa katawhan. Pero panahon sa eleksyon atong mata ma piso sign. Dawat tag 20-20 squinta-squinta gatos-gatos or linibo mga higala. Pero limot na ta. 6 years tang mag-antos sa matas mga national position. Why ayo diha ang ato mga leader awar gud katawanan kay Pilipinas mga kaigalan nang kuan dia kinsay ni da kinsay gipadaog mga katropa landerers mga kaigalan mga artista nga way katukatuhan mga kuan palitan gikan sa kining pamilya nga allegedly dako kay nakaukaw grabe El Gatin tanawa Uman mapalagpot mga kigalan 1986 ang amahan ni puling anak mga katro. Pero bag kita nasiguro something wrong pod sa katawang Pilipino pod. Dali kita ma kanang ilad bakha. Dali kita malimot sa mga panghitabo mga kigalaan. Dali kita mabiktima sa mind conditioning. So, kuan siguro bang there's something na gid kinahanglan nga gid siguro usboning way or form of governance diri sa Pilipinas kay sige tag yaw-yaw mga katropa problema yaw-yaw baha diri yaw-yaw kanang corruption diri dito sige tag yaw-yaw pero panahon sa election morga pa natong butuhan kasi mo hatag og 20-20 kwinta o sa gatos mani nakalisod in town mga utang eh marabag kung ako'y pagbuton ka ito pang rap-rap nakaadto naman mig napila na kanaso ng mga nadtuan pinagi ni Post Rep. Lima, mga kaigalaan. Thailand, mga kaigalaan. Yun, Hong Kong, Macau, mga kilaw. No, parts of Japan sa China. Ini pong Singapore, Malaysia. Lima, mga kaigalaan. Ako nabantayan dito. May pagkaduma ang nasod nila, mga kaigalaan. Siguro, kung ako'y pagbuton, i-abolish ning mga magdagtigaw sa itong gobyerno. Kaya na bang diha sa si mga congressman, mga mamani ayo, mga kegalan po. Abolish na lang yung posisyon. May sige. Dako kag kuhan din ang mga kegalan po. For example, proposed 2027 budget, 30 billion. Mas dako pang insertion mga kegalan kaysa ilang kuhan din kana bang budget sa operation. Ginana mas tungod sa bureaucracy bitaw diri sa nasod. Tungod sa kining palakasay system, tungod sa kanabang grabe kainit nga kining kuan ba kining away sa mga politiko, grabe mamulitika ang mga kuan din tagkuan lagi usbon ba kuan na lang 2-party system na lang mga kigal. Kung dili ka administration opposition ka, kung dili ka kanabang panis sa US no, kung di ka Republican kuan ka kanabang tawag ani magkila ato ka speakers.
17: Oh. Sana all.
19: Oh. So morning ako'y pagbuton mga katropa po no. Kinanglan og kanabang kusakyanan pa overhaul ang nasod. Para di na ta magka problema. Di na ta magka kining problema ha. 50 years from now, inanig hapon ang sistema sa gobyerno. Maurg hapon ni anong taon? Dangatan sa mga apo katropang rap-rap. Apo sa atong mga apo. Morg hapon, inanir hapon nga gubot nga Pilipinas. Ato di mausab ang atong ining kuhan po ba? Klasis pang gobyerno mga higal. Kay kuhan ba ito, no? Sa baka, pwede on siya may maayong kining kausaban sa itong kuhan ka, no? Kanang form of government ba? Magkuhan na lang ta, kanang parehas bagata sa ng Thailand, magkuhan na lang tag mag-king-king diha mga kikilan po ba? Naalan tayo mga kuhan diha, kanang royal family. Mga nalang tahasa lang to, kaya kung nai kuhan mga kikilan, nai grabing kinawatay, at least sila ra. Please Pilipinas, mangawat ang kinipong kina taas anong position, hangtod na nas barangay level what? Mga kikilan. Puting daghan ng mangawat, kaya daghan kayo mga elected post. Ang kini pong mga concern kuan po dili lang elected kini mga concern agencies no? Grabe mga kuan po dia padangog system ikaw padangog kanang nalagi kuan ba culture of corruption so gikan sa kinatasang position ngadto nang pinakaubos may sigurong usbo no kanang royal family na lang kuan dili mga kuan royal family maunlay mo duma kanang human sa kining amahan anak na pod ibon kung mga namgay mangawat sila sila ra sara ka pamilya mangawat mga higal or kwan tawag aning although presidential federal type rebus US mga kaigalan pod yang ilang kwan dito mga katropa kanang two party system lang no. Karon daghan na din sa Pilipinas, sobra ka democratic ba? Party A to Party C, puros mga away-away. Di na utay mga kegalan. Kung quadpod system, kanabang crab mentality ba? Kani siya, kanabang kontrapartido man eh, di na to suporta. Siruhan na itong budget. Pagkaway ayaw din ito ang mga kegalan sa nasod ng Pilipinas. So hopefully, no? Kanabang 50 years from now, talagig na ay kuhan ba? Na ay mga kanang likuan yung mga nana. Napit ay saag rin kuhan ba? Mga leader ba? Na muhimo kausaban sa Pilipinas mga katropa. Isang paitan na sura yung taon. Ako, na naman ko'y tulog ka na karoon, mga higala. No? Ako'y mabalaka. Ako'y mga kuhan ba nga kining mga problema ha mga kigalan. Masunod si mong anak, masunod si mong mga apo. Pagka why ayos pagkaduma sa nasod parang ko mismanage naman ng Pilipinas rich in natural resources mga kaigalan tungod sa pagka mismanage na lubong sa utang tungod sa mismanagement mga kaigalan ipasulabing politika sige nag-away-away nga may resulta sa pagka why kalambuan karang kalagyan niya siya saktor gining management untay sulbad ani mga katrop so mutlang kag by major nga kausaban hopefully in town before the kuan no? Kanabang wabot ng mga ano ang kwarin taon ba? Ano mga 30 years, 50 years from now, una na maabot na natin mga leader nga tarong. Tarong na ang sistema sa itong gobyerno, mga higal. Na overhaul na kay nani karon mga kaigalan. Drugas, kriminalidad, korupsyon, problema, punaan pa ning problema tungod sa climate change, global warming, mga kaigalan. Magintay ayo in taon na ni. Nagkabuli-buli yun ta. Ang atong gisagubang ron nga problema, ipasar nis mga anak na to, ipasar nis mga apo, mga higal. Sila na po'y magproblema in taon na ni.
15: Kasikas Express Balita.
19: Di tapadas mind conditioning, mga higala po. Alanta ka ng focus lang sa goal. Ay, makakuhan po lagi problema kay kani 2028 election, mga katropa. Ang atong mga tao, dili mga wise voter. Kahit sa to'y mga, di sila kamaw ba ng choose the lesser evil, mga higala. Kahit sa'y muhatag nila, mo ilang butuhan, mga diha. So, katong mga nasa kanang elected post, nga crucial kay ang ilaw sab nga mga posisyon, mara po'y magsigig kinawatay dito. Way ayo ang mga serbisyo, mga higala. Mamawi sa ilang gasto during election. Kay, mao na may sistema in ta. Kapag kinahanglan tag kuan siguro kanang mga leader nga makapausab sa nasod ba? Ilang, no? Kuan lang ta, kanabang ampulan ta. Ma'am Bel Murata, sama ni Blood Control Maleta. BBM, Blood Control Maleta ko ng mga kira. Niya, Royal Intervention. Sige lang, pamakak na yung mga animals, kaayo. Maing lumsa na ng tubig baha, corrupt ninyo diha. So, ang crocodiles by dili iban pa dayon gihapon. Ay, di so yung bungan sa na by guwapo adunahan. So, makasubo ba? Kung ikaw, concerned citizen ka, patriotic, nationalistic, mga kahigalan sa mga taon na ito. Kwan ko eh? Ano bang mag-uol ka ba? Kaingon ka, napapakani kasulbaran ning nasuran. Kapa ba kay Higayon sa umaabot mga katropa nga sama natag ka ng mga na nabiyaan na maging taon ta sa ubang nasod sa mga kwalang Asian countries na. Eh, ato lagi nang kusagawa sa nasod in taon, mga katropa. Salamat ko ni Boss Rims nga mga ikuyog in taon. Kung kin observer ka, makingon ka, nganong dili maningon ani ang Pilipinas? Nganong malambuon kay ilang nasod? Disiplinado kay ilang mga tao? Kana bang stricto kay napatuman ilang balaod? Less corruption. Ano man eh? Mga makiingon ka dito ba, mga kahigala? Sa leader, mga kahigala? Sa katauhan? Kaya lang yun, mga katropa po, ha? Kaya bang makapangutan na ka, mga kahigala? Sila, ito rin nga balik-balikan, mga kahigala. Asa balutson, mga importanteng pahinom daw sa pagbalik, mga katropa. Arinom daw sa itong mga balita po sa itong Kasikas Express Balita.
15: Kasikas Express Balita.
17: XFM.
20: XFM.
21: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
17: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark.

0: Magic with VCO. A clear skin, herbal soap, rich in vitamin C. Plus, makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear skin, herbal soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag clear skin, herbal soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin ang migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
6: Abli na.
5: Abli na.
6: Abli na.
5: Yes.
6: Abli na
5: ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu Blooming Center Time, alas 7:21 na sa buntag.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita.
8: XFM Headline. Okay, karon sa mga detalye na uluhang balita sa Kasikas Balita. Sa gapon ni Adlog, Biyernes mga kaigalaan, gusto ba yung natuig 2026? Din sa itong lokalidad, culinary graduate, balogo man sa Nihulga, patukso sa kapribadong tungaan sa syudad sa Sugbo. Sa balitang national ombudsman, na iba niyo sa testigo, batok ang kani House Speaker Martin Romualdez. Sa balitang international, mga nasod nga mutabang sa Iran, silutan sa Amerika. Sa balita sa patikayan, empleyado, dilisilutan kong mo absent sa trabaho tungkol sa delikadong panahon matod sa dole. Sa itong health news, epekto sa dili, magpabakuna batok sa measles. Sa XFM trending, din matod ba estudyante, nasakpan nga nagdaog 357 revolver sa sud sa school bag dito sa Pinamungahan. Sa sports news, Jason Kidd, Lauren Jackson, nanguna sa unang NBA house sa Pilipinas. Sa itong showbiz news, Shasha Padilla na basa, umanisita sa dog empleyado sa airport nga nag-istoryahay samtang nagtrabaho. O sa tumalitang ex-special, polis ug sikyo ng ulataw polis nga nakasibilyan. Sige po, may imbuntag. Luzon, Visayas, ug Mindanao. May imbuntag. Pilipinas News all over the world. Sige po, nadalaw ito mga kigilan po. Biyernes, thanks God, it's Friday. Pizza, 21 na. Ibuwan sa Agosto 2025. Pagka po niyong ubus kalagad sa kanyang katropang Eric Amaro. O kiniang...
2: Kasikas Express Balita.
8: O sa detalye na sa mga balita, maguna tayo sa detalye sa balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
8: In kasong trend in relation to Republic Act number 10175, also known as Cybercrime Act of 2012, ang gihigay na batok sa 20 anyos nga culinary graduate. It's a ginakupa, humanasab ang hulga ng mong silasud sa usa ka pribadong kolehiyo nga nimutang. May barangay kamangayan, syudad sa Subo na itong Adlong Martel. In, presko pa kayo agad nito mga pagpamusilasud sa sa ating Ateneo di Sambuanga. Ang dinakpan na ilan lang sa pangal nga certain na Clarence na kabarangay tabok syudad sa Mandawi. Sa nasairan nga samtang nag-live sa TikTok ang usa ka isudyante sa mga tunghaan. Ingong ng hulga sa comment section ng suspect ningon na mato siya sa mga tunghaan na aroma musila. Particular nga ginote sa comment sa suspect. Matod pa,

0: ang mag school shooting ko ara ugma kini tungod sa kalisangan sa mga nakabasang estudyante dali kini nga nagpakitabang sa Parian Police Station og PNP Anti Cyber Crime Unit aron sa ba matrisang suspek dito na sa isla sa Kamote sa Dakpan at sa pursuit operation ang mga culinary student og ipaslak na karon sa Parian Police Station samtang nagatubang sa nasuing kaso.
1: Kasikas Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Og sa katapusan ng details, balitang lokal, 5 sa 330 ka mga empleyado sa Cebu City Hall ang ipaubos sa surprise drug test na itong Miyerkules, Agosto 19, 2025. In matod pa, nagpositibo. In ang drug test, gipag-insab sa Cebu City Sports Center, nagluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cumbria 7, nabagan sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention, CONCOSAP, ang 268 ka mga personnel na gipaubos sa drug test, gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, CDRMO, 49 bigikan sa Cebu City Sports Center, 13 ka mga empleyado sa buhatan ni Consul Dave Tumulaka. Gani, lakip usab sa nagpa-drug test, mausab si Consul Dave Tumulaka. Tulo sa mga nagpositibo, nagagikan sa CDRMO, samtang ang duha gikan usab sa Cebu City Sports Center. Para pag-isuta ko ka sa job status sa maong 5 ka mga empleyado. Inon, ipaubos pa sa confirmatory test ang maong resulta.
1: Kasikas Express Balita,
0: balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Okay, sa detalye sa balitang nasyonal, gipahibaw sa Office of the Ombudsman ng 28 ka mga saksi na muhatag og direktag og material ng impormasyon sa ilaw sa mga imbestigasyon na naglambigit kang Leyte Representative kani House Speaker Martin Romualdez. Gipasiugda sa Ombudsman nga ang pagrikan sa mga kani high profile ng mga kaso sa kaklasik pressure tactic og wa magsalig ang ilang imbestigasyon sa usalang kasaksi o gamay nga grupo sa mga testigo. Ipagawas ang pahayag man sa mga mi bakwi si Orly Gutesa ang gingong kani security aid ni kani ako Bicol Representative Saldico sa iyo sa mga unang aligasyon nga naghatod siya o mga minalitang dunay sud nga kwarta nga tunaw sa kang Romualdez. Sa bagong affidavit, giakusan usab ni Gutesa sila nga Senador Dante Marcoleta o kani anak kalusugan Representative Michael Dipensor nga may nag-recruit kaniya aron sa maghimo og akusasyon bato kang Romualdez baylo sa kwarta og scholarship alang sa iyang mga anak. Apan suma sa Ombudsman, doon na pa sila ilain usab nga saksi nga nasa legal proceedings o gaanda mo saksi bayon sab sa transaksyon nga ilang giasusi.
1: Kasikas Express Balita,
0: balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Salain pag balitang nasyonal ni retired si ikan ni Kongresista Michael Romero gikan sa Armed Forces of the Philippines, AFP Reserve Force o gamibia sa iyong posisyon isip wing commander sa Tactical Operation Wing Reserve Northern Luzon taliwas sa nagpadayon ng military review sa promosyon o awards alang sa mga reservists. Mapas pahayag sa iyong company atong Webes, formal nga bibiya si Romero sa iyang katungdanan o meritiro sa Reserve Force na epektibo ni atong Agosto 19. Nahimo kining sa usaka adlaw human sa gipaibaw sa AP nga ilang gisusi pag-usaba ang mga palisiyo og pamaagi sa recruitment, promotion og paghatag og award sa mga reserve personnel sa naghimo sa mga investigasyon ang Philippine Air Force aron sa mahibaw-an kung dunay nahitabong irregularidad paglapas sa kasamtangan nga palisiya og regulasyon. Hatod ni Romero, giabi-abi niya ang validation process sa AFP og misalig siya sa mga pamaagi usab sa institusyon. Insister usab niya nga ang tanang medalya, decoration, badge og distinctive nga gihatag usab kaniya husto nga naka-record sa official nga mga record sa AFP og mahimong mapamatud-an sa tukmang mga opisina. Ang review gisugdan naman sab ng utana ang publiko bahin sa mga military awards ug badge nga gisulob ni Romero nga giakusahan sa stolen valor. Iglimo sab ni Romero nga ang mga allegation ug ingon nga official nga gihatag sa AP ang iyang rango, appointment ug mga awards. Matod sa Philippine Air Force, ilang susiyon pag-ayo ang mga awards ug badge sa mga reservists aron sa masiguro nga kini otorisado nga adunay husto official nga record.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa Exit from Cebu Philippines, Senar Time, alas 7.29 na sa Bunda.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Okay, karon sa details balitang dugang details balitang nasyonal ni Sumiter si Kani House Speaker Martin Valdez ug supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kagahapon uban ang yasab nga gipanumpaan usab nga pamahayag sa 25 ka kanhi driver security aid ni kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico. Sama sa abogado ni Romualdez nga si Adi Pajardo apil sa ilang gisumiter ang ikatawang pag-recount ni Orly Gutesa usa ka kanhi sundao og security aid ni Ko na may bako isab siya nga unang pamahayag bahin sa paghatod og mga maleta nga doon ay kwarto usab nganto ni Romualdez. Mato ni Pajardo ang 25 ka kani personal milimod na naghatod sila og kwarta kag Romualdez sa ubang mga politiko o opisyal sa gobyerno. Gingon sab nila nga giingganyo sila nga mapil sa grupo sa mga saksi bailo sa kwarta o andam alang kanila nga mga affidavits kang Pajardo ang bagong pamahayag usab ni Gutesa. Gingon ni ining gipugosyas pagda dawat o ingon mapagpirma sa mga akusasyon nga himuon siyang missing link nga mo konektar kang Romualdez sa kaso. Iakusuhan ni Pajardo ang wala nga niya usab nga individual na nagdani o nagpugos sa mga saksi nga itudlo si Romualdez na nambigit sa mong kaso. Then nga gilimod ni Romualdez sa mga aligasyon. Din mato ni Pajardo nagpabiling masaligon ang depensa. Pinag-iusab sa patas ng investigasyon na pamamatudan na wala'y basihan ang akusasyon batok sa kanhi House Speaker.
1: Kasikas Express. Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras sa XFM Cebu, alas 7.31 na sa Kamuntagon. At sa tabukan ng mga detalye sa balita sa gawas sa nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Din nagipahibawa ni U.S. President Donald Trump ang paglusad sa kadakong kampanya nga pahuyangon ang ekonomiya sa Iran. Gipahimangluan sa ni Trump ang bisang unsang nasod nga mutabang o makiganegosyo sa Iran nga silutan kini o iyang gihulagway nga tremendous o grabe ang madawat nining silot. Nakip sa gipahunong ni Trump ang oil smuggling, cash transfer, exchange houses o ship registries. Wala inong gibutyag ni Trump kung unsang matang usab sa silot ang ipahamtang sa mga nasod nga musupak sayang mando. Ang lakang gimo samtang nagdol ang ikaw ng mga buwan sa gubat tali sa Estados Unidos, Israel o Iran. Di nagpamiling ni Matado ang pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Suma sa taho, gipadako usab sa U.S. Treasury ang kampanya sa gitawag nga Operation Economic Fury aron sa putlon ang tinubdan sa pundo sa Iran pinagi sa targeted sanctions. Samtang nagpamiling isog ang Iran bisan pa sa mga operasyong militar sa Estados Unidos na wa pa makahatag o klaro nga pagtapos sa gubat.
1: Kasikas Express. Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Lain pang balita sa gawas sa nasod, milabaw na sa 40 trilyon dolyares ang kitibok ang utang sa Estados Unidos. Unang higayon nga nakabot kini sa mga libel sama sa U.S. Treasury Department. Base sa pinakabag-usap nga datos sa Treasury, iabot sa $40.47 trillion ang outstanding public debt sa U.S. Kapindubli na ang utang sa U.S. sa wapay usak kadikada gikan sa $19.99 trillion atong Enero 2017 unang paglingkod sa ni President Donald Trump. Ipasidanan usab sa mga budget watchdog mahimusap nga musamot ang fiscal crisis kung dili maatubang sa mga magbabalod ang nakarakong gasto sa social program o interest payments. Lakip na ang panginanglanon sa pagdugang ubuhis o pagpakunhod sa spending.
1: Kasikas Express Balita.
0: Para sa XFM Cebu Philippines, Senar Time, alas 7.33 na sa buntaga sa balut sa mga importanteng pahinumdum.
1: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong biskot ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog Araundan. Yun na pa, anong sikim na ni mong hikap ng agwa?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ang sumayang mga kamingawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
2: Ang gamingaw yung ko eh.
1: Ang sumayang mga kamingawan mo, nga sikim ka hikap ng agwa.
2: Naamang ko kuha niya sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Ay, happy kaayo mi. O gibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona. Senyor Cedese. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
9: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
10: Mga katupa, exciting!
11: Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time, alas 7:40 na sa buntag.
12: Kasikas Express Balita.
11: Baligtas sa bagong-bansong tulumanan, inyong tulumanon, dugang balita, mangigilatog, tabuk-tabuka na balita, spati kayon.
13: XFM Business News.
11: Kwarta. Mga empleyado, mga katropa, dili silutan kung mo-absent sa trabaho tungod sa delikadong panahon. Amo ni pagtataos dole. Atong sayro ng kompleto detalye pinagyo sa ni Crystal Joy Filarca. Katropa Crystal, good morning!
14: Good morning!
15: Gipahinumdum sa Department of Labor and Employment o DOLE ang mga lagda alang sa trabaho panahon sa kusog nga uwan ug uban pang di maayong panahon. Suma sa DOLE, di manubag o ma-penalize ang mga empleyado kung mo-absent sa trabaho tungod sa delikadong panahon apat kasagarang dili usab sila bayaran sa mong adlaw ubos sa no work no pay nga pulisiya. Matod sa Labor Advisory Number 14, ang pribadong kumpanya adunay katungod sa pagdesisyon kung suspensohon ba ang trabaho tungod sa weather disturbances o susamang mga panghitabo. Kung dili makatrabaho ang mga empleyado, dili siya entitled sa regular nga sweldo gawas kung adunay pulisiya ang kumpanya, collective bargaining agreement o tugutan siyang gamiton ang iyang natigom nga leave credits aron mabayaran ang maong adlaw. Kung motrabaho usab ang empleyado og sobra sa unom ka oras, makadawat siya sa tibok regular nga sweldo. Kung ubos sa unom ka oras ang iyang trabaho, proportional lamang nga bayad ang iyang madawat. Ipasabot sa DOLE, nagitugutan ang mga empleyado nga di mosulod kung ang kahimtang sa trabaho delikado sa ilang kinabuhi o kaluwasan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
12: Kasikas Express Balita.
13: XFM Health News.
11: Oga, ato pa yung sunod ng health news. Mga epekto sa matod pa, dili magpabakuna batok sa misis. Atong Siron, pinagis atong health aspirant, katropang Anamay Munaris Perez. Katropang Anamay, good morning.
16: Good morning!
17: Mahimong
15: kaugat ug seryoso komplikasyon ng usa ka tawo nga dili magpabakuna batok sa measles o tipdas, ilabi na ang mga bata. Ang measles usa ka highly contagious nga sakit nga dali mukatag pinaagi sa ubo, paghatching ug direktang kontak sa usa ka tawo nga adunay impeksyon. Kung dili mabakunahan, mas dako ang risgo nga matakdan ug mahimo mukatag ang sakit ngadto sa ubang miyembro sa pamilya ug komunidad. Lakip sa posibleng komplikasyon sa measles ang pneumonia, impeksyon sa dalungan, dehydration o paghubag sa utok o encephalitis nga mahimong musangpot sa permanenteng kadaot sa utok o kamatayon. Mas delikado sa kini alang sa mga bata nga wala pa hingpit ang bakuna, mga mapdos o mga tao nga huyang ang immune system. Gipasiugda sa mga health authorities nga ang bakuna batok sa measles maoy labing epektibong paagi sa pagpanalipod batok sa maong sakit o sa pagpugong sa pagkaylap ni ini. Busa giauhag ang maginikanan nga susihon ang vaccination status sa ilang mga anak o pakonsulta sa health center o doktor alang sa hustong schedule sa pagbakuna. Mga katropa, adlaw-adlaw ang painom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alas sa Reghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
12: Kasikas Express Balita.
11: Para sa XFM Cebu, alas 7:44 na sa buntag.
12: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
13: XFM. Trending karon.
12: Trending karon.
11: O, garita sa trending, mga kaigalan, kamatod pa. Di ay kini pong estudyante nasakpan ni nagdadaog 357 in Bulber. Sa iyang sud siyang school bag, ganito ni pinamungahan. At sa iyo, ng kompleto ni Dali Pinagi ni Katurbang Philip. Si Ruano Katurbang Philip, good morning.
7: Good morning. Nabugto ang kalinaw sa usa ka eskwelahan sa pinamungahan human marikaber sa kapulisan ang usa ka 357 Smith and Wesson Magnum revolver sulod sa eskwelahan dito sa school bag sa usa ka 14 anyos nga estudyante. Narikaber ang armas alas 3:15 sa hapon kagahapon Agosto 20 sa Lutod National High School sa Barangay Lutod at sa surprise inspection sa mga school bag nga gihimo sa usa ka magtutudlo. Safety precaution, walay bala ang revolver sa dihang nakitaan sulod sa bag sa minor di edad. Nakuntak dayon sa school administration ang kapulisan nga misiguro sa armas alang sa hustong documentation o disposition. Sa inisyal nga investigasyon, giingong iya sa apuhan sa 14 anyos ang armas o gitipigan kini sulod sa cabinet sa ilang balay dito sa Pork Santol sa maong barangay. Apan wala mahibalo sa apuhan nga gikuha sa minor di edad ang armas o gidala kini sa eskwelahan. Nasayron usab nga nagtrabaho sa gawas sa lungsod ang mga ginikanan sa bata. Tinungdan niya na siya sa pag-atiman sa iyang apuhan. Samtang gitugyan sa kapulisan ang minor di edad nga dito na sa Municipal Social Welfare and Development Office subay sa hustong proseso alang sa mga minor di edad. Gihuwat usab ang pag-abot sa iyang ginikanan o legal guardian. Samtang parayon ang investigasyon sa kapulisan. Gisusi usab sa mga otoridad ang mga sirkumstansya kung giyon sa pagkuha sa minor di edad ang armas o nga nang gidalaki ni ngadto sa tunghaan. Para sa tumag katropa nga mga kalalakinan kinsa na problema na sa ilang lawas nung kalipay. Karong magkatropa, pinakana ang ikabalaga. Gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinasin na suking bitika kay sa Turbo. Wagas ang lakas. Alang sa Reguseng Pilipino para sa Pilipinas, kining certified turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
12: Kasikas Express Balita.
13: XFM Archives.
11: Okay, karon mga higala, tutubukan ang Archives. Karon Ninoy Aquino Day, mga higala. 43rd death anniversary. Inmatod pa atong siren po kompletong detalye. Balik-balik ka na to. Kining assassination o pagpatay kang Ninoy Aquino nga usa ni mga case unsolved sa nasod mga kaigalan. Na ang atog tig panuki duki mga kaigalan si katropang Doc JJ. Doc JJ, good morning.
14: Good morning.
16: Atong Agosto 21, 1983, gipusil og namatay si kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Manila International Airport. Atol sa iyang pagpauli gikan sa tulo ka tuig nga self-exile sa Estados Unidos. Natawo siya ni atong Nobyembre 27, 1983. 1932 sa Concepcion, Tarlac, o gitawag nga Wonder Boy of the Philippine Politics. Tungod kay nahimo siyang pinakabarang mayor sa edad nga 22, vice governor sa 20 City, governor sa 29, o senador sa 34 anyos. Sa panahon sa martial law ni atong 1972, giaresto siya o gipriso siya isip kritiko sa administrasyon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Human siya ma-heart attack sa prisuhan, gitugutan siyang madto sa Estados Unidos ni atong 1980 alang sa open heart surgery. Pagbalik niya sa Pilipinas ni atong 1983, gipusil siya sa ulo samtang gi-escort gikan sa eroplano, bisan pa sa seguridad nga gilangkuban sa kapin 1,200 kasundalo o pulis. Ang pagpatay kaniya nakapukaw sa dakong protesta nga misangko sa EDSA People Power Revolution ni atong Pebrero 22 hangtod Pebrero 25, 1986. Nga mipapahawa kang Marcos ngadto sa Hawaii. Ang asawa ni Ninoy nga si Corazon Aquino nahimong ikaunsi nga unang babaeng presidente sa Pilipinas. Ni atong 1990, 16 ka-opisyal sa sundalo ang gikumbikto sa Sandigan Bayan o gisintensyahan og life imprisonment apan wala pa matino ang tinuod nga mastermind. Agig pasidungog ginganlan og Ninoy Aquino International Airport na iya ang Manila International Airport. Pinaagi sa Republic Act number 9256 gideklarar usab ang Agosto 21 matagtuig isip Ninoy Aquino Day, usa ka regular public holiday. Kung gusto kang palig-unon ang imong resistensya, pagtumar og Santon Vitamin C, ang non-acidic og alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropang Doc JJ XFM News.
14: Kasikas Express Balita.
17: Balita Sports, Balita sa Sports.
18: Balita Sports, Balita sa Sports.
11: Okay, gikan sa archive at sang tabok-tabukan mga higala ni talibod sa balita sa sports, Jason Kidd, no? Lauren Jackson, nanguna ni sa unang NBA house dinis Pilipinas. At sa iro, nagpleto ni talibod pinagin ni katropang Jairo by King, katropang Jai, mga butang.
19: Good morning!
20: Nakanguna si Nia Smith Basketball Hall of Famer Jason Kidd, WNBA champion Lauren Jackson sa unang NBA house sa Pilipinas nga ipahigayon sa Agosto 29-30 sa Space at Juan Ayala. Ang NBA House Philippines maghatag og immersive og interactive basketball activities alang sa mga fans, lakip ang meet and greet uban kang Kidd ug Jackson. Aduna usab mga musical performance og entertainment gikan sa Sacramento Kings dancers. Makapahimulos usab ang mga fans sa game zones, basketball memorabilia o pop-up stores, ingon man celebrity showcase og 5-on-5 exhibition game nga apilan sa mga local players. Wala pa hinuon gipahibalo ang kompletong lineup sa exhibition game o gipagawas kini sa umaabot. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug nitibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Go. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinihan yung katropang Jairo by King, XFM News.
14: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
21: Isang araw na mamaneho sa Cubao.
11: Ato nga oras magigilala sa 7:51 na sa Gamuntagon. Kinato nga tagnaw sa magigila. Dalit kanyo sa gumot lamay sustansyadong kape. Ato nga Santone Plus Coffee Mix. Yeah. Ato nga sa iron po karong mga higila. Traffic update situation. This goes nga bahin mga katropa po. Ay, anpon mga higila na. Nung, na, si katropang Bintas. Ato nga check nga unya mga higila po. Kung saan na to ang dagan sa traffic ko sa kong bahin. Nakasan may sulinya. Katupang Bendals. Katupang Bendals. Good morning.
22: Good morning.
23: Yes. Good morning. Katupang Eric. May buntag mga katropa. Sa ato grabe.
22: Good morning.
23: Merong adaw. Ato nga Biyernes. It's Friday. On nga pizza 21 sa buwan sa Agosto 2026. Medyo morag. Nindot kay Katupang Eric. No, ang atong kanapalimod. Wag kay Mingaw, ang atong apipila ka mga daan. Mag-taxi ride mo ng sisaoy ng mga kaning private, labi na ka itong mga nanag-ihan o pag-ibaragyan sa mga nag-trabaho sa city government. Kay holiday, karon thanks God is holiday. O niya mura, 31st, madarag ka na ba yan? Isa mo tanaw.
11: Masa taas?
23: O sorry, itong karon, 30% ito full.
11: 30%. Additional 30%. So ang imong 6-digit nga monthly salary, bapunan pa dito.
23: O punan gamay.
11: Punan gamay.
23: Anyway, muna ito ang kwento balik ko mga katropa nga abis mo ba nga kanang Minggo karon kay holiday wa kay mga nag-barasbara sa masikinan gawa sa ganyang mga wakintag mga 80% nga mga namasahero ng mga sikinan mga public utility vehicle PJ, POB o mga taxis mga katropa ang bilanggabot sa pag-maneho ang magkita sa screen karon ang matay katulungan niya ng mga pag-flash sa ating screen sa sitwasyon karon sa itong dagan sa trapiko sa daan kaya mga Eric kaya pag rapper pa na nga tumalikot even though na may jumingaw o niya stay cool o stay safe o be patient ay kailan din sa ang pag pag-inom sa Vision X capsule mga kato pag magkanabag ni sa itong pagpa tinaw sa itong eyesight ang Vision X mabalit din sa mga pagpapasabuti ka o yung mga sa itong pharmacy sa tininihan nga Yes to Health into Pharmacy mga sirebrang. At ang kami update karong buti karong malinis na naman ikon it's holiday, thanks guys Friday ang pinagano na ito it's a long weekend mga katropa kanino, but ka na mo we're still on duty ka po kaya mo na yung trabaho kaya kung kamo nagkapaharuhay
11: kami na ano lang reklamo awa ka na reklamo nagpapaliwanag lang
23: kita mo nung kita mo ang nahimong sumbanan sa ilang mga kung kuha sila kibaw, kita may ilang paminawan na magkibaw sila ng mga sitwasyon o magkibaw garo mga kapagkat mga Eric. Higit sa gawas, sa ato traffic update, karong bultaga, on board sa patol, kapag ang Vision X capsule, kapag ang katropang Zenry, Rino Blado. Inyo katropa, Benjit Talisik, X7 News.
0: Kasikas Express, Balita.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
11: Og ato pang siren na ang showbiz news karong mga ilan siya Padilla na basho man nga nisita sa doke mga empleyado ni sa airport nga nag-istorya kay samtang nag-trabaho mga kay. Ang siren ni Bea, ang kompleto ni Telly pinagi ni Inday Marta. Inday Marta, good morning!
19: Good morning!
22: Ang showbiz karon gibambit sa veteran singer o actress na si Sasha Padilla. Ang iyang kasinatian sa duha ka airport employees na iyang nadunggan nga nag-istorya samtang nagtrabaho. Sa iyang post sa ex kaniya to Twitter, kaya ni Padilla nga iyang ipahinumduman ang duha ka empleyado na madungog niya ang ilang panag-istorya. Huwain noon niya ibotya kung nga sa airport na hitabu ang maong insidente mga katropa. Matapos sa singer actress, nagsulob na siya o earphones nga makatamang sa pagkunod sa kasaba. At paladungog ihapon niya ang panag-istorya sa duha ka mga empleyado. Iyang gisita ang mga empleyado nga hinahinayan ang ilang pag-istorya o gihimo usab kini nga oportunidad aron ipasiog da ang gustong work ethics. Kaya ang reaksyon sa mga fans o netizens sa iyang post mga katropa. Adunay mingon nga sayo pang iyang pag-call out sa maong mga empleyado. Samtang ang uban, bisipatiya usab sa ilang gaugalingong kasinatian sa trabaho. Ay mauban, naliwan dyan nila ang maritis. Ay! Ako to atong showbiz karon. Mga katropay mo kalimot sa pagtumhar og santon vitamin C. Sa mga ito ang panahon karon. Ano ka rin bahis ng vitamin C? Mga katropa, alam sa nagkahiusa ang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropang Marta, except the news.
0: Kasikas Express Balita.
24: Mga balitang makapahimot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
11: Okay, alis at tasa. Dito sa Balitang ekspesyal. Polis og sikyo magilan ang lata ni polis nga naka-sibilya. Buno nga polis ito. Ang usang mga higala ito. So, atin siren. Nagasar may sulinya si Katropang Raybags. Katropang Raybags, good morning!
25: Good morning!
22: Ibong police officer o security guard ang ginagkupuman giingong may abuso sa usa ka police officer nga naka-civilian clothes samtang namalit sa supermarket sa barangay Baisa, Quezon City. Nagsugod ang insidente sa security check o managduda ang guard sa lihok sa biktima. Bisan pa ila kini nga police officer gipangayuan gihapon siya og identification. Usa-usab ka police nga namalit sa supermarket ang nanghilabot og nagpugong sa biktima. Sa CCTV makita nga gikuha niini ang bag sa biktima. Gibalik sud sa establishmento ipahigda og ipug giingong ipuntingan usab sa armas ang biktima o gihapak ni inikamit ang armas. Hinungdan siya ang mga samad. Mato ni QCPD Station 3 Commander Police Lieutenant Colonel Von Alejandrino, sobra ang puwersang gigamit. Na-recover sa kapulisan ng armas, bala, pusa
2: kasuguman pangipinid siya ug nadakpan ang duha ka suspek human sa gisusi ang CCTV. Ang security guard nagatubang og reklamo nga grave coercion samtang ang police officer nga reklamo sa grave threats, physical injuries o grave coercion. Giingon usab sa kapulisan nga nalambigit ta siya kaniadto sa susamang kaso. Agulo. Anyway, sa ato mga katubang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kapulisan. O niya manguhit pagin si Mrs. Magabili. Turbo! Safe ni mga tropa. Tungod kaya aprobado sa FDA nga doon ay maka o klabuhas ka. Sa yes to 30 minutos. Saglipa inyong labing-labing pag turbo na. Sa turbo, wagas ang lakas. Sir Kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa. Katropang Raybox alang sa Balitang Ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
4: Sa kaluwasan. Pulong. Sa kaluwasan.
11: So karon, dito maglagay ato pong pabinaw ng pulong sa kaluwasan. Ipadangat ni katropa ang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, please come in.
5: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Roma 8:31 nag-ingon. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod ni ini. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsay makigbatok ka nato. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa, nagdasig ka nato pinaagi sa pagpresentar o usa ka argumento. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsa pa may makigbatok ka nato. Wala na'y arang makapakigbatok pa ka nato. Kung dapig ka nato ang Diyos, umikan kay wala na'y makalabaw sa gahom sa Diyos. Apan ang pangutana nga dili sigurado ang kadaghanan, mao nga kung dapig bagayod ang Diyos kanato. Ang tubag sa maupangutana mga higala, anaa makaplagan sa krus. Si Jesus namatay dito sa krus, gumikan kay siya'y miangkon sa silot na angay, unta kanato. Tungod sa atong mga sala, kung atong tuuhan ang gibuhat ni Jesus kanato, ug dawato nato siya, isip Diyos ug manunuwa sa atong kinabuhi. Ang Diyos mubaro gayod sa atong habig, ug siya dapig ka nato, gumikan kay nabayra naman ang atong mga sala, tungod ni Kristo Jesus. Higala, hangpa ug dawata si Jesus, isip imo manunuwas, ug wala na gayoy makigbatok kanimo, gumikan kay ang Diyos, dapig man kanimo.
11: Ato na dungog ang pulong sa kaluwasan. Gipanangat ni Katropa Pastor Paul Gino Lopez. O gaga pulong sa kaluwasan na may nagpupo sa mga naglanggob na itong balita. Karoga buntaga mga higala sa gapos sa pagubaduban. Sa ato ga tulumanon inyong tulumanon.
3: Kasikas Express Balita.
11: O gaga arisan ta mga higalaan sa itong mga mensahe or shoutout na lang. No? Sa itong mga nag kinipong lantaos itong CBM mga higala. Sir Ray Duran. Ma'am Elena Natulia. Andres Jr. Acaso. Good morning lang yung tanan. Ma'am Elena, kuan po da? Ma'am Elena Natulia og sa ato sa mga Facebook live mga kilan, Ma'am Lorna Margarita, kini po ga good morning nimo Ma'am og sa ato sa mga is Ma'am Elvina Maikagas, good morning. Og sa kuan po si Ma'am Arlene Pasebe, may buntag. Bella Murata, may nga buntag. Well Intervention, good morning. Og sa uban pa nga to pagsibya karong buntag mga higala. Kaguban-uban na ito, adlaw nga Biyernes, Friday, holiday, mga kegal additional 30%, no? Sa kinipong pansweldo, mga katropa. Yeah. Karoon, ha? Mangutalis lang, say, ganong holiday yung mga kegal. Namay ba? Nigyo kayo ba? So, 43rd death anniversary sa kinipong atong usas mga hero, mga kegal, Ninoy Aquino. Ha? Known for kining iyang word nga, Filipino is worth dying for, mga kegal. Wala natin igong oras mga kahigalaan sa kalan sa bukag para sa XFM Cebu 88.3. Ang inyong boss kalaga sa kanginan katropag Eric Camaro at po station manager katropan Jelly Michabis Biking at sa mga kahigalaan po nga newsroom director Philip Cirujano mga kahigalaan po. This technical department katropan Rafael Moraldi Baring. Ako pa naman pagiging on the line ko ng Diyos, the boss, saran. Huwag ko lang imposible sa labaw mga kagawam. Happy Friday. Huwag alang sa Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!

0: inyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang pamilya.